0: Yun sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ngayon sa itong kumplitong halan,
3: Nati Roa Cababaros.
2: Pinay mong edad?
3: 67 years old.
2: Taga-asa man ka?
3: Parula Makabalan, Cagayan de Oro City.
2: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
3: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
2: Kani at tuwa ka nagamit, unsa may mga balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
3: Kanang kuana, ligo na.
2: Kaya kani at unsa man imong mga sakit?
3: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Murag, naminos na sad siya. Yung kuana samad.
2: So kani karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
3: Vitribio ang kuan akong daghan gyud.
2: Gamit.
3: Gamit.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C, ayaw kalimot mga kifan. By the way mga egalay, stand by. Yan na sa itong linya dahil mga ison, Kaki 5, Jonathan Sabanal, i-K5 mo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: Sa Gilosa, Gandiligence, driving operation kagahapon at lawa, ngayon abandang alas 4 sa kahaponon, naghihimo sa City Broken Enforcement Unit, niya mismo sa may barangay 36 na yung syudad sa Cagayan de Oro, kundi ayun, malampusong nasikop ang usaka target person, nga usaka ni kababay na ilas pangalang si Alia sa Inday. Pagtilibi Anios, ang residente sa Sulta Barangay 36 na yung syudad sa Cagayan de Oro. Kundiin, gamit ang 500 pesos may basmani o sensitibong napalitan ng suspect sa kapagitig ito ang show. Kundiin, nasab sa pagkiki sa otoridad, nakuhaan pagkinis na posisyon o laing duha kadagpong pagkiti sa ito ang show. Ang matimbang kini sa 5 kagramo, nga rin nagibanaban ng standard drug price sa 34,000 pesos. Gawa pinagang nagruka, narekabor sa otoridad ang 500 pesos kamar money, kapitaka o gagingong cellphone na gamit sa transaksyon. Pagpamaligya si Ligar Kandroga isa iran niya kini si Alias Inday ikaduwang higayon niya kini nadakpan gumikan sa pagpamaligya si Ligar Kandroga kundiin version po niya nga namaligya matod po kini siya gumikan kay wala siya trabaho
5: oy
4: o gumutay siya kabilingan siya kinabuhi ipamnatan wama po siya anak kundi liyang kagulingon lang yung ibuhi
5: o gana di morenta na dahil nga di siya ma-involve sa giling droga siya raman ikaw galingon ang iyang ibuhi nga dali naman taon mabuhi kung imong kaugalingon ray imong buhion labi na wa magkakay kanabang sa Tagalog pagkapansanan oh wa magkakay kun sa akin ng diba ka pilay on sabay imong gi kun sa imong physical kun ba physical na
4: lahi man nga gusto mabuhi kay pablatan lahi man nga version ang gusto ng buhi
5: kay
4: buhi nga kanay buhi sa bisyo kay pablatan ba amato pa niya
5: so mo
4: sign siya pagpamaligya sa illegal nga droga kun ang dinagko matod pang pakiti iya kining gibangan ihang ibalikya ang uban pod ihang gamiton
5: so user pusher dai ni siya
4: yes he pa tanjo
5: alleged kay wapam ni convicto hinon
4: oo pero kining niya adak pa ni kini kini adto gumikan lagi sa pagpalig pamilya sa mga droga
5: o yan ay kaso ni kani adto
4: no
5: nagkakaso na
4: aron kini ni pamnatan
5: ay naunsi ba
4: garipot pa ni siya sa barangay matod pa o niya gapilog kana bitaw mga in up-drive, ina na, kaya usama na sila hanggig, o usama na sa ilang CBR, pinipipayab na natin
5: niya. Part sa ilang kondisyon sa provision.
4: Part sa kondisyon sa provision, pero lagi, karoon na, nagpabadlong na sa kipayab na natin, yan ko na po niya, galit man, kagahapon, aminado siya, tumangan mismo sa kagawad nga, awan saan ang kiniwad, nga muna mong ginagawa kong pinabuyan, pero na magiging ko na, gasali, ganit, kaumang ko'y, kanang makita ang trabaho, kinini akong pagkuha sa iligang droga, ihangkuhaan gamay, maligya, ihangkuhaan gamay, para gamit.
5: Eh, ganda nga, punta na to sa kagawa niya. Sa on taman niyo yun, piso na yuga.
3: Ay, ay, punta na to.
4: Pero, matan palagi kipo na natan, smile lang hihapon sa bisang nadakpan. Tungutan lang ko siya nga, daghan ka higalas presuhan, ma'am. Siya nga, daghan ginoon, di po kumaward ito kay daghan.
5: Ay, ay, ay. Molagi na, molagi na yung nakapait lagi kay inay kay may rehab ka dito sa prisuhan kay pag-change, ang prisuhan tanda para ma-change ang tao niya kay pag-abot dito, puro magtapok mga kriminal sa dito, nagkasabot kayo, mawaray, lipay. Yes, enjoy the party! Ay, ano? Kapait niya.
4: Kisa-kisa na ka, nakita niyo ang talaginan ng gibali. Yan ito na pa daw siya, na pagka-prison niya, niwag kayo siya itong mga panahon na, niya ito, nag-unlagaw na matutol siya. Sa din paggawasan niya sa prisuhan kay Pemdatan, moro na siya ni bata, matod pa sa mga nakakita niya nga, guwapa na kayo siya ni bata. Apalagay, gumikan lagi, pagbalik niya sa mga misyo, action na po siya, medyo nag-gore na po siya kay Pam Natan, medyo na itong itong na po. Pero matatang pa ni kagawan nga, huwag magawas ni Pohon. Putay na po, hindi na po na ilan nga, hapit na ni mag-senior ni ay. Kaya ang ginaan ni kay Pam Natan.
5: So mura bang ang abot pa sa bot, manani, mas nindot pa sa sod sa prisuan, ha? Dito na lang na pa po yan. Nindot man dahil dito, magkagwapa man dahil dito.
4: Walang ito kay Pam Natan, kaya ito nag-attend kong hearing.
5: Oh.
4: Ang binatang niya suspect, kung tanawin ni mo, lago kayo, grabe kayo ito, mag-sir na ta. Pag-abot na sa hearing, wala na kong kaila. Namo na din na si Pablo Tan, gumikan mo rin mag-gwapo-gwapo pag ang Coco, Martin, o Pulo, Pascual.
5: Uy!
4: Kanan, di pa mga personal kay Pablo Tan nga marito yun, o mga 4 years, 3 years.
5: Bye, K5, ba, Jonathan, bye.
4: Oo. Oh.
5: Kadaw, kanang imo lang ha, kanabang imo na itong gidescribe ha, kay base yun niya, gigwapuhan, nag-yong kaatan.
4: Hindi, si Pablo Tan, mo yung
5: ah, realidad lang. At least dito, giklaro itong pang-realidad. Oh, gidescribe lang ni mo ang iyahang kalainan.
4: Ako, oh. Kalainan.
5: Iba, sin na misentong so, ba?
4: Adili, manis-interpret ni Pabatan. Ano naman ko nga, matingala masagta kay Pabatan kay pagkadako, pagkasikop, patay, lago kayo, gasigang mata, gabudlot, nagsiga na maragapitok-pitong, nagsiga.
5: Himatyo na.
4: Himatyo na. Sa tiyang napriso kay Pabatan, mura magmayo ilang kahimtang sulos presoan.
5: Uy, magdagdagan na inoy magpapriso ani no.
4: Wala ko yan mo kung nalambig ko sila nga droga. Hala pa priso na mo. Kay para nalambok mo og magbag-o mo.
5: Ay, hindi na maayo. Agay dapat dito sakto gid ay na, no sakto din na. Mo amo na inon ang taga BGM ping ah kani da ya lipay demo dire. Pakao no nalmog tangkong matagal mo babo na. Makunhod pang budget, no? Di ba makunhod pang budget?
4: Mga kipagdatan, pero kung sosiho ni mo, based sa mga na istorya na pakanagikan yung bilangguan,
5: oh.
4: Ang difference lang yung kipagdatan is, kuan yun ka naman tad pang, ang advantage ko lang sa persuhan, kaya dili kaya ka mainitan, talaga diha o nga, doon naman tad pa sila yung kinatawag kipagdatan nga pag-go study, kanabi tawang reformation silang kagalingon,
5: oh.
4: Pero depende na sa isa katawag yung kipagdatan, kaya bisap ko nakaspesuhan, hindi ka gusto magbago, hindi ka magbago.
5: Ah, tinood na. Pero mga nagingon nila nga, wag yung ikabaylo sa kagawasan ka K5 Jonathan. Mabito na naikanta nga, ibon man may layang lumipas.
6: Ay!
5: Layo na natin kagawasan.
4: Mawalagi K5 Jonathan, pero mawalagi sa kanta pang ibon man may layang lumipad. Pero ibuta mag-direk sa ban nga, posilon ang
5: ibon.
4: Malayang lumipad. Pero,
5: ah. Ah, na, parat man gina silang kinabuhi nga, busilon.
6: Sige.
5: Ano sa mga may lain? Padayon. Ano sa mga may lain? So,
4: sa ikadong bahin kay Pablatan, humani ang lugar, imis kay muli na ko kay magkuwakos bugas nga, katong lugang ayuda sa nanabahaan, naghangi ang matawan ng atong kapulisan sa PlayStation 4 Carmen nga, Sir, huwag din taon, Sir. Naghan akong media kitawangan, Sir. Huwag din taon, mukabir na mong nadakpan. Pero, Sir, lupad na punta kay Pablatan.
5: Oh.
4: Eh, nakangyo na, bro. Kaya lakko naman ito itong nanawag ka na ito.
5: Oh.
4: Ay, gala na ito yapon. Kaya, mga classmate lagi eh. Mga mate, ah, naman.
5: Mm.
4: So, kagi, gahapon kay Pablatan, ang Carmen Police Station, nagpagayon yapon o drug by supervision bandang alas city sa kagabion, diya mismo sa may barangay kanituan. Kung diin, duha ka mga suspect ang malampusong na sikop kay Pablatan.
5: Mm-hmm.
4: Oo. Oh. Gamit ang kinetospens sa survivor's money, positibo na palitan ang suspect ang target person nga na ilas pangalang si alias Upaw, 34 anyos. Kauban niya ang usa ka 20 city anyos nga si alias Marvin, residente niya sa Maysunten, Kalaanan, barangay kanituan ng syurad. Kundi din sa pagkakisa sa otoridad, nakuhaan ipon ni kini sa posisyon o laing tulog kapatitin sa gituang syabo. Nga mutimbang, nga to sa 1 gramo o mabalor sa 6,800 pesos. Hindi ang kuan na kipagda na tani, uli na kita pagkabot sa balay, katulog tag usa ka oras.
5: Na po yung itawag?
4: Ayo, kaya gisilent pa itong cellphone.
5: Uy.
4: Ayo,
5: mate. Uy, nagi niya ayo ni mo dito, diyan to kita.
4: Siling nga draman, kipag na tani.
5: Oh.
4: Siling nga draman.
5: Ah, siling nga na demo.
4: Oo. Oh. Oh. Pwede ka, namukwa on, mate. Ang saan nga po ni? Aw, marag niya po, mate.
5: Mm.
4: Ah, muto kipag na tani, wag niya po, taka. Kung ang gipagbatan, kaya ito, mga higala mo ito ng mga polis, ang ato ani.
5: Mga classmate man yun, no? Mga classmate.
4: Mga classmate lagi. Sila na polis. Ako, polis. Pero karon das mag, murag hapon. Kita ay ragyapon kay Pernatan. No, lahi-lahi may trabaho, pero murag hapon. Parihan may trabaho, karong panahon na.
5: Oh.
4: Ako lang tigbalita sa ilang ipang ang dako sa Pernatan.
5: Mm-hmm.
4: So, ang nahitabo kagabi, wa may mag-expectator na tanya, may mag-usap yung madakpan at pagtabok yun, kitabok para lagi sa kay Bongo, bandiri na, taguluan naman na yun. Abi ko mag-barangay kasing loti pa doon sa Santa Cruz, manday kining gilo sa gabay pa sa operasyon sa otoridad.
5: Aha!
4: Kundi eh, dito kay Pembratan, upap yun ka mga nadakpan. Duha ka mamaligyag isda. Duha ka mamaligyag isda kay Pembratan. Usa ka kining construction worker, usa ka electrician kay Pembratan. Ang nadakpan niya sa may Zone 30.
5: Oh, tayo pa kayo na putol, mga igala, si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Gabi nagkadaghan man yung mga igala na maligyag rin rugas. Maubitaw na mga igsoon ba nga ka ng i-review yun siguro ng mga plea bargaining no, sa atong Korte Suprema. Kay usahay, kinilagi mga sindikato, mga igsoon, kakuha na lang sila pirmi o ganang bag-o. No, kay kanimagod ang dilima na mga igala, di lagi layla dilima. Dilima, dilima. Na, mawagod ang dilima ni mga igsoon ba? Kay kung ikaw sindikato, sige, ihanyagan ka, pamiligalag druga, no? Pamiligalag druga niya. Permiro man ni mo, pag madakpan ka, ako'y bahala ni mo, mag-plea bargaining ka, provision, o di, kagawas ng gihapon ka niya. Ay, nagbalik. O, okay na. O, bag-o na sad. Bag-o man po ka, lain na po, puli na po. Ano. Ang labas man god, kay ginaabuso ng plea bargaining. Pwede man god na, sige lang, puli-puli dito ka, newly identified ba, nga mga subject sa pagpamiligalag ni drugas. Kay maka-avail man, kay first-timer, ma-avail mga igala sa plea bargaining, provision, gawas, pulihan na pong bago nga pirmiro na pong, dabaligya na pong droga, dakpan, kasuhan, plea bargaining, provision, gawas, bago na saan, maumangun na i-president, anak, karong. Maumilang dagahan kayo nga mga newly identified ba, nga mga individual na involved sa galing drugas kay bisag ikaw dito makanaon naman ka ah, sige basta ayaw lang ko pasagdi ha nga sa kaso nga mag-plea bargaining makagawas na ko o nga inigawas na ko din ako mubalik o so ako na nakakuha na ka nagkanegosyo na ka galing druga nga kung wag ka nadakpan na to di hayahay ka kung madakpan hayahay ka po kaya mag-plea bargaining man mahimo ba nga president kakipag Jonatas mga sindikato magpuli-puli na lang
4: yes kipag Jonatas tinawad so kagabi kipag Jonatas diya sa may Zone 13 Santa Cruz tagulang may Samis Rental igamitan sa ato mga Trinidad o 1,000 pesos kay Bas Money kining upat ka mga suspect ang target sa mga operasyon kining usaka nailas pangalang si Ryan aki pa ipinatan
5: uh-huh.
4: O Ryan 33 anyos kining si alias Kimod 33 anyos o gadunay kinikauban niya si alias Steven 33 anyos alias Clifford 34 anyos o si alias Ryan, 35 anyos, upat kini sila nadakpan, undiin sa 1,000 pesos may bas money, kaya gigamit niya ito sa tuturidad, napalitan kini yung suspitsado, undiin sa matag posisyon sa mga nadakpan, nakuha ang kini kipabnatan o lain-lain ka mga pakitis kituwang sabo,
5: uh-huh.
4: Na maabot kini kipabnatan sa 8 ka mga sachet, adunay gagmay, adunay dagko mga pakitis,
5: kumagimbag
4: kini sa 150 grams, o nag-contended kini kay Pembratan sa 1,020,000 pesos.
5: Wow.
4: May kini sa standard drug price sa atong PDEA Region 10. Ang malang puso presyon ni Panguluan kini kay Pembratan sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2 sa Police Regional Office Region 10 o ba ng PDEA RZ10 na tagulan ng Municipal Police Station o PDEA Special Operation Unit o gawas iligal na druga na recover some sa kapulisan na ito sa dinakpan ang usakamark money, cellphone, lighter, o lain-lain nga klase sa plastic nga giingong gisudlan sa illegal nga druga. Galiman sa kilirang bahin sa mong panimalay kay Pabnatan, nakasira man kini pero ang trasyon sa gawas panimalay, but makita mismo sa kwarto kay akaning salan lang kay Pabnatan, kaya mapukas man ang bintana o kanang plain view makita yun.
5: Oo.
4: Nga doon ay mga kanabito mga tuter, lighter,
5: yung
4: mga kay Pabnatan sa lamisa, na posibleng ituhan, gikan pa kini nag-yup-yup kini nga mga suspitsado. Aminado man po gipay na tanggalin mga dinakpan na nagamit lagi sa illegal nga droga. Pero ang pangutaan na karon, wala sila mo amin kung asa kinigikan ang daghan ng mga illegal nga droga. Gali man, usas kagawad gipay na tanggalin na kagawad mismo sa maong barangay sa Santa Cruz. Natingala si gipay na tanggalin ng Santa Cruz, gidudahan niya nga basin daw kuno dunay kaning itawag bitaw o kaning bitawang kaning giya himuan nag sabod ya kay Pagatan.
5: Uh-huh.
4: Kay pitik naghana matud pang sabod ya. Dito kun maghila kada semana dunay madakpan diha lain-lain nga mga unit kay Pagatan. Taguluan Municipal Police Station mo operate dito sila hang barangay. Ang Provincial Drug Enforcement Unit mo operate kadto sa barangay.
5: Uy.
4: Ang Regional Drug Enforcement Unit mo operate gap gihapon sa ilang barangay. Karon opak na dakpan GPM na tan. Mga matanawon to ultimo pero mulagi sideline man gani sa pagmaligis lang druga gamit pod GPM na tan. Sayang ang ilang pagkabataron GPM na tan gumikan kay ubay-ubay kay ilang druga labi na ning alias nga si alias Simod. 33 anyos pa mga lutao pag ni GPM na tan. Unya adunay usan ni Minyo grabing hilak sa asawa kaghapon ay kagabi sa ding gikawas na kini sa maong lugar. Karong mga panahon na, mga suspisyado kini upat kandid dinakpan na karon dias may maharlika detention cell patut sa classmate puno na gyud sila dreamet kina mapugoy classmate diay kay pamutan sa CMFC o usa ka nag-eskwela ka bugada sa babay. Doon natin mga transaksyon diyan sa sulod nga itong mga pangutana, pwede naman sa interview, pwede ito siya matawagan kay Pepatan ng set sa mga opisina. So, ato niya po higala na diyan sa CMFC, matupan niya, puno-puno na gitmatod pa ang kining kaning presinto o kaning silda sa kaning mga nalabigit iligang at ruga. Human ini kay Pepatan, sa diyan nakauli na ko sa balay, mga alauna kapin kong kulang murag natulog sa bangay murag igo ra jud
5: ko igo lang yung tanaka nakatanday na tanaka nga pagtanday nimo gi met ana na sad bis kay nakatanday na pasti lang
4: padihang iya ingko nga
5: ay kay wala ka ni sagit dito ni tanday na ko diri ay nag classmate dia ba sa mukha mo
4: kung dito kipagdatan kung ang city drug enforcement unit sa ilang pasiunang operasyon, 34 mil pesos lamang ang kandidat sa ilang droga.
5: Mm-hmm.
4: Iatbangan sila sa milyones ka print sa Regional Drug Enforcement Unit dito sa may Tagaluan. Mibalos po ang City Drug Enforcement Unit din sa Dakbayan sa Kagyan.
5: Pabitin! Oh, pila po!
4: Oo, wa po sila nagpapilde kay Pemratan. Miabot yun noon sa 2 million nga kandidat sa ilang droga ang ilang nasakwit sa ilang gilusag ng drug by
5: Batista. Oh my God! Puro! Delos! Tako kayo na nga kandidat, 2 million na!
4: Bandang alas 4, alas 2:40, kipay natan, ganyan mga oras na kipay natan, na mo ginaasyag yun ang akong pagtingog sa alarm clock. Matingog sa alarm clock, pero pakatingog akong alarm.
5: Nanay na nuktok?
4: Alas 2, geez, kipay natan. Sir, na naman ginisir, murang positibo na ginisir, matransak na giniron. Kipay natan din mismo sa may barangay kaswagan, ang tabok sa tulay, doon mas kong sibihan. Agoy! Kining si alias Sam nga target sa kining bypass operation gila kining high valued individual nga gingong drug pusher kauban sa nini nga nasikop sa ilhang nga panimalay kining si alias Sam 20 anyos ug kauban nini si alias Abdul 25 anyos ang padigon gingong baguhay lamang na nimuyo sa mga lugar kay Pamatan but sa una kining sila noted na kining siya di sa may barangay kamamanan kay gikan gani dito
5: nibalihin lang di ay. So dili ni siya lumad in fairness dili lumad nga taga Kauswagan. Nibalihin lang niya sa Kauswagan.
4: Dili kay pamatan gali man gi tan-aw ni kagawad sa kagawad diya sa may barangay Kauswagan ang kining billing sa kuryente dili man maong mga apelyido kay pamatan gamikan kay isom na tong brother Musliman ang nga dakpan. So kining kitanaw nga bato pa lang nag-abang rin sila sa mong lugar wala pa sila mag-adugay kay Pepo pa magtuig sa mong panimalay kay Pagnatan. Sa dihang gipahigayon ng bypass operation gamit ang 1,000 pesos nga 500 pesos sa bypass money napalitan kini si alias Sam ug usa ka pakiting ito ang shabu gamay nga pakiti kundi in dito kay Pagnatan sa pag body search kada ka jacket man siya agoy doon na mga binulto na gini kay Pagnatan gipansulod sa kining brown na brown bag, brown paper bag, anaa sa mga ubay-ubay to kay Pamatan ng mga dagko gyud ng mga bag ng mga gintawag na sila sobra pas na ko kay Pamatan.
5: Uy,
4: ang illegal nga droga motimbang kan kato kay Pamatan sa 300 gramos o 300 gramos og ang standard drug price na ini moabot gyud sa 2,040,000 pesos.
5: Big o, time din eh, big time.
4: Siga ang matang kagawad. Okay, kadaghan ba na? Sure na gud kong makalingkod ko ani ba? Ana si kagawad. Sure na.
5: Asa man makalingkod? Kanto sa witness stand.
4: So boto kay Pablatan ang mga suspect gali man. Murag matan-aw natong usan ini kay ngin di sa kabalog basa di sa kabalog kining sulat. I don't know. Mamang version niya. But itong isa kabalo po siya basa kay Pamunatan gali sa pag pandakop sa tuturidad ang naas mong panimalay kana rasuladuha o katungdunas sa pagkumangkot nga bata pa kay Pamunatan.
5: Mm-hmm.
4: So, nakuha nga ito sa ubay-ubay kay ilagang at ruga, katong cellphone nga gigamit sa kining pag-transact nga ito kanila.
5: Kakipeb, so, Jonathan!
4: Yes, kipeb na ta.
5: Kani gwapo ni nga mga balita ni mo karon kay sa usara ni kagabihaw na, usara ka tibok gabii na hitabo, tulo ka buok nga, na, tulo ka operation na pahigayon, almost hapit mag 4 million ang mga nangakuha nga total nga shabon ini pila man.
4: Actually kay pabdatan kun tan aton sumatol na paila ang mga police station ang paygayon kay gali man ato pang pangayuan ning uban mga police station kay pabdatan sila mga report usab kay di na gyud to mag-Twitter kay agora police station.
5: Sige, ato nang consolidate tanan kay medyo alarming ba ining daghan kaayo na ning namaligyan ig shabon sa atong syudad. Pero ato sang balikan talaga kay ato sa balutson ning mga importante sige ipahibalo nato sa atong mga suking timpaminaw. Si standby lang. Sige.
4: Sige, kay Pablo sa tabag balik. Continuous tas sa atong comprehensive report sa mga nadakpan sa Iligang at Ruga, kagapong Adlawa, hangtod din sa Sabuntagon. Kining balita atong kalatong sa Detex 500, epektibo tambal batok, diabetes, kini sa K5 binutan sa Baral, para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawan sa takbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Teka, salamat kay K5 Jonathan sa banal. Ato ni balikas kay K5 Jonathan kay mo lagi nag-iingon may gala malipay man ta. Daghang operasyon ang ato otoridad na daghan na dakpan. Pero mag-uol sad ta kay Moragwa ay kahumanan nagkadaghan man inoon ni may gala. Nagkadako ang kantidad sa mga illegal nga drugas nga nakumpiska. My God mga igala. Mana makaingon yung ka my God. Pero before na tumalikan si Kakiva Jonathan, siguro ha di ang mga gana naka DDX 500 na mo. Siguro ha, labi na katong mga kaigsuna na to, mga Kakiva, nga doon ay taas nga blood sugar. Kung taas ang blood sugar ni mo higala, o niya, labi na mga igsoon, inigtanaan ni mo sa imong family tree. Paglantaw ni mo dito sa imong mga ginikanan, sa imong mga descendants. Naa dito'y diabetikon, ayaw na lang yung kumpiyansa. Kahereditary sa ni mga igala. Makuha sa ni through genetics, mga igala. Through sa imo ditong genes. Kana imong genes, mga igala, mo sa nagikan sa imong mga katigulangan. So kung diabetikon ang pamilya, taas na imong blood sugar, siguro hanga nag-maintain yung ka sa DTX 500. Kung di pa man taas imong blood sugar, apan aduna na kay pamilya nga na'y diabetes sa history, mga igsoon, sa imong family tree. Pag DTX 500 na siguruhan na yudaan. E posible yun mga higala nga imo na ma imo po na nga makuha gikan sa imong katigulangan ang diabetes. Ang DTX 500 mga higala doon ay powerful nga extract para sa imo. Para sa imo o gikan ni siya mga higala sa palya. Gikan sa palya mga higsoon. Og sa sugar o di sugar sugar cane may gala disregard sugar cane epektibo mga igsoon nga mo control sa pagtaas sa atong blood sugar tungod mga igalas diabetes manang siguro agidaan ha kung na mo diabetes maintain na sa DTX 500 para makontrola may gala ang blood sugar ni mo taas nga ba sugar count sa imong dugo. Og kung ano na sa kay pamilya, mga igalang nagka-diabetes, kanhi, isan pag imo na ng lulo sa lulo, sigurado, mga igalang, posible mapasa na sa imo through genetics sa genes ni mo, mga igalang, muna, na mag-DTX 500 na santa. Sigurado yun, mga igalang. Pwede agyo yung mga testimonya sa mga naggamit, mga igson, sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Hey, okay, good morning! Unse kompleto ngala na to?
7: Ako si Jeanette Guillermo.
2: Pila edad?
7: 67 na karong February.
2: Sagasa man ka?
7: Nagkakaswagan.
2: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipanggamit?
7: Gigamit na ko DTX 500, Detribio o Mighty C.
2: Dugay na ka nagamit ani nay?
7: Na 2 months na.
2: 2 months na. Sa imong paggamit nay, kaniadto unsa may mga balatian nga karon nagamit ka unsa may kaarangan sa mga palawas
7: naggamit ko ani kay kato kon tiil nga sakit og kanang mulakaw ko
2: karon nay
7: wala na
2: nawala na ano? Sa imong pag testimonya nay nga wala na sakit sa mentin unsa may mo kaagad sa mo atong suking tigpimnaw sa K5 News FM nga para mo gamit po sila
7: kung iagat sa wala pa makagamit nga ilang sulayan paggamit dinhi sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban yun sa ilang gigbati sa ilang panglawas.
2: Nay, salamat kayo na. Good morning.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: DTX 500 ayo kalimti mahigala. Proteksyon para mga igsoon nga di ta makadiabetes. Proteksyon para makontrola mahigala ang pagsaka sa atong sugar count. Balik ta mga igala. Karon taw-taw mga igsoon, balikan ta si Kaki 5 Jonathan human na mas importanteng pahinumdum.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Winika Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winika Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
10: Extend food

0: pampaganda ng goodies with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag-Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
5: Yung kapsula para sa mata.
4: At dunay superior antioxidant
5: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
5: Vitamin A,
4: Vitamin E,
5: Vitamin C,
4: Zinc.
5: Og maski pa kusog sa pilberry,
4: berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong kombinasyon.
5: Inom og Eye Care Gold.
4: Og patuloy
5: ang mga mata sa Japan Made FDA approved ng Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Adain tama ka K5 dari sa programa Foro de los Pueblos ko yung langyapon mga ikso ninyong alagad sa kahanginan.
14: K5 Nathan Sarmento.
13: Before nato baligas kaki 5 Jonathan dia sa mga minsay may buntag kaki 5 nuts ika ni Tristan Kulay. Good morning sir. O katisting ko ana na waran ko diri sa BXQ o, sa Butuan. 3 months wala na ko gilihok ang citation sa LTTMO. Sa una idol o ahak mura noon ko criminal kay ni surrender sa police station kay naa na ko warrant o kabayad ko times 10 sa violation sa ticket. Usually, maumaginay may tabo lagi tana may gala. Dili man na ma-forward dito sa LTO kay citation ticket man. At to ginas legal department may gala sa LGU. File ang kaso o dito maunay consequences. Pinasahi po mga higala nang giingon ngayon to sa LTO. Mo lagi na giingon. So, may jurisdiction sa LTO sa LGU ordinances. Mga gala. Sige. Okay. Si Sir Emote Icons, good morning. Kanimo, sir. Salamat. Si Sir John Rosa Discali, good morning, sir. Salamat sa mong paglantaw. Mga taga Balingasag, diya sa Binitinan, matod pa. Misamis Oriental, Minaw, naglantaw. Karon salamat, Sir John Ro. Pwede asas kaki 5, Jonathan Sabanal. Atong balikan, mga igala. Kanya si Sir Richard, diya ay mga igsoon, palayo na mo sa drug lord, paduol na mo ni Lord. God bless you all. Paduol na mo ni Lord, matod pa. God bless you all. Inood yun ang mahigal. Always may soon nga sandig na lang yun kahit asan. Kung wakay trabaho mga higal lang, maingon nga ay kaya mag-uilaing pagkinabuyan. Sandig si kahit asan, hatagan mong trabaho na may soon. Basta mo lihok lang saan mo kay niingon mong punang Ginoo mga higal. Lihok tao kay tabangan taga dili maghuan tamad nga magpaabot lang hatagan. Ayaw sana. Kalihok kon man ta, tabangan ta. Hindi ta mo lihok mga higal, din wala ta. No such things my son nga mudunol yung nagsapi sa imo para pakanon ka no lihok tao kay tabangan taka matod pa sa kahitasan. Sige, yes, Kaki 5 Jonathan atong balikan. Kaki 5 Jonathan i-Kaki 5 mo.
7: Kaki 5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
14: Yes, sa tinitibok ang Kaki 5 Jonathan na sobrang mabuto na pulo ka mga nadakpan ng mga individual na nalabigit sa dengang gadruga. Dini mismo sa ato sa dakbayan sa Kagandayoring Anwansat na sikpit nga lungsod partikular sa Taguiluan Municipal Police Station. Gali man kipab na tan kagahapong adlawa, laing nadakpan usab niya mismo sa may kaning Agura Police Station, kundiin na sa gilusad din nga drug bypass operation sa may lapasan kipab na tan, bandang alas dos kaping ukulas kahaponon, gilusad sa atong kapulisan. Kundiin ang kining usaka lalaki nga residente niya sa may Upper Carmen, kailan sa pangalan si Kevin, nadakpan sa may Sunto, barangay San Lazaro, gahapong adlaw, Mayo 28, Mayo 28, 2026. Di nakuha siyang posisyon kay Pabnatan, ang duwa ka sa ituang sabo, na mutimbang sa 3.8 gramos o mabalol kini sa 20,944 pesos. Kining operasyon ipanguluan kini kay Pabnatan ni Police Major Melchor Anaway, ang hippie mismo diya sa Agura Police Station. So, kanina sa isang kabuntagon, aton hinabi si Police Lieutenant kining mata, ang Deputy Station Commander sa Agura Police Station, matod pa niya, ay wala sa kahapsay o mingaw ilahang palibot kipanuntan apan doon na lagi gitawag o kining sa CLIO or Intelligence Operation Driving Intelligence Driving Operation kipanuntan. So, tanan mga operative at nisnakbayin sa Cagayan gating uro kagahapong adlaw, milihok yun alang sa paglakag nining mga noted nga man nalang bigit sa nga duga din sa nakbayan sa Cagayan de Orgali. Kung tanaw na itong gibab na lang, sugo niya itong miyaging Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Merkoles. Wala kayo'y kuhaan kay Pabdatan. Wala kayo mga natala ang mga dakpan sa mga nalang bigit sa ilga nga duga. Gawa sa itong gilusad duga nga search warrant operation. O gatong gado na yung wanted person nga dakpan sa warrant of arrest. But kagahapong adlawa, Webes, o garon, Friday kay Pabdatan, maong nag-yod po ang
13: susunod
14: yod. Bawi gid kay Pabnatan. Bawi gid sila kining atong awtoridad, labi na nga kining ang CDEO kay Pabnatan sa atong akong impormasyon nga dili lang isa duha ka area ilang gi-monitor kagahapon adlaw. Umay-umay ka mga barangay dis dakbayan sa Cagayan de Oro kay Pabnatan. Gali man una nilang target kay Pabnatan na nang adlawan katong diha sa may barangay Agusan, but ningon nga nagnegatibo na sila ni adto. But may tawag usab nga doon naman ito pa sila'y laing opsyon gumikan kay ang ilhang trupa nga gipalihok lahi-lahi man kay pamatan base ilha mga confidential informant ng mga tao usab nga nag lumilihok sa palibot kay Paiba natan. Ilabi na ni pagmonitor sa mga nalambigis lang naduga sa ilang area. Doon naman na sila mga gitawag og asset nga confidential informant kay Paiba natan.
13: Alpha mo nang gitawag lang mga alpha nila.
14: Alpha. Oo. Mo lagi nga naalay mga panahon kay Paiba natan usay ang alpha. Medyo masunog na yun. Okay, labi na mga burnout na yung give-up na lang. Gumigan kay usually po ng Alpha.
13: Basit nagdula sa doon kalayo. Maunang nasunog.
14: Sometimes. Buwanan mo tayo na ito give-up na tan nga. Doon ay uban give-up na tan. Madakpan sa bypass operation. Lain nga tropa. Mayroon siya nga, sir, umuha ko na maligyan, sir. Ako magani, tigkuan din eh, tigsumbong. Ah, nakikip up na tan. Mayroon na ba? Wala mo niya, kada mo din na yung ginatong tirirat. Gamitin kay, sometimes, keep na sa English, sometimes, binisaya lagi nga nga. Usahay.
13: Bisaya ako nuna, bisaya kay pala masabdang sa kong sometimes.
14: Sige daw. Usahay, keep up na tan. Kaya yung mga nalambigit sa nga duga, labi na nga, nagsalig sila kay lagi Alpha, sudlan magit po nila keep up na tan. Ang kining pagpamiligya sila nga duga. Kali man itong higala na itong taga-barangay Puerto nga, kanyan to, driver's Puerto Police Station nga patrol, kunya, suod po ng higala kay intelligence na kung iyon ganyan to police kay Pabnatan may paanaw naman po to siya kaning nadagpan ng previous days kay Pabnatan nga last week pa nga mabutang na kong close po kaysa mong pamilya masak na lang kay Pabnatan nga doon ay bypass operation ikaw may mag-cover ikaw mo witness mismo nga suod sa mong pamilya nadagpan pero ang tayo mahimo trabaho sa itong otoridad
13: trabaho lang
14: pero ang itong importante kay Pabnatan wala bisokol o ang ato na lang pagpaabot o tambag kay ila man na binuhatan misunod man sila ng abiso nga kabalo naman takipab natan nga karong mapanahon na hugot nga ang campaignis na lang nga duga nagpadayon man may na lang ni karong kipab natan nga medyo wala kay migin nga
13: mawag yan ang ingon bitaw na kakipab Jonathan nga every action there's always an equal reaction o kana bang yeah. Kung sa imong sabi kwan man na ka ng role of P6 ba yan siguro na
14: Lala sa P6 Kipag na tan.
13: Lala sa P6. So sa tinuod po nga kinabuhi, sa real na itong pagpakabuhi sa kalibutan, sa itong daily nga pagpakabuhi sa kalibutan, kung sa itong binuhatan, unsa na siya kadako itong binuhatan mo, punay mo balik yun ka na ito. Expected
14: na siya. Managing ang Kipag na tan nga sa English pa.
13: Time ba? Ayan ang English. Nagyay na na English. Sige, English na lang. Unsa man to, sige.
14: Hunaw-naon sa nimo before ka mo intra na.
13: English.
14: Think first before you click daw ko, no?
13: Pang FB mo. Okay, pang-shop mo na. Sige, okay na.
14: So, karong kay Pabatan, so, kung tanaw na to, nung nalakpan, sugod itong pizza 28 sa Mayo, hangtod karong laga niya buntag, sobra na pulo kay Pabatan. Ang previous days, last week, wala pa man tumabot, dala dito sa Lombia City Jail, kay gali katong adto na dito kay Pabatan no nang nagpahigay ng search warrant operation ang City Imbo Force Company pagliin ako sa preswan puno gyud dagan pa nagbitay-bitay kada bitang ilang preswan kay Pabatan nga mga nagikis-ikis ang mga duyanan nagikis-ikis ang duyanan ay
13: sa uban niya nagindog na matug ma makat-on kag tindog matug ana kay huot man
14: mo gyud kay Pabatan binta ning mga babae kay kuha naman, unusual naman ba yung mga dakpan lugar, mga nalambigit. Pero mga laki kay Pabnatan, sama kagahapon, na dakpan, kagahapon sa operasyon, usar naman kababae nga, espesyal to babae. Pat nadakpan sa kanituan, duha, nadakpan sa kasuwang,

0: nag-ilog, nag-ilog ang uban. Kani ako sir, kay guwapa ra nag-ilogan, onsi da banu onsa. Naapoy inana karon wala na. Wa nay mo custody, custody karon no.
1: Ah, kada kita na ta mga marag sa ato mamino wala man ina.
0: Wa na na.
1: Nagtubay gyud sa sakto proseso sa tinda. Oga. Kung doon naman guys sa isa ka boot kung gikabot sa uban kay pamantan sa isa ka bulig doon ay musimang doon ay musimang gyud ang dalan at magyapon makita sometimes kay pamantan na doon ay mga nalambigit ng mga otoridad sa pagpatay pagpanulis pagkalambigit sa mga druga mo lagi ng kay pamantan
0: pwede man gyud sa kalikayan sa nagka-K5 Jonathan naman po yung mga bugoy-bugoy puno naman ang prisuhan ang katong mga hitsuraan pagawason oh dire lang kas gawas opisina lang ka tighilot lagi na ako ha wala wala na ni saba ni mo pero nilang wala na ni sulte
1: pero kada nga panahon kipabitan murag wala na
0: listen
1: kaya ang atong kapulisan centralize ang ilahang opisina grabe pod panindot unya doon mga CCTV camera o doon na po'y WCP delivery women's desk kay pabinatan nga nagbantay sa kababayan protection so di po damo na nga giyon nga kanang atong mga inmate kay pabinatan kanang mga nasa prison mabuhay protektahan nga po bisan na nabilanggo na sila kay pabinatan no, na sila mga katungod
0: gun police gede so, kan gede kabaro gede kakabaro pero di man naman siro diri siguro sa tuwa pero na mga balita bes kauluhan dito nga na yung mga nireklamo
1: doon na po na to generalize kay pabinatan but possibly no possibly may tabo ka na kaliman katong kung makadumdum ka kay pabinatan doon ay usa ka official not in diri sa ato but
0: diri
1: sa ato but bilong sa atong region kung madumduman kay pagkatan usa ka police officer nga babae ihang reklamo opisyal tumikan lagi matod pas kining pagka maniakol kay pagkatan
0: pero lahi lang niya siyang istorya kay police man punto dili man inmate katong
1: pero,
0: sa kauluhan katong inmate nga ni reklamo nito sige
1: reklamo I don't know say kalasar ato kay pagkatan pero
0: at least na lang wala na sa ito atong klaruhon na wala ay sa tuwa na
1: okay. Wala na sa to.
0: Good.
1: Ma-inmate ka man kay pabataan or ma-police officer ka man, respect begets respect kay pabataan kung gusto ka respetuhon kay sayang atong profesyon o atong gamiton kay pabataan sa binuang. Basin niya gihara atong hinun, ang atong dinalar, dagkong sweldo kay pabataan, pilo-piloon pang sweldo sa oban, tungod lang sa gamay nga mistake nga gipili, bawat ang nagtrabaho upang nabuyan kay pabataan. Muna nga, sayang, kung ako pa na police karon ako yung ampingan akong profession kay pagkatan lesson man wa man ta na police na imo matang media
0: so di na ampingan kay wa man na police di na lang ampingan ano na lang ampingan Japan
1: wala man ko ni wa man ko ni ampingi pero at least nagamping ko sa akong kagalingon
0: kana marag hugot na sad na marag ipadungog-dungogan na kuno mo asawa siguro.
1: Pero ako kay pagkatan o manang comprehensive report sa itong mga nahipos kabalita exclusive sa K-Pub News FM Cagayan de Oro. Matod pa nila, Kuya o Gigaba, the next popular man in CDO. Matapilan, mandadaan.
0: Oh.
1: Bisan pag di natawan. Muna yung nga, talent is gutan, liwat sa itong manager.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, damay na sad ko. Siya lagi na.
1: Basta mga jazz kay pagkatan. Pasayawon, amasayaw, pakatan, masayaw.
0: Basta mga Jay.
1: Mabulatik.
0: Basta mga J. May nako kan retire nako laing J de wa gyapon sa to ni retire. Sige, sige, okay na. Ano putol na? Ah, ato pa extra hon mga Ison, kay lisod pug di ka extra mahigala, maatok ano niya.
1: At yun, keep up data, no? Muna na ang atong mga nahipos ka balita sugod kagahapong adlawa. Ikan pa nito yung adlaw nga grabe exclusive to sa kining search warrant operation and then miabot sa punto karon mga exclusive mga dagkong balita to na cover din mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang ato lang pa ibang nung kipagitan sa mga kisunan, mga nalambigit sa mga naduga, ipaabot sa itong kapulisan nga kung di silang mundang, kanunay po sila, kipagitan, magbuhat sila ang trabaho ilabi na sa pagpakgang ining nalambigit sa nga din sa ato sa Region 10. So muna pinakalitis update, higyan sa posisyon, higyan sa kolokasyon, hatod ka na to sa Extend Food Supplement laban pang matagalan, parisan sa TTX Copemix

0: ting ulan-ulan nga kabuntagon. Kini si Akipay dinutan sa Bernal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kaligawal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Daga salamat sa K5 Jonathan sa Bernal. Sa daghan ra bag operasyon na bibusad ang putuha na ni. Five year win. Kan mga pe o gada mga operasyon kay. Oy ba na operasyon mga pe gina so putuhan yun ang bibo ano. Ay ba tay bagay ade mga mensahe dere. Good morning sir. Wapo. Ah, kapon mo igwapo mga gwapa. Eh, Ma'am Inday Alcocer na siya. Oh. Ato pang Ma'am Inday, salamat mama. Shout out ko ni Ramon Tainoy. Oh, grabe jud nila kalipay. Mga nadawat nilang regalo radio. Oh, kalipay daw kay sila ma'am, sila sir. Ramon Tainoy sa atong mga palibay kanila mga higala. Salamat kaninyong tanan ha. O sa kanunay ninyong pagpaminaw sa K5 News FM. Drinis may lapasan area. Wala din ni mga higalang ning buutan ko nung nag-servicios katawhan. Parang gay lapasan. Oh, Sir Ramon, na good morning kanino. Salamat kayo. Eh, di apon mga igala, importante sa ni kayo. Naka D3 bio na ba ang tanan? Pag D3 bio na mo mga igala, para nga sigurado sa ng protection batok sa mga viruses, bacteria o fungi. Ibao ba mo mga igala? Yan ang D3 bio food supplement. Usa ka natural nga antiviral o antibacterial specialist. Bot masabot may gala, espesyalista. Batok sa virus, batok sa bakterya. Natural nga paagi din na kinanglan nagresita. Natural nga paagi ni mga Exxon. Kung ang D3 Bio, adunahan may gala sa medium chain triglycerides nga mutabang may gala sa pagpaligon sa resistensya sa lawas. Panguntra may gala sa kakapoy usab uga pagkasakit. O niya na, pag ina siya may galay, gitawag ito nga fat solubles. Butabang sa may gala, pag sub-sub sa mga fat solubles nga vitamina, sama sa vitamin A, D, E, and K. Ingon sa mga mineralis, may gala nga importante sa atong lawas. Magnesium, calcium, zinc, o potassium. Mauna si D3 Bio, may gala. Inana ang iya dito mga isong trabaho sa atong lawas. Nakayaw yun mga igala kalimot sa D3 Bio. Diya mga testimonyas mga nagamit yun mga igala sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, D3 Bio, D-Takes. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yun dani kay aron maubos ang blood sugar. Sugar and blood.
4: Salamat kay mama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio ay kalimot, mga Ison. Mapalit kining ato mga produkto, mga igala sa Klinika di Alternativo na imutang di ang mga Ison sa may Agora Public Market. Malingasag oga sa Hasaan Terminal. Duol na siya di ang mga igala. Lanawa lang, lantawa. Ya, mapalit ang ato mga epektibo nga mga produkto sa klinika. Ya, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ya, sa may Agora Public Market. Kataig ng oras na sad mga igala, it's time to say goodbye na. Salamat kaninyong tanan ha. Kato mga nag-share, nag-likes mga igala sa atong programa via sa atong Sokmed, sa atong official fan page sa K5 News FM, CDO Digital 89.3. O kaninyong tanan nga naminaw mga igala sa ato mga Exxon nga on-air nga pag-broadcast. Agi sa may gala sa frequency 89.3 MHz. Lisa Cagayan de Oro City. Libertas Descende Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mga espiritu sa demokrasya. K5, Nathan Sarmiento, may buntag. Kanatuntanan.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Angbong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Gaano na-encourage magkagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health natin.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala. Hindi man, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan. Asad mo taas, asad mo... Kwan siya ko, nag-maintain ng 145, 90.
2: So, karon ni Joe, maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle? Imong...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 niyo, CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement, maayo. Depensa yun, labi na yung hiyan atong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ngayon sa atong kumpletong halan.
4: Nati Roa Cababaros.
2: Pila yung edad?
4: 67 years old.
2: Taga-asa man ka?
4: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
2: Ngayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit.
4: Karang MyTC, Vitribio o GTX 500.
2: Kaniyad ko huwa ka nagamit kung sa may mong balatian niya karoon nagamit na ka sa may resulta.
4: Kanang kuha na, ligo na.
2: Eh, kaniyad ko, sa may mong mga sakit?
4: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, samad. Murag na minus na sa siya. Ayan ko ang samad.
2: So, karoon, unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
4: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
2: Gamit.
4: Gamit.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, Eye Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
1: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.

Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Buhay naman yung dag sa tanan, labi din sa itong mga suking tagapamati ng itong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas, sa tugyapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pinabanan gyapon sa inyo hang alagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Wittin Chavez. Pinabanan usab sa itong mga epektibo ng mga produkto, labi na ang itong Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Sporbiotics, ang itong mga kape, kung asa nakakape ka na, nakapanambal ka pa, nakadetox ka pa, itong DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, o ang itong Pre-Bio Coffee. Then, ang itong Extend Food Supplement for Men, nga kung asa makatabang, labanigod sa katong mga nagaproblema diha sa pagpabarug kang junior. Sa gihapon, ang itong Extend Food Supplement, mga kiglaan, makatabang din ha kaninyo. DioFresh, Clinica DioFresh, Clinica DTX Beauty Soap, o uban pa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kana siya mga kigilan, no, kanang mga produkto nato, mo kana ang makahatag kanato og igo nga kapiskay sa tong panglawas mga higala, malikay tas mga balatian, maka hatag kanato protection laban gyud karon nga mga panahon nga kung asa ang balatian di magsaba karon healthy pa ka og madamlag duna na kay gibati. Muna nga matod pa gani sa uban, kinahanglan na ta sa healthy era. Ang atong panahon karon kinahanglan magpaka-healthy na ta kay kung sa una, ang panultihon bawal magkasakit, karon mahal magkasakit makagilang. Sa wala patay balatian, no, kinahanglan na ta og supplementation, kinahanglan na ta og protection, andam mutabang ang Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center sa pag-advise kaninyo sa mga angay buhaton, angay likay ng mga pagkaon, angay nga sundon, no, aron nga makabot na to ang healthy lifestyle mga kaiglaan. Open ta gikan sa adlaw Domingo hangtod sa adlaw Biyernes, Dinis Cagayan de Oro, no, open ta gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes, located na diha sa may Agora Market City, dinha sa may lapasan. Tupad ta ni anang gapamaligag itlog diha. No, abay lang ta anang gapang-aling jeep dira sa may Balingasag, Hasaan. Ako kay Kratula Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center. Schedule ni Dr. Lewis diha. Gikan Domingo, Lunes, Martes. Then pagka Miyerkules mga higala, wala ta diri sa Cagayan ha, nata sa Hinguog City mga higala. Gikan sa buntag hangtod lang sa alauna, alas 2 sa hapon. Kung naagi magpakonsulta na to sa hapon, hangtod lang ta alas 2. Pero pag wala po, biya na sa dukluwi din haugod to pa lang. No, kay tungod sa kalayo po din ato ang dapit, gaulian. Lipatag Cagayan de Oro mga higala. Balikan lang ta ha. So, kung mahimo, buntag yun muan ha. Bahalag magtapok ta diha. Basta kay mahumantag buntag, libre na ta sa hapon. Biyahe na punta pa ulit. Every Wednesday ha, nata din na sa Hinguog City mga kaiglaan, gikan sa alas 8 hangtod sa alauna or alas 2 sa hapon. Then pagka Huwebes Biyernes, balik na po si Dr. Louis Dinis Cagayan de Oro mga kaiglaan. Okay, so sige ha, inguna na nga to ang schedule dinis sa to ang mga clinic mga kaiglaan. Dinis Cagayan de Oro og dinamismo sa Hinguog City. Ang atong location nila sa Hinguog City, nata na sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, din lang yun sa may entrance nga bahin sa may barang, sa may bus terminal, Hinguog bus terminal. Entrance, no, kay one way man na, no, kanang pasulod, paingon sa terminal. Diha magkagilaan ang ato ang clinic sa corner Adelpha Street mga higala. Okay, sige ha. Kita-kits ta din sa Hinguog. O pagka sunod nga adlaw, balik ta din his Cagayan de Oro. Text ka mo sa itong text hotline number magkigilaan, no, tungod kay sa di pa nato nitapusan ng atong programa, ginatubag na to ang inyong mga pangutan, o atong tubagon ang inyong mga pangutan ha. 0985 034 2925 o sabon ko 0985 034
0917-597-5925. But before that, no, pagbantay gyapon kamo sa gapamaligya og peke nga managid ni maundang ni managid ni maundang ning pagpamaligya og peke nga DTX 500 laban gid na sa online platforms. No, dina sa Facebook, daghan kayo. Dina sa Shopee kanang online sani kaning selling platform. No, daghan gid kay peke dina laban gid katong nakabutilya. Kaning nasa transparent nga sudlanan nagipapitlan og sticker nga Clinical DTX 500. Pag-amping kamo kanunay ni ana mga higala tungod kay kana peke na siya mga kaganaan. So kung gusto mo mamalit og kaning original or kaning dili or legit nga original og legit nga produkto sa Clinical Alternativo, labi na itong DTX 100, namang gapunta sa online platform, namang gapunta din sa mga online selling platform. Pero dito tas legit nga store sa Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Basta kay makitaan gani ninyo nakagarapon, isearch ninyo online, pike na, pero naka-box gani, nakasudlanan kay box na siya ha. Then dunay picture sa disugard sugar cane or sa sugar cane og kaning ampalaya nga dahon. Then nakabutang Clinica DTX 500 ampalaya with disugard sugar cane extract food supplement mga kaigulan. So muna yung original nga produkto sa Clinica de Alternativo nga DTX 500. Pero kung nakagarapon gani, tumiyaging adlaw lang, no, daghan kayo nagsigig comment dito sa katong post sa PK nga page, post sa PK nga product sa DTX 500. Then isa-isa na to og chat nga piki na basta nakabutilya. Gani matud pa nila, oy nakatumar ra ba mi og usa ka butilya na. On sound pag order anang original. Oh, naman tagyapoy shopping or kaning online shopping platform. Basta kay dili lang tong nakagarapon o dili nang nakabutilya. Dapat ninyong pangitaon nga sudlanan katong nakabox mga higala. Klaro na na ha. Oh, kung dili gani, kung gusto pagid mo, ato mas mga parmasya. Para sigurado. O gusto pagid mo legit, ato mo sa ato ang store o sa atong clinic mga higala. Alaban nito mga senior ha. Dala lang gid kanunay inyong ID, kay kung walay ID diha, walay discount. Kung walay ID, walay discount ha. Maunay ato ang patakaran sa palisiyas kumpanya. Walay ID, PWD, walay ID sa senior. Bisan pag moingon ka nga, senior naman ning naunga, senior naman akong edad, pero kung wala kay ID, pasensya hay lang kita ha. Mo lang na siya ang ato ang dugang announcement sa ato ang mga produkto mafigra. Okay, sige, text atong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925.

0: GTX 500 Health Alert. Health Alert. GTX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa GTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa GTX. Kay super gyud siya ka effective. Ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay sisigami anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamati. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom na wala nagyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, GTA. 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pangakit ilihok. Sa pagaduhang na po sa GTX 500, akong gindubol dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pumali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Lav. Sa una, permi lang kabutod ang akong TL. Pagkaduhog na ako sa radyo sa GTX Coffee Mix, nisulay dayon ko. Pinindot ang akong paminaw, unya wala na po nagbutod o nag-aslom ang akong TL. Salamat yun sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. GTX 500. Health Alert. Health Alert.
5: Unsa man gyud mga benepisyo nga makuha nato sa DTX 500 or Clinica DTX 500, nganong importante kayo ang pagtumar niini, wala kay balatian or kung duna kay balatian mga higala. Matod pa gani sa uban nga hangtod kanus aman ako ni tumaron or hangtod kanus aman ako ni imnundok ang DTX 500 ug mahimo mao na inyong i-partner sa inyong kinabuhi. Wa gyud na'y problema. Kung isipon ninyo ka ng maintenance, wa pud na siya'y problema makigalan. Benepisyo, isgutan na to ang mga amazing health benefits nga makuha na to sa dihang Motomartas DTX 500 mga kagalan. Nasayod ba ka mo nga kining antioxidant nga nasa to ang DTX 500? Take note ha, ang antioxidant kana sa itong DTX 500, susama na siya sa ato, susama na siya sa natural nga bodyguard nato makikinan. Unsa man ang bodyguard, dunatay protector, dunay mo protekta nato, dunay gwardiya, no, ang ato ang lawas mga higala. Then, nasayod ka mo, or ato naman ang ginabalik-balik din sa itong programa, nga ang antioxidant gani sa ito ang produkto sa DTX 500, mukabat na siya og more than 1.2 million higilan, or more or less 1.3 million of antioxidant sa iyahang orax scale mga higala. Lupigan pa niya mga mangustin, mga berries, iban pa din ha, ang panit sa tubo, usa ka powerful nga antioxidant makigilan. Unubanan pa yun sa kaning ampalaya, aw, grabe. No, ang protection, no, sa itong lawas, mas protektado kita makigilan. Okay, number one, no, nganong kinahanglan mo itumartag DTX 500? Ang DTX 500 ay makigilan, dunay kakayanan or dunay kapasidad nga mo fight sa mga free radicals makigilan. Aron nga maprotektahan ang ato mga selula sa pagka-damage or sa pagkaguba ni ini mga mala. Then kung isgutan nato ng free radicals, di biyata makaikyas ani karon nga panahon. Kay naana siya present everywhere, pollution, no, mga pagkaon, toxin sa pagkaon, sige tagkabilar, mga chemical substance, no, sa atong sanina, sa atong mga ginapangsuot. Anywhere, no, kana siya mga free radicals na siya makigilaan. Even ang kainit sa adlaw, untong tutok perting init sa adlaw makigilaan, no? So kana siya makaguba na siya sa mga selula nga naa sa atong lawas, especially ang atong mga good cells mga higala, mga kaigalaan. So unsa di ang function sa pagtumar sa DTX 500? It will fight free radicals makigilaan. Aron nga dili ma-damage ang ato ang mga good cells or mga selula nga maayo din sa atong lawas. Next, it can boost immunity makigilan, and it can keeps your defense system strong. So ipa-boost niya ang ato ang immunity, ang atong ang defense system sa atong lawas. No, ang atong nasod doon ay Department of Defense, di ba? Or National Defense, no? So, kana sila muna isigig brainstorm unsaon pagprotektar sa atong nasod. So, ang lawas na to, doon na po na siya defense system, magkagalaan. Muna siya ang in charge. No? In charge sa pagprotektar sa atong lawas gikan sa mga invaders nga mao ang mga balatian or sakit. So, it will help to boost our immunity while we are taking DTX 500 mga higala. Anak kaninda ta mga benepisyo nga makuha nato sa klinika DTX 500. Next, it can slow down aging mga higala. It supports youthful skin and body. So, ato mga sigig pangunta na unsaon nga dili dayon matigulan. Ang ato ang DTX 500 makatabang ni ana mga higalaan. It can help our youthful skin mga kaigalaan. Then it will also fight oxidative stress. Kung mamanahinungdan dali ta magkatigulang, dali ta magka-age tungod sa stress na itong ginabati halos everyday. Doon natin mga pagsulay, doon yung mga problema sa itong kinabuhi. Insabay tao ron nga wala ginasulayan be, wala nag-suffer og financial aspect, wala nag-suffer sa kining sa kining mentally problems, wala kinsabay tao karon nga wala nag-suffer sa kining daghan, no? Halos tala ilahay tag battles everyday, mo nay dali makapatigulang na to, mo nay makapadali na itong katigulang. Pero kung mutumar dahil tag DTX 500, it will help, no, to stop aging, mga kaigalaan. Or not totally stop, but it will slow down aging. Kaya nga naman, i-fight man to niyang oxidative stress, no? Kumbaga, makatabang gihapon siya. Ato na lang itugyan sa tanan. Itugyan na lang na to sa taas ang kaning ato ang mga ginabati. Ang ato mga problema, makalma na ta, no, sa atong panghunahon. Then it will also support brain health, no? And it can improve memory and focus. So muna siya akong ginaingon, no? So kung stress ta kanunay, dali kita magkatiguang, no? Pero kung dali pud maapektuhan ang atong brain, init permanente atong ulo, dali ra ta masuko, dali ta mangluod. Dali kay ta matiguang ni ana. Ano man kay ang uban nagasuffer og stress. Mo na nga biklo nun, gamay istorya mabikil. Kay ano man dunay ginabatsyag or ginabati nga stress makikilan labi na kining oxidative stress. So inom tas DTX 500 ha para ma improve ang ato ang brain health mga kaigalaan. Then it DTX 700 helps us to lower disease risk makikilan. Apilan din na ang kining heart disease, cancer o uban pa nga mga balati. Then finally, ang atong DTX 700, it will helps to glow up your skin, promotes a healthy and radiant complexion mga higala. So muna yung mga benepisyo ha, nga makuha na to sa atong DTX 700. That's why kumanguta na mo kung kanusa o hangtod kanusa pagtumar sa DTX 700. Labing mahimo, no, ato na gidang i-partner sa ato ang panginabuhi makigilaan. You can take once a day, you can take 2 times a day, you can take 3 times a day, no, walay problema kay that is natural, all natural, and that is herbal food supplement makigilaan. So aron nga maprotektahan ta, don't miss us sa pag-inom sa DTX 700 matag adlaw mga higala. Okay, text atong text atay number 0985-034-2925. Postpon ko 0985-034-2925. Sa di pa na ito, ipadayo na itong programa. Huwag tumago ninyo mga pangunta na ato sa pamina mga natabangan sa itong mga produkto.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako sa ingalan na ito, ma?
7: Ima, gamay.

0: Una kong busog ba? Sa ulat, mawawa ka ng buto-buto. Tarong kay Lili na. Hindi mga gamahan. Pag-asong, Dinlis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Gasakit ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Gabutod-butod ang tiyan.
2: Ug wala mahilisan.
1: Mag-Clinica Spore Biotics.
2: Gatabang sa pagnindot sa digestion.
1: Ug pagkuha sa mga toxin sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan.
1: Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Superman for men.
2: D3 Bio Health News.
6: Aside sa itong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the superfood supplement. Tungod kini sa iyang aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Nga kung asa makuha na to ang medium chain triglycerides, nga kung masulod kini sa satong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga kaning lauric acid makigilan. No, ano mo ni siya mapatay sa mga virus, mga bakterya. Ano mo ni siya mapatay sa mga kaning fungal. Mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higayon. Kung saan yung pagtumara ng itong D3 Bio, mahimo. No, sa wala pa'y kaon kung buntag, the best po na siya imnon, inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kaya ka na siya, makatabang po na sa pag boost sa atong immune system. Mo nang itawag na power trio ha, D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Kung gusto ka mo tumara na, musulay ana, D3 Bio kag Mighty C sa buntag. Sa wa pa kay kaon, DTX 700 kas gabi i humani mo og kaon. Anyway, no, sa katong mga naanad mo inom og humagkaon og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na, pero the best we advise no ang D3 Bio Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinica Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health na to ha, sa tiyan kaning laban na gud katong mga dehydrated o dunay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas, kaning ikalibanga. Atong probiotics usas makatabang niya na mga higala. Then kanang mga hapdos ang tiyan, dunay problema sa liver, dunay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Spore Biotics mga kahigalaan. Then kato mga mahilig buinom og kape. Ha, hilig buinom og kape. Undangon na nato. O pulihan nato og kaning kape nga kung asa makahatag ka nato og maayong panglawas. Makahatag ka nato og healthy coffee. Bisa nato ang katong traditional coffee nato og healthy coffee makigalaan. Duna tay klase-klase nga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaneng Pre-Bio Coffee. Mangutan na mo unsa may kalahian anak nilang tulodok. Ang Clinica DTX Coffee Mix. Okay gyud na siya. No, sa katong mapunay bestseller na to nga coffee. Okay gyud na siya. Laban na gyud kung dili ra kahit kataas og sugar, pwede ra pud siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Diri na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX Coffee Mix makigilan, doon na siya'y sugar content. Doon na siya'y gamay nga sugar. Pero ang DTX Premium Coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So yun na ang kalaian ha. Yun na ang kalainan nila. Then ang kaning Pre-Bio Coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, Prebio Coffee ang tubag ni ana mga higala. Monay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mi mo advice mo inom og Prebio Coffee makigilan. Kay lami ni siya, no? Tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, monay siya Prebio Coffee. Muna siya ang ato ang or inyuhang imnon mga higala. Then, aban pang mga produkto na ito sa Klinika di Alternatibo. Extend Food Supplement for Men. Klinika di Fresh. Sa katong mga gusto mo sulay, huwag ka ng roll-on ng herbal. Sa mga good ka ng magamit bito taog kaning branded or katong mga chemical-based nga roll-on. Kadugayan, masamad ang ato ang ilok. Masama na nga itong ilok. O bisan ka itong natural lang bitaw nga tawas. Kung ano, masigkato lang itong ilok. No? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta, natural na siya, herbal nga roll-on, nindot kayo o epekto mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap, dili lang siya pang beauty ha, kundi dili lakip na sa para sa mga doon ay problema sa skin problems, skin disease. Makatabang nga ito ang Clinica DTX Beauty Soap. Ban pa ang mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available lang diha sa ato ang clinic makigilan ha. O kumuana mo, pwede ka mumuana din gikan Domingo hangtod sa Lunes, Martes, kay nata din sa Cagayan. Pagka Merkulis nata sa Hingo o Webes Burnes, balik ta diris Cagayan de Oro. Okay, din natas pagtubag sa ato ang mga texters. Kabay-bayra ba ninyo mga texters na ito? Okay, di man ito mabasa tanan good. No, ang ato ang mga texters. User number 5 din sila ito. Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio, or my TC? Pwede kayo, wala problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinica Superbiotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan man gud og factor nganong magsakit ang atong tiyan. No, mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imong whole abdomen, then kung unsa ang result, add to kas clinic na to, ha? So, muna siya ang sekreto din, ha? Sa para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi, mayong adlaw diya kanimo, unsay maayo imnon sa LBM, 3 days na, Lolita Sagusa. Okay, so, ang kaning LBM, ang first na to nga makuha din ha, kung dili madala o kaning mga synthetic medicine, pwede ka no mag-inom og superbiotics kay kung may LBM mag it means magsika og withdraw og hugaw sa imong lawas, so dapat dili ka ma-dehydrate no. Pero kung 3 days na yung kumpiyansa ha, ay basig na dehydrate na, superbiotics ang pinakanindot niya, mapalit na sa diretso atong clinic. Then kung kuan gyud no natay mga supplements, other supplements nga makahatag padinas, mahatag na ko nga na available sa atong clinic makigilan. Laban na kung sa tiyan. Laban na kung ang address na to is ang naa sa tiyan. Na din na available sa clinic. Takan tadra, no supplement sa clinic, klase-klase na para sa tiyan mga higala. Bino, wala naging kita igong ang panahon og oras ha. Tuwa pa lang itong nabasa no. So, di na ito mabasa tanan. Kaya gamay lang ang atong panahon. Sige lang, padayon lang kamos pag-text sa itong text hotline numbers 0985-034-2925. Good morning ko, si Doc Louie ginaas sa Cagayan de Oro. Gikan adlaw Domingo, Lunes, Martes. Then pagka Miyerkules, nata sa Ingog City. Then pagka Huwebes, Burnes, nata dinis Cagayan de Oro. And then pagka Sabado, close ta mga higala. Dagan pagyapag masag din na ha. Sabado mana pagit sa ato ang clinic. Kinala naman yung lagad sa kanan super practitioner Dr. Louie Ten Chavez magayon may panglawas si Padayon dili kini na to abusuhon.
7: kining tunumanon. Hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Country Bio.
1: Ako si Julita Salon. Ako sa Barangay Itin, Nubiton, Poro Pres. Tuno na hotel, akong mga lawas tanan, yung ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng Country Bio. So ito na ako palit. So pilakad na ako. Tumar ko. Ako to na ako gibati ko yung pagkutagtao. Pagkaugman, tinghalo ko na wala ang sakit. So nalipay kayo ko. Nakatambal ka na ako ang Nitri Bio. So na, naayagod ko sa akong sakit. So kanunay kong tumarin Nitri Bio.
0: Nitri Bio! Mabibili sa mga butika. TJX 500.
2: Good morning, dia. Unsa tong kompleto ngalan?
3: Ngayong buntag, sir. Si Abdul Rashid Diego. So po yun sa...
4: Thank you, kayo, sir.
3: Napasulo sa Agora.
2: Kailan may edad?
3: 46.
2: 46. Unsa man nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong ipalit?
3: Detexo Metis.
2: Unsa man nga nung nagpalit mga kanyang produkto ha? Unsa yung nakahatag kaayo sa mong panglawas?
3: Sa Metis, kuhaan mong good kaning hangakong trabaho, mga lalako, mamaligay o mga kariyak ng kuhaan. So, kumakainom kuhaan mga kondisyon ko.
2: Makondisyon ka?
3: Kanaan ko pamaligay ba din kuhaan mong good na ako'y dating sakit nga kaloy sa halwa na kulian ko sa akong diabetic. Actually, akong diabetic 780. Pero ako karoon na normal naman ko niya ginamgaling ko pera.
2: Sir, unsa'y may kaagahat sa itong mga sukinting Paminaw?
3: Sa itong mga sukinting Paminaw, gawas nga inom kita sa mga kuhaan at sa mga tambal, unaon na ito ang Ginoo kaya siya may gahatag sa ato o solusyo sa itong mga problema.
2: Salamat kaya sir.
0: TJX 500. Pabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Sport Biotics.
3: Kabutod-butod ang tiyan,
2: o wala mahilisan,
3: mag-clinical
2: Sport Biotics.
3: Katabang sa pagnindot sa digestion,
2: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Extend
3: food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs.
5: Ang napilawan,
4: ang extend food supplement for men.
5: Daw hindi ko kapatim
4: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
3: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mamahal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga?
10: Maglisod og kakita
9: kung musulod na ang kangit niya.
10: Og magsigig usab
9: ang grado sa mata.
10: Sintomas ka na sa cat-

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso! History
3: Bio!
4: Na to'y mga direkto, lagong lumpur.
5: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
4: Okay naman to. Na to'y ketiw niya kidney. Karon, sa after ng bilat sa kulit, mintin lang ko lang.
5: Ditribayo?
4: Una ko mintin na siya po sa kidney.
5: Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga? Makaingon ka nga, medyo niarang imong...
4: Okay man, normal man ang...
5: Normal. So, miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
4: Okay, pun kaya, naman po yung maintenance.
5: Kidney stone.
4: Kailangan po dito na rin,
5: no? So, okay na?
4: At ako yung mawag niya po, may buwan ba? Eh, bago kayo na po, 2017, ang pampaposal ka ng talikito nga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
6: Good morning. Ako si Cabino, 55 years.
5: Tagasa.
6: Nagayan di Oro City. Bako may experience ako ng panahon. Ang akong tinalapwa na pagka itumbang kutir sa D3 Bio. Ang itabo sa kumpil, nagkubag siya. Pagdagan ako gito para tambal, huwag siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtagaan ko niya dahil panhidirisado ka alternatibo. So, ila kongristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
5: Unsa na produkto yung gamit sa klinika ng alternatibo?
6: Nato yung mga DTX, D3 Bio. Uban yung tanong ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, ako yung pasalamat. Hindi ka tinitibo. Nagawin mga bati yun, anhel ang direct. Sumpad na yung mga problema sa panlawas.
5: So ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Pila na ka, pila ka, sani? Kung saan mo agad sa karon sa itong mga kaigsunan siya na wala pa makasulay sa mga produkto sa Klinika de Alternativo?
6: Gatong taga mo, wala binatong na yung mga balatian. Ani mo dire sa Duke Alternativo, dire sa Agora. Tapad sa balik na sa terminal, ay mong kabalaka direk, ay maayos sila mo abiyabi, libre check-up, BP. Kung di rin, ginom ko ang mga mayong tambal na hindi magkadaot sa inyong bang na sakit. Kamuda, kung nagigimati ka ron, ay na mo paglangan, ano mo di rin?
5: Salamat kasi na.
2: DJX 500, pabali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Pitru, Dino, Junyo. Kalita kasi po yung kukuro na kulit ko sa matabalan. 62. May PC o kaming D3 Bio.
5: Power Trio.
7: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunisis, may PC kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Yung pro masin mungin kawala ilan yung nakibiyaan eh.
5: So padayon na ka magamit ani?
7: Padayon nito sa. So kung ako po sa kulti o mindas buhi pa ita mag-power tree yung tatay yung power tree yung morgana liya tanan kung panglawas maka ayuda DTX kanang may PC o D3 Bio na mga kung mungin pero mo.
5: Salamat kita nga.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Basta kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na ko tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang Eye Care Gold o Eye Care Drops.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

0: Sakit mga mangihi, pasin UTI na na. Magklinika, Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika, Spore Biotics. Mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman.

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.

0: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon ko muinom ng Retrivio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Ang akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad ko isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nigaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
1: Ditirayo! Mabibili sa mga butiga.
2: Kinahanglan yun nga himsog ganun na ibaskog ang panglawas para nga magiyahan na ito ang itong mga kamataan. Paipugayon nun nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kamataan gang may pa. Isod kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? E base na naas ato ang dugog yun nga ay high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok ng mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasagaran ning parat, muna hinungdan nga nung mag-edema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ka problema ta ni. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod ni mga higala, ang atong kasing-kasing, mas piresado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala duha ka tunilan da, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mabuto na pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabe nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga, ang atong mga ugat, mabuto po na. Ang atong kasing-kasing, mga higala mubag na siya. Madaot yun ang atong kasing-kasing, daot pa ang mga obang pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobra nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-lihok. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-lihok at tayo pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, ay ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobra sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing at tayo og sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatian. Ini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og may TC higala. Kung naamoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nai changes. Number one gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasumon sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala, mag-DTX 500 o mag-MyTC kanaan na. May retribayo nila, ipadayo na, no? Adaw-adlawan na ang pag-inom sa retribayo na kung tabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-MyTC ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gana kong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, then naakay DTX 500, naakay may TC, or gainom kang D3Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay mo na'y pamaagi mga higala nga, makabaton taog ka ng kahimsog, kabas, kugus bang mama. Si paggalimtan ka, uban na to, kanunay, DTX 500, D3Bio, og may TC, ha, available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
3: Andrea Israel, na nagpuyo na karoon sa mulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Doon niya kung katulto ko o kaya, may man akong open sila sa sabado lang di ay. So, pwede ko kapala o pero magani di ko tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
1: D3Bio! Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. D3Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Radio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Magsibok, Pilipinas, alas 11:01.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: buntag mga higalaw. Yeah. Welcome na sab sa tong programang 11 Mbps. Mga balita o public service. Dinibis mo sa ato sa Top Bayan sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kaninyong tanan. Ato mga isura na minaw karon sa 80 ka barangay sa Top Bayan sa Cagayan de Oro. Ayong pagpaminaw kaninyong tanan. Nasab sa atong matag-adlaw nga tulumano na T5. Ilabi ng adlong Biyernes karon T5. Mayo 29, 2025. Welcome mga T5 sa atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa nagasikay-sikay karon nagasawi-sawi usab sa kadalanan. Dini at sa atong sadak bayan sa Cagayan de Oro. Yan, good morning mga T5, alas 11:03 sa buntag. Ang programa mga T5 hatod ka nato sa atong Power Trio and GTX 500 D3 Bio and of course ang atong Mindset. Sa atong mga kaisunan karoon na minaw, dinistak pa yan sa Cagayan de Oro. Yes, sa Misamis Oriental, sa atong maabot ka pagsibya, mayong pagpaminaw kaninyong tanan sa atong programang ang programang 11 Mbps, mga balita o public service mga K5, inyong mabati, sugod alas 11 sa buntag, hangtod ala una sa hapon. Kinilang alanggad sa kahanginan mga K5, huwag lain, kundili si K5, Jonathan Sabral. Ayan mga K5 sa tumang suking tibaminaw, ilabi na din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, particular na sa mga Kamer Kaduhan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Yes, sa may Carmen Public Market, galanog-galanog karon na si Nanay Philly Pellegrino. And of course, mga K5 na minaw po karon, ini sa may Kugon Public Market, galanog-galanog karon silang Sir Densho Ladaga. O si James Lopring, kusog-usap, maminaw diha, maayong pagpaminaw. Og ni Tatay Bung Hanoy, og ni Nanay Bung Hanoy, mahal pagpaminaw di sa second floor sa Kugon Public Market. Thank you so much sa yung pagpaminaw di ha, no? And of course, di sa Puerto Public Market, mahal pagpaminaw kaniyong tanan. Mag-uban-uban na sa Tama K5, ilabi na sa itong paghatod kaninyo sa mga labas nga balita sa itong programang 11 Mbps. Ala, birahi, pikahi mga K5, so wala pa makashare. Ala, share na sa itong programang 11 Mbps. O sa itong mga kaisunan karon, yasab sa may barangay Bugo, nakashare na ba, nakatanaw na ba? Comment lang mga K5 sa itong mga kaisunan gustong ma-shoutout karon sa nagkadihang kabalayan nga naminaw sa itong programang 11 Mbps. And of course mga K5, ang adlaw karon adlaw Biyernes man, 29 sa bulan sa Mayo 2025. Waregan, it's Friday, Friday! Sa katong mahiligon sa paglaag-laag, alang pikahi birahi tsa-tsahe. Kay ako makaingon na lang yung kog.
1: Sana all.
0: Sana all sa mga laagan.
1: Sana all.
0: Ayan mga K5. And of course mga K5, shoutout nato sa itong mga suking tigpaminaw. Labi na sa nakadiyang karindiriya din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning! Yeah, sa my aunts, eto rin mga yung pagpaminaw. Ilabi na sa super nanay cocinera, si Nanay Shana. Ay, Nanay Shana, uban usab si Nanay Kura. Bisan pag mga senior citizen ni, ay senior citizen nga servidora, senior citizen nga kusinera, aptik pas mga batanon. Dinhidyo ko mabilid mga kakipad ni Nanay Shana og ni Nanay Kura. Una nga si Uncle Boss Loloy diha o si Ate Ann. Proud na proud, believe na believe. Ayan mga kakipad sa itong mga suking tigpaminaw. Di ausab sa may Mommylands Eatery. O sa nagkadiyang karindiriya karoon nga naminaw, maayong pagpaminaw kanyang tanan. O gusto mo ma-shoutout, ala, comment below. Here sa atong 89.3 Digital K5 News FM Cagayan de Oro City. Ayan mga Ang Kipay, ato yung shoutout ato mga suking ting paminaw. Tristan Wyatt Gulaw, Gulay, Mayong Unto, Kakipay, Jonathan. And of course, Mr. Lover-Lover. Mr. Lover-Lover! Emoticons, Mayong Unto, Kakipay, Jonathan. Shoutout, nagtanaw ko din hi sa Osami City. Naman ako react og share. Ang kalinaw sa Ginoo manaka natong tanan ug dalay gud ang Dios. God bless all. Ayan mga ka-K-pop sa ato mga kapulisan, kasundaluhan, any law enforcement agency nga daga paningkamot sa paghatag sa tunhay o kalinaw sa atong dakbayan, sa atong nasud sa Pilipinas, maayong pagserbisyo kaninyong tanan. And of course, mga K-pop, ato mga magtutudlo nga busy usab karon mga K-pop, kay hapit na raba usab ang ting eskwela. Saludo sa atong mga teachers, mga ka-K-pop. Di po na itong kalimtan mga K-pop, atong mga ginikanan, atong mga lulag-lulong na nagkamot aron sa pagbangon sa pamilya. Naningkamot mga kakipayb karong adlaw kay Biyernes raba o kay Sabado may ubay na sab ang magpahulay. Ang uban po magtagay-tagay. Pero kung media ka, duty ka. Muna itong mga kaigsunan, Dris Dakbayan sa Kagendero, may pagpamilya.

0: Mabati, Matag, adlaw Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. O mga ka-K5, hala ko sa paghihulat. Hala, follow, like, and share mga K5 sa itong page sa Facebook. Doon na tayo K5 CDO News. Doon na po tayo Facebook page mga K5 na K5 News FM Cagayan de Oro 89.3. Doon na po tayo K5 News FM Digital 89.3 mga ka-K5. Hala, kung gusto mo makapaminaw live mga K5, napunta live karon sa atong YouTube mga K5. Search K5 News FM Cagayan de Oro City. Yan, thank you so much. And of course, atong shoutout mga K5, si K5 J. Shoutout Uncle Sprikitik Mukutoy. Thank you so much K5 J, no, sa imong pag highlight and share diha, no, sa atong K5 nga kauban mga K5. Once again mga K5, adlaw nga Biyernes karon, ugma na sa mga K5. Ing pahulay sa uban. Ang uban duty ra gihapon mga K5. Mingot nga sana all lagi mga K5. No, sa atong mga kaisun nga sangay isaoy karon sa kadalanan. Jeepney driver. Nga mga sweet lover. And of course, mga K5, ang mga taxi driver. And of course, katong mga hilig mo. Padjak-padjak, mga ka-K5. Padjak-padjak driver. Yes, may barangay lapasan. May pagkamino kay dagat mga padjak-padjak driver. Diya nga, kamulong sikat, kamulong igwad-igwad sa ilang sampol. Kaya na ka, pekahe-birahe, chachay, sa K5 News FM. And of course, mga K5, diha po sa Kugon Public Market. Doon ay kusog kay magpaandar sa ang radyo diha. Hala, maayong pagpaminaw. Sa tanang naminaw karon sa atong programang 11 Mbps. Inyong makauban, mga K5, si K5, Jonathan Sabanal. Ning adlaw Biyernes, mga K5, ang katapusang adlaw sa mga opisinas gobyerno. Kaya nag-duty mga K5, ikinhanglan mga K5 sa itong programa aron inspired itong mga suking tagpaminaw at itong sugan sa pag-ampo mga K5. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom sa tanan, nagapasalamat kami kanimo nining matahom nga buntag nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kagayunan nga kami makasibya ug makahatag ug kadasig impormasyon ug kalipay ngadto sa among pinalanggang tigpaminaw karong alas 11 sa buntag hangtod alauna sa hapon. Ginoo, nangayo ako sa imong balaang giya. Panalangin alang sa tibok dagan sa mong programa karong adlawa. Hinaot nga matagpulong nga magawas sa akong baba, mapuslanon, madasigon, ug puno sa kamatuoran. Hatagi ako katinaw sa panghuna-huna, hapsay nga pagpamaba ug limpyo nga tingog aron masabtan kami sa tanan. Gatuboy usab nako kanimo ang teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo o koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisan unsang sipyat o aberya aron hapsay ug magkabot ang among tingog sa matag panimalay, sakyanan ug dapit din ana ang among mga suking tigpaminaw. Panalangini Ginoo ang matag usa nga nagatutok kanamo karon. Ang mga nagtrabaho anaa sa panimalay, mga driver sa kalsada ug mga nanginahanglan ug magkahupay nga tingog. Himoa nga kini akong programa sa 11 Mbps. Mahimong dalan sa panalangin ug kalinaw alang kanato karon. Kini tanan akong giampo pinaagi sa imong balaang ngalan nga si Jesucristo. Amen. Amen. So pa dayon ta mga K-5. Ilabi na sa ato mga ka-K-5 listeners and viewers. Ini sa tusbak bayan sa Kagendoro, Misamis Oriental. And of course, mga K-5 nakatutok usab sa atong YouTube. Ato mga kaigsunan nga nakatutok nga gustong ulantaw. Naka-tune in mga K-5, particular na usab sa Luzon, Visayas, Mindanao. Open gapon, welcome mo sa itong programang 1187 Mbps. And of course, mga K-5, shout out to Rose Rusi. Shout out niya, Mama Rusi Rusi. Thank you so much sa imong pagpaminaw. Salamat sa itong mga suking kipaminaw di ha. Ilabi na karoon at tangatangin yung mga K-5. Gaganyan, kigibundakan man tag-ulan di Askugon Market, mga K-5. Medyo basa-basa, agad po na akong sapatos. Pero pasalamat na mga K-5 nga wala gyud makapabaha tong ulan kay ganina. No. Kato mga K-5, ipikto to sa katong gibansag ang bagyong Domain. Na nilandfall matod pa. Atong tanawon karon sa pag-asa kung asa na ba niya naglawig si bagyong Domain, mga K-5. Eog, doon na po ito gikabutyag nga kining tropical formation nga gakabuo usab nga bagyo, mga K-5. Ato na isusihon og asa na ni karon, mga K-5. Kaya itong kagapon napaman siya sa par at kaning kanang gawa sa par, mga K-5. Tanaw na ito kung asa ni Agi, ni paubos ba? Nagpakilid ba? O ni Agi tunga-tunga sa atong nasod sa Pilipinas. Sa itong mga kaisunan karon na minaw at ang atangin nyo, mga K-5, ilabi na itong pagatutukan karon ng mga isyo din sa atong sadakbayan sa Kagendoro. Mga labas nga balita, mga K-5, ito ipaabot ka ninyo. Please go tanaw sa atong national, mga K-5, mga mabalita inyong madungog. Karon, mga K-5, murag sumu kay paminaw ng pangita, matanaw sa social media. Puros mga awes politika, mga K-5. No? Remember, mga K-5, noong kining politika, away karon, amigo ugma. Kita ang mga supporters, mag-away karon, hangtod sa hangtod na yun ang mga K-5, di ba? Muna nga, usahin ni mga magsuon, magbungol, mag-agaw, magbungol, silingan, magbungol. Kaniad to, magtinagay pa mong asin. Tungod lang sa politika. Wa na ni mo ta, guys. Asin imong silingan. Eh, resulta, tabang ang ihang tinulang. And of course, mga K-5, shoutout po ni Richard Gallardo. Good morning, K-5. Julitan, walang iwanan na K-5 watching from Carmen, Sontusi. CDO, God bless you all. Thank you so much, mga K-5. And of course, mga K-5, atong i-shout ato mga kapulisan sa dakbayan sa Kagendi Oro. Sa ilang malampusong gilusad niya mga ginatawag og intelligence driving operation gabi eh, mga K-5. Then, ubay-ubay mga K-5 ka mga nalambigit sa ligang adruga ang ilahang nasikop, mga K-5. Grabe, tiaw mo na, minilyon nga ilegal nga droga, mga K-5. Nakuha diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Makalingo-lingo na, mga K-5. Kaya kung kining mga ilegal nga droga ang inanakadaghan, o kining madistribute na katos mga kabatanunan, mga K-5, sa mga nalambigit sa ilegal nga droga, daghan na yung mabuang, mga K-5. Muna ito mga kaisunan, always yun tanong ato mga ginikanan, always imunotero yung anak, imong igsoon makaron o mimbos pamilya, kung ikaw gatuo gaduda nga kini nalambigit sila nga gadruga, ayaw kahadlok. Duol sa atong mga otoridad, aron, matabangan ka mo, mga K-5. Okay, uban gani mga K-5, sila mismo. Amoy ngon nga, sir, pwede ni dakpon akong igsoon? Sir, pwede ni dakpon akong kauban sa balay? Naingon na, mahitabo mga K-5, no? Na mga instances nga mahitabo o gyud na gumikan kay mas gustohon pa nilang mahipos ilang membros pamilya kaysa maglatagaw base niyag mapatay or siya'y makapatay, mga K-5. May man to, mga K-5, nga mas mapriso, mabilanggo kay dito ma-reform ang usa ka tawo, ma-rehab ang usa ka tawo, mga K-5. Mabitaw na, mga K-5, ang usa ka tawo mapriso, no? Na gitawag reformation, ma-reform ang usa ka tawo sa sulod. Gumikan sa pagabuhaton nga rehabilitation center, mga K-5. I-rehab ang usa ka tawo, ma-reform siya, mabag-o siya, mga K-5. Uban, na inigawas ikan sa presuhan, ah, pastor na. Diba? Gumikan kay sa presuhan, mga K-5. Doon ay uban nga, misunod yun, no? Sa proseso, unsa ilhang mga kanang buluhaton sa sulod, mga K-5 nga, Diyos nung buluhaton, mga K-5. Ang uban nga, maayon na kayo mawali diha. Awa, ako kani adto na priso ko mo ni ako. Muna, tinuod na mga K-5 ka nang gawali-wali diha sa gawas. Makita niyo mga K-5, ang uban niya na. Kani adto na nga lambigit sila nga druga na nga dakpan. Pero tungod lagi sa ilhang choice nga magbag o mga K-5. Kaning desisyon magutun na mga K-5 itaw nga. Choice na to magbago ta or dili. O kung isulod ka ng dautan nga binuhatan mga K-5, choice po da ni mo, di ba? Pero una-una ang mga K-5 sa makadaghan nga pinaagin lugar sa imong problema karon nga isulod ka tungod ng bisyo. Mga K-5, kung musulod ka sa kining sabakan sa Ginoo, mabag-og yun ang imong pagkakaroon. Yan, amen mga K-5. Ato po ni shout out dili si Osamani. Shout out ko sa mga FB friends, sa mga staff sa K5 News FM. Ilabi na subs ni Kuya Joseph Suban, og ni Agaw Florian Galliardo, og ni Agaw Fox Galliardo Jr., og ni Marian Yap Galliardo, og ni Rosemary Galliardo. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family. Ampi ka K5, Jonathan. Wow, thank you so much dyan, K5 Richard Galliardo. Yan. Alas 11:20 na mga K5. Dinis sa taas mga pahinomdom sa atong mga produkto nga gama ni Duc Ramil Oy nga mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center labi na Bernes karo mga K5. Gusto pa mong muapas sa laapas mga K5 kay abri pang Clinica de Alternativo karong adlaw mga K5. Dinita mga K5 sa mga pahinomdom ang G3 Bio mga K5. Usa ka ba kainahan nga bag-ulang nanganak nang inahanglan og supplement mga K5, gatas og ang inahan, no? Gatas ang inahan nga nagapasuso sa gamay nga bata o niya ang suplemento sa D3 Bio maghatag og dugang nga benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Ang lauric acid og capillaric acid nga medium chain, triglycerides ang komon nga makita sa gatas inahan og extra virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio. Sa pag-suplemento sa inahan o D3 Bio, gipadaghan ni ini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa ihang gatas nga pwede niya mahatag sa ihang bata pinagi sa pagsuso. Ang nanay nga dagat D3 Bio naghatag og proteksyon sa ihang anak batok sa nagkalain-laing klase sa mga kagaw nga magkadaot o makadugang sa balatian mga katipan. Mga mami! Unsa pa imong dulat? Palit na o D3 Bio. Sa D3 Bio, protektado na si baby. Layo pa sa balatian si mami. Ana sa libreng consultation o senior discount ato lang karon sa atong Clinica de Alternativo Medicina One Center. Dili sa ato sa Dakbayan sa Kagenero Matag. Adlong Domingo, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes. Alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Anong wala may Miyerkules mga kibay? Tungod kay Miyerkules, si K5 o si Doc Lowe Tinchabes anaasya ng mga panahuna dito usab sa Hinguog City. O, mga K5, aman ang Clinica de Alternativo. Ang Clinica de Alternativo Medicine One Center na himutang mga K5 sa Gura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balingasag Jeepney Terminal. O dito po sa Hinguog mga K5 na free consultation matag adlong Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. So mo ito mga K-5 ang D3 Bio. Busa ito mga inahan na pag D3 Bio na! Yan mga K-5, no? Takatangin nyo karon ang inato. Nga pag-ulagway sa gawas gabahin, lalawin na pinagin ni K-5 Rikim Sulita. And of course mga K-5, ang buhatan sa pag-asa kung sotuaon karon. No, kumusta ho na ito ang dagan sa panahon? Ikaganyas kadlaon mga K-5. Muna makaingon tang tigligbus baka na bitong sa among terms na abot na kailaban mo ng ligbus mga K5. Sa amo na mga K-5 bata pa ko man ako mahan nga hilig tuglutog ligbus mga K5 kana bitong uhong o sa generic term mga K5 gitawag na siya kanang mushroom mga K5, di ba mga mushroom kaysa mahilig daw na og mushroom diha. Lamig yung kanang mushroom di ba mga K5. Okay, ako kaniadto basta magkilat-kilat magdalugdog ng kalangitan mga K5. Automatic pagkabuntag na mga K5, maglatagaw na kuan as kamahan. Adto kos kamahan, adto kos kasagingan, adto kos sa mga ilalom sa mga kakahuyan. Dito ni Sibol na ang ginatawag og mushroom. Pero mga K-5, no? Nasayod ka ba? Nga ang mushroom, ang K-5, nindot kayo na. No? Nindot ka ng mushroom nga, vegetable, mga K-5. Bilong mo na siya vegetable gapon. Nga, lami po na siya, hanap itong adubuhon, pagkalami yun na mga K-5. Busta, mga K-5, karong kayo tingulan-ulan na. Ato mga tatay, mga nanay, uncle, kuya, auntie. Nga, kabulo na karon o pangpanglimpyo sa ilang kaumahan. So, susiha una ag o karunay perminti. Paminaw sa buhatan sa pag-asa pinagi sa K5 News FM. Aron inyong masusi mga K5 kung karon muulan ba? Or muulan ba sunod adlaw? Or baso niya magpugas ta karon niya? O sa kabulan na po walay ulan-ulan mga K5 na impas yun. Basin o niya, kanang imong mais maragi pang bitok mga K5. Nakasuway, di ko na sa una mga K5. Pusog kayong ulan. Sa usa ka semana ni ulan siya katulong mga K5. Dobi karon kayo. Wa naman po'y ulan mga K5. Mga usa ka bulan. Nagtalit hirama, di man makabasa si yuta. Nisibol ang imong mais mga K5. Tagatuhod lang, namuso na siya. Namuso na mga K5. O niya, ang uban po mga K5, gipang kakas manok. Huwag bang siya makapuso mga K5. Gitugwaya na lang na magkating. Tinobi to yun ang mga K5, no? Labi ng mga mais, madiscourage ka mga K5. Muna karoon mga K5. So, before that mga K5, padayon taninhi sa ato buhatan sa pag-asa. Ato sang dawaton karoon mga K5 ang update gikan sa Mulugan sa Sabado City pinagi sa Dewi State pag-asa. Nakaroon speakers din niya si Mr. Justin Navarro. Maayong buntag. Welcome sa itong programang 11 Mbps. Kinis ka K5, Jonathan Sabanal.
1: Tulad panahon!
2: Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa itong mga suking tigpuminaw para sa itong lakaw sa panahon panahong adlaw. Ang update si monitor nga si Tropical Storm Doming basi sa itong available nga tanan nga datos sa alas 11 sa buntag. Ang iyang lokasyon kay nasa 1,265 km of southeastern Luzon. Sa pagkakaroon na siya'y lakas ng hangin na maabot sa 85 km per hour o pagkuros na maabot sa 105 km per hour. Nagapadayin siya naglihok pa dulong sa northwestward niya direksyon, tuling nga 15 km per hour. Pero nga buntag, ang karagarisyon makasinati sa mapangaturon ng kalamitan inubanan sa katag-tatag na pagulan kita ito pagpanalagdog tungod sa trough or extension ni Tropical Storm Doming. Ugang Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm, Kalanao del Norte, makasinati sa mapanganuro niya kalangitan, inabanan sa katag nga pagulan, kilatugtog panalugdog tungod sa southwesterly wind flow. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay tug ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagbag-um at sa mapanganuro niya kalangitan, inabanan sa patak-patak nga pagulan, kilatugtog panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Katong hangin naman kay hinek ngadto sa karangan ng magagikan sa habagatang kasadpa ngadto sa kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-reach 25 to 32 degrees Celsius ug ang heat index nato karon nasa palos sa 11 sa buntag ang niabot na siya sa 38 degrees Celsius. Atong adlaw masalop sa alas 5:56 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 11:27 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST sa Mulugan, El Salvador City. Sini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Tulad panahon.
0: Daghang salamat ka K5 Justin Navarro gikan mismo sa buhatan sa pag-asa. Atong tanawon karon mga K5 usab si K5 Birkin Sulita. Nga nagawas karon babahin din sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga saoy-saoy aron sa mga K5 sa pag-update lakat sa panahon ingon man dagan sa trapiko sa dakbayan sa Cagayan de Oro kay kagani naman K5 lagi medyo alom-om ulan-ulan ang dakbayan medyo nakasinati gyud ta mga K5 o gadun na gyud poy pagpanag-om pagpangilat o dalugdog mga K5 muna atong makaigsunan. Kagani na mga K5, medyo basa-basa. Bisag ako basa, ganyan ko mga K5. Pero medyo nauga-uga na po mga K5, di ba? At sa siyon karon mga K5, no? Kay aron na sa tanaw na ito, unsay update karon si gawas nga bahin ni Satos Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay dili malilong mga K5, no? Matag-hapon makasinati kita og pag-ulan-ulan. O niya, sige kabutiag pa sa buhatan sa pag-asa kaganina, Si bagyong duming mga K5 naapagyapon nagtutuyok tini sa ato sa kining nasod sa Pilipinas man medyo affected gyapon ta mga K5. So mo na to makaisunan nga amping yon always gyud ta magdala sa tong mga prang proteher sa atong tagsa-tagsang kagalingon aron usab nga kung ugaling adunay pagpunok sa ulan mga K5 makaprotektar gyud ta mga K5 kay karon uso pod ang ubo uso ang sipon. So mo na to makaisunan always gyud ato pahimangnuan kanunay sa pagdala o kaning mga payo mga K5 o pang proteher sa iyong tagsa-tagsang kagalingon. And of course mga K5 nito kalimtan sa pagtumar sa mga produktong epektibo nga gama ni Dr. Miloy, DTX500, D3Bio o ang Mighty C mga K5. Kaning mga produkto mga K5 makatabang ni ilabi na ang kining Mighty C mga K5 makaboost sa itong immune system dili ka pasta-pasta ubhon sip onon ingon man hilantan mga K5. Dede po sa D3Bio mga K5. Ang D3Bio, nindot yun po ni mga K5. Kung doon na kay skin allergies, doon na kay mga samad-samad mga K5, D3Bio, nindot po ni siya mga K5. Sa ito makaisunan ng mga suking tibabinaw, ilabi na ka ito ng itaw, tambal bitang mga K5, no, kining food supplement para sa high blood o kining diabetes mga K5. So, layi kining DTX 500 mga K5. Baka ingon ka, nga kani mga testimonya nga atong ipabati di kani matag-unya mga K5. Madungog ninyo tinuod na mga K5 based on the actual nga interview na no kami tanan mga K5 pag interview mi mo ato mis klinika di alternatibo usually sa mga customer nang gangis na uban di mga K5 nagpadayon gumikan sa ilahang nakita nga kayuhan sa mga produkto sa klinika di alternatibo. Alas 11:30 na sa buntag mga K5 kini nga programa hatod kanato sa atong power trio ang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, mga K5. So, abre karon ang Klinika di Alternatibo. So, bisita mga K5 diya mismo sa may Agura Market. Kaya, abre karon tama na alas 5. Dayon na ugma, close mga K5 Sabado. Resume na punta sa adlaw nga Domingo. So, sa ito mga kaigsunan, tangatangin ninyo mga K5. Labi na sa ito mga iskutuan karon. Sa ito mga balita nga gipanghanay usab karon mga isgusa ng kining mga isyo dinhi sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na mga K5 no at ang atangi kini mga sunod-sunod kag gipahigayon nga mga drug buy operations sa tong otoridad nga minilyon gyud ka mga illegal nga druga ang nakakuha mga K5 no. And of course mga K5 kini po mga mga kasus pagpanglugos nga dunay mga wanted person nga nasikop og update usab mga K5 sa Sanjia diha mismo sa may Zone 5 Baluarte Taguluan kay dunay good news mga K5 sa mga katong nanangadakpan mga K5. So mo na atong pagatutukan karon ilabi sa tong programang 11 Mbps mga K5. So atangatangay mga K5 ato sa ang kwanong karon si K5 Rekim. So siho na to sa gawas nga pahin ilabi na ang lakat sa panahon. But dili pa niya makipa pa ito sa ning i-shout out. Agoy, atong higala si Wilros Abastillas. Agoy! May pagpaminaw niya Sir Wilros Abastillas. Jonathan, i-greet ako bata sa iyang birthday niya karon. Sheldro Abastillas, 24th birthday. Wow! Happy birthday, Sheldro Abastillas. 24th birthday niya karong adlawa. Happy birthday diha. Ayan, happy happy birthday. Hinaot nga masulundon ka sa imong amahan o di magsukol-sukol sa inahan o amahan, di magsukol-sukol sa ginikanan o dunay kahadlok sa Ginoo. Amping sa kanunay, stay healthy o gapadayon sa pagpanglambo. Sheldro Abastillas, aman atong paniod to ani karon. O kung inviton ko ni mong paniod to, willing po kumuan ha, pero kinanglan, dunay video clip. Kaya di na ba kumukaon o kanang handa, gamay ra akong pagkaon, pero ang importante na i-video kay. Ha? Mr. Wilros Abastillas, kung inviton mangani ko nimo, padugdugog lang ni, basta ako mukaon ko gamay, mukanta o daghan. Oh. Once again, no, sa may pagpanikay sikay, diha ilang nanay siya na, diha sa may barangay, barangay daw, barangay 23 lagi. No, diha karon sa may ans itiri, nga naminaw karon diha, nga matod pa niya, di daw siya kadugog sa akong shoutout. Oh, shoutout nanay siya na! Nanay Kura! Okay mga K5, sa ito pagbalik, atong hulagwes panahon ni K5 Rekim. Minot sa tagpahinom doon, alas 11:33. K5 Ben, please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! may puso.
4: Kintoy Bayo.
5: Bayong hapon ay. Sa tungalan. Hapon,
6: si Lilith Dayo Laurenti.
5: Pilay mo edad.
6: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
5: Amang ka nagpuyo.
6: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
5: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
6: Katurang
5: Litribayo.
6: Litribayo.
5: Kaniya tuwa pa nga nigamit unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
6: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
5: Kaniya tuluya kay ka?
6: Adi man yung luya pod. Kana ante ko ng Japan pero mas may gyud pa nga madugang ba og inom kay para nga anpod ba
5: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
6: may man Japan mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
5: bunya sa imong paggamit hindot kayo
6: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi ang wala patay
5: budget
6: usay budget mo na nga kuan.
5: Pero nakita gini mong kapektibo.
6: Oo, oh, nindot kayo eh. Kumbas ba na?
5: Kumbas
6: ko kayo.
5: Salamat kayo na yan.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
7: Antonio Baloro. Mabatangan Manolo. 6-7. DJX ng may TC. Sa mga kape ko. Naging gugo. Maestro, kaya naka-recover. Mga mukinin din lang ito. Maesa, huwag mo kayo ibati, pero nung kung kuha nang kukay para sa iyo sa hayo, murag na aking magkalipong.
5: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
7: Okay ra, wala na.
5: Salamat kayo, sir.
4: DJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
8: Nino Beba Elibera.
5: Bila imong edad?
8: 81.
5: Taga-asa ka?
8: Taga Santa Fe, Libuna.
5: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
8: Parang may pisin, Mitribayo, parang
5: DTX 500.
8: DTX 500.
5: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
8: Ay, maayo man ta akong pag... Maayo man akong namatikdan kay mga araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkao.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
8: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
8: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa nosana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenay!
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Moto, gisulayan ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
9: 66th Palarong Pambansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Eleven MBPS.
11: Welcome back mga kibay, balik na sa itong programang
10: 11 MBPS.
11: Ang programang 11 MBPS, mga balita o public service. Gatong ka na ito sa itong Power Trio DTX 500 D3 Payo o gatong Mighty C. Balik na mga kibay, buka itong padayon na itong isdutan ng karon. Ilabi na mga K-5 naka-standby karon si K-5 Rekim Sulita sa Kuwas Gabahin. Hindi mismo sa Dakbayan sa Kagano aron sa inatunga paghulagway dagan trapiko. K-5 Rekim Sulita sa kampiyon ng report, i-K-5 mo!
10: K-5 News FM, kampiyon report!
12: Sa mga paghulagway sa lakad sa panahon, dagan trapiko, din is introsidal sa Kagano di Oro, K-5 Tan, grabe kainit ang sitwasyon sa panahon karon. Partikular man tigris may barangay kamamanan kung asya gahagad-hagad tas kawadangan halos matikot ang atong matang tikot na daan tungod sa kainit ang sitwasyon sa panahon muhangad tas kawanangan o niya taon-taon posibleng muulan eh kay kaganina sa buntag nakasinati ang mga pag-uwan-uwan lami itiko-ko lami itambid lami itanday bisag kulang ta sa tulog pero sa tumutin tas dulog muna ay pinag-importante kayo pero kaganina Grabe yun, no? Kasi natitag mga pag-uwan-uwan sa Yuspo Tumuntagon. Karon, ni Palo Susab ang kainit ni Haring Adlaw. Nagpaginit gamay dito sa kawanangan si Haring Adlaw kung asya kumuhangat kami sa masulawan kagamay. Siguro ni pagkaon niya sa hapon, posible na sabi mubundat ang uwan pagpangandam nalagaan sa tumunta eksyonan sa mga motorista, mga katawang Bulacaw sa natagsatag sa Kapinoyanan na kanunay magdalagayod sa kinigitawang tagpayong kalo pangproteher sa itong kaugalingon kung ugaling man mukusog ang mga pagbundak sa uwan. Dito sa may barangay kamamanan, buweng kadya sa may barangay hall, ayon kadi sa may kinindiabang paglaom, way ang iyang kabalakaan kay mga sakyanan gasa o sa ordin eh, mga sikad, prebadong sakyanan o mga motorila, way ang iyang kabalakaan din sa nasang pit niya area. Diha tagikas may kugon, tuyog kadi ka ganina ang sitwasyon niya, medyo haw ang Japon ang dagat sakyanan, na agya po tayo mga RT enforcer, ingon man ang ato mga traffic lights, functional niya po karo mga panaw na. Balik-balik ko ta sa kanunay, ang pag-amping, inubanan sa pag-ampo, kay sayod man ta, ang atong labang magkagagahom ragyod ang nasayod nining tanan nga kining ni abang dili kita magdisgrasya inubanan sa atong mga pag-ampo kung datay pamilya hinay-hinay lagi sa pagpanagan eyes on the road na to the legs kay basin o niya o mga disgrasya kita sa matagkarugon niya kinanggan na yod ang pagsalig sa kaugalingon labi na kay kung kita magmaniho narabay uban kumpiyansa kayo nag-ampo lagi pero kumpiyansa kayo resulta na hinon ng mga matay o di ba ka mga disgrasya kanunay lang. Abaga na to sa Ditri Bayo kung ugaling man muulan, muinit, muulan, muinit, muusap-usap ang panahon, mag-usap-usap po ang kondisyon sa itong kalawasan. DTX 500 o Ditri Bayo para kanunay himsog ang itong kalawasan. Ako si K5 Rekin Pabisa, sulita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, Kalingan di Oro, K5 News FM.
0: 11 Mbps.
11: Dagang salamat ka K5 Rekin Sulita. So medyo ni init na palibot karon sa dakbayan sa Kalingan di Oro mga K5. But kaganina mga K5, motong may bundak ulan, karon may aksyon na po kainit ang palibot sa dakbayan sa Kagayan de Oro. Ato may sabutan na mga K5 din ito sa uluhan sa itong mga balita karong adlaw. Labi na sa itong nag-uluhang balita mga K5. 2 billionaires nga sabo na sakmit sa bypass operation sa Kaswagan. Big time drug pusher o kauban na sikop. Dugang balita mga K5, top 1 most wanted person sa saan nga nagatubang sa kasong statutory rape, aristado. Dugang balita mga K5, DOJ may rekomenda sa pagpareris sa mga empleyado sa San Gia. Kaso kalabot sa radioactive materials gibasura. Dugang balita mga K5, notorious nga kawatan og manok sa Bulon Sari kamamanan na hingpit ng napasakaan o kaso. Dugang balita mga K5, 1 million nga gituwang shabo na kompeska o pat ka mga suspek arestado sa bypass operation sa Taguluan, Misamis Oriental. Dugang balita mga K5, Northern Mindanao nakatali o gadusi ka gold medal sa Palarong Pambansa 2026

0: FM. Kampyon, kampyon, report.
1: Ginauman nga mukunhod ang presyo sa mga produktong petrolyo sa musunod nga semana kay subay sa pinakaulahing trading sa world market. Posible nga mo paubos sa 7 peso and 70 centavos ang matag litro sa diesel, samtang na usab sa 4 peso and 30 centavos ang mamahimong pag-ubos sa matag litro sa gasolina, o ganaa sa 8 peso and 80 centavos ang makuha sa matag litro sa kerosene. Gilauman nga i-finalize sa Department of Energy ang final nga presyo niini karong umaabot nga Lunes. Kini nga balita tud kanato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Oliveira para sa Kampira Balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
3: Dagang salamat ka K5 Sai Oliveira. Mga akipa, patangatangin nyo, ilabi na hisgutanan. Kaya sa atong pagbalik kanya mga K5, ato ni sosyo na itong mga kaigsunan, atong mga trabahador. Diya mismo sa may Sanjia Steel Corporation, sa may Zone 5 Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ilabi na usap ang ilahang legal assistant niya si Sir Rick Ratonel. Kaya kabutiyang mga K5, ang gikong mga Chinese National nga Aristos Taguluan Steel Plant gibuhian mga kakipaib kini mando sa kining Department of Justice mga kakipaib, gumikan sa kahuyang sa ebidensya mga kakipaib. Alas 11:52 sa mga kakipaib kini nga programa hatod kanato sa itong Power Trio DTX 500 D3 Bio og Mighty C mga kakipaib. Minot sa taga-update mga kakipaib, labi sa itong Mighty C Network News. Sa atong pagbalik mga K5, bulyada, dugang hiskutanan sa atong programang 11 Mbps. K5 Ben, please stand by.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
7: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga akong hugang Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
9: Ani sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. Atong mga consumers, di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500, muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utanan ako, Dok, kung sa may herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw.
10: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, nanghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako 4 kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka-hospital, gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon na ko sa Ginoo, naarapod akong pamilya sa lugar na mo. Ug migawas mi sa hospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ko'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ko sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Ditribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000, ako yun gihurot og palit og D3Bio og DTX 500. Ako
11: sa mas malumang sakit tulad na kidney failure.
12: Naku, syempre. Delikado, Doc. For ano? Yes. So dapat pala palagi kang umiinom ng Clinica D3Bio para di lumala ang UTI. Di ba, Doc?
11: Yes, sir, Ted. Kasi ang Clinica D3Bio sa pamamagitan ng cold Priest Extra Virgin Coconut Oil na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahangahangang bisa, Sir Ted, dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
2: Okay.
11: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90% Sir Ted.
2: Wow.
11: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albican, Sir Ted.
8: News.
12: Manopolo?
8: Kanino ka mag-anak?
12: Nagiging makalimutin ka na ba?
8: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio.
13: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
12: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
11: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
12: Mm-mm.
11: At ang monolaurin mula sa Clinica D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
12: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
11: Yes,
12: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
11: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
12: Mm-hmm.
11: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
12: Yeah.
11: Na kailangan natin katawan.
12: Okay.
11: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
12: Talaga naman.
11: Kaya tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
12: Mm-hmm.
11: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
12: Bah.
11: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
12: Mm-hmm.
11: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
12: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
11: Yes, sir.
12: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
11: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
12: Mm-hmm.
11: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
8: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. Health News DTX 500.
14: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
8: DTX 500, bibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw.
12: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilam sa dyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
17: K5 News Philippines.
16: Sumasay Ito ang MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklang Governor Mira Flores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD-NIR sa lungsod ng Dumaguete, opisyal na binuksan. Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa ireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanal sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan.
16: YTC Network News.
2: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balitang yan, atin sa atin kay K5, Justin Kiss.
17: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tuguegara Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tuguegara City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang nito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tuguegarao City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano ay mabawasan ang singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamalang panunsod ng Tuguegarao ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
18: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-ulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
16: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
15: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
19: Makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop na nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antiqueño. Para sa MyTC Network News, sa K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
15: At Bataclan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin na kay K5 Leonard Veray.
20: Tinawag ni Ramon Tulfo na sinungaling sa Clan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at Mainland Malay. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente, bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyu. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
15: Gayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa Lungsoda ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
23: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
24: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kising na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, motto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan na TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
15: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samar. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samar noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samar. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage canal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
15: At lalaking may bitbit na baril sa kapi sa huli ng motoridad. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
0: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang sospek na si Tristan Fermo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bitbit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Fermo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
15: Gawin din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin, Neka K5 Grace Belostrino.
1: Arestado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa, matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city streetlight sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol ng nasabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahina-hinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
15: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan nito ng parusang sinumang magiging katuwang sa naturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Roji Pangilinan, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: History Bio!
6: Mamang sa ingana na ito, ma?
7: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong. Nga gain ng B3 Bio. Sa una, ibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol. Murag amubububuk na.
6: So, yun ang gano'n?
7: B3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
26: D3 Bio.

0: RTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bilang imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Diniagura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha?
1: Kung sa'yo mga sa'yo nakapag...
2: Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikasturya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, nahinin nyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty!

0: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw, kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mamig, ang extend.
0: Extend Food Superman.

0: Pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. In-home ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Kapantera na sa inyong mga radyo,
10: 11 Mbps.
9: Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo,
10: 11 Mbps.
9: Sa public service, numero 1,
10: 11 Mbps.

0: 11 Mbps. Alas 12.24 na makibab kinaya ora sa itong ganito sa itong Power Trio DTX 500 D3 Bio of Mighty Sea. Sa itong makaisunan ni Snack Ben sa Cagayan de Oro, maayong pagpaminaw once again, nakapaniog to na ba ang tanan? Sinsay mga K-5 ka medyo uga kaya kung sila o karo mga oras sa mga K-5 ka wapagit ko maka tiyam-tiyam kayo marag napas mo naman sigutan eh. Mga K-5 shoutout niya sa itong mga suking itong binaw nga naka-comment karon sa itong live sa Facebook. Ilabi na ni De La Cruz Dio, maayong pagpaminaw. Pa-wash out doll. Pa-wash out doll na kuno. And of course, mga K-5 ni Mr. ni Kuya Jiffer Kabalan. K-5 Jonathan Sabanal, pa-shout out naman. Listening from Salay, Misamis Oriental. God bless. Apil ay. Abuti na sa Salay na ikaw ha, mga K-5. Salamat kayo. Di sa mga taga-Salay na naminaw karon mga K-5. Sa mga nanayunto karon di sa Micoral Extension, ilang ancestry maayong pagpaminaw kanyong tanan. Ay servidura nga senior citizen nga sinanay ko orang abdik pa sa inyong tanan. Ngayon hapa silang tanan. Looping po mo sa ilang kusinira diha nga sinanay Shana. Ang lamian nga muluto nga kusinira diha mismo sa may ancestry. Hala, hala, hala, hala. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kaya ako gigutom na yung puko karon mo, nagsakit na yun akong tiyan. Alam mga K-5, welcome sa itong panag-iban-iban sa itong pagpalik sa itong programang
1: 11 Mbps.
0: 11 Mbps mga K-5, mga balita o public service. Di mismo sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga K-5. At ang atangi mga K-5 kay ato nga hinabio, no? Ang usa sa kining itawag og assistant legal assistant specialist di abismo sa may Sanjia mga K-5, no, sa taguluan Misamis Oriental. Ato ning hinabion ilabi na sa mga empleyado diha unsa ilang gibati, no, ilabi na ni gawas karong balita kang DOJ mga K-5 may rekomenda sa pagpa-release sa mga empleyado sa Sanjia kaso kalabot sa radioactive materials gibasura na mga K-5. No, nagpagawas sa opisyal nga resolusyon ang prosecution staff sa Department of Justice kung DOJ nga nagrekomenda sa dinli ang pagpagawas o pagbasura sa kasong kriminal batok sa 69 ka Chinese national o usasab ka Pilipina nga empleyado sa kompanyang Sanjia sa Zone 5 Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Subay sa maong dokumento mga K-5, wala giigong basihan aron na manubag ang mga yanong mamumuo sa giingong kalapasan sa korporasyon. Napakyas ang complainant nga NBI sa CFMIU sa nagpakita og tinaw og direktang ebidensya nga magtudlo sa mga empleyado nga nalambigit sa ilegal nga paghupot o paghimo o pag-apod-apod sa mga radioactive materials. Lakip na usap ang issue labor mga K-5 o kay standby update sa palaro 2026 ato nga paminaw mga K-5 ba sa Agusan del Sur
1: for the 66th palarong pabansa. 66th palarong pabansa, 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Ud. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage. I attend Yonag, Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
2: Mga kaibigan, magandang tanghali po at makakasama po natin ang ating mga kapatid himpilan sa Western Visayas. Nandito na po ang K5 News FM San Jose Antique. Kasama din natin ang K5 News FM Rojas City sa lalawigan ng Capiz, maging ang K5 News FM Cagayan de Oro City. And nandito rin ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM Philippines, kasama na rin po ang K5 News FM Palawan. This time, we're going to check on the signal of our reporter. At siya po yung magdadala ng latest updates sa ongoing Palarong Pamansa 2026, si K5 Berto Gakit. Bert, magandang tanghali. Okay. Nandiyan na si K5 Berto. Okay. Bert, magandang tanghali po. Naputol ang ating connection sa ano. Kailangan pa nating i-acknowledge bat isa. I-check natin yung signal, pero okay naman eh. So we'll establish contact again with K5 Berto Gakit, live where the action is, ang Prosperidad, Agusan del Sur, for Palarong Pambansa 2026 update po natin sa oras na ito. Okay, again, nandiyan na ba si, give me the signal kung nandiyan na si K5 Berto Gakit. Nandito rin ang Palawan, ang Cagayan de Oro, ang San Jose Antique, ang Rojas City, ang Tibo kasama na rin po natin, and we're still expecting Iloilo and iba pang mga kapatid himpila natin in other places of the country. Okay. We're waiting for the contact. Na-establish na ba? Let us know kung nandyan na si K5 Berto Gakit. Aha. Yung ibang himpilan natin, yung ibang sister stations natin, i-establish na ng contact sa atin before ipapasok natin yung signal ni K5 Berto. Maraming salamat ha sa mga kapatid himpilan natin, and standby lang po, maya-maya ng konti ay ibibigay na natin yung latest update mula sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Wala pa? Hindi pa rin na-contact si K5 Berto. Siguro i-acknowledge lang natin itong mga kapatid himpilan natin while waiting, for K5 Berto na ma-contact natin. We'll check on Antique. Kamusta ang pasok namin dyan sa inyo sa Antique?
3: Klarong-klaro po ang signal mula naman po dito sa probinsya ng Antique, at nakaantabay lang po kami lahat dito sa nagagarap na mainit na labanan ngayon sa Palarong Pambansa. Gayot, quarterfinals na po ng mga ball games natin doon. Balik sa inyo dyan, Bacolod.
2: Maraming salamat. And how about Rojas? Yung mga kasamahan ko dyan sa Rojas. Good morning. Hindi pumapasok yung audio ni Rojas.
4: Latest update sa nagpapatuloy na mga laro sa Palarong Pambansa, Sir Elmer.
2: I see, okay. Maraming salamat, K5, well done. At let's check on Cagayan de Oro. How are you there sa K5 News FM Cagayan de Oro?
0: Dito po sa amin sa Cagayan, ng Cagayan de Oro po City, loud and clear po ang signal po dito. Back to you, K5, sir.
2: Sige, maraming salamat, Cagayan de Oro. And how about K5 News FM Palawan?
5: Yes, magandang tanghali, mga guwapo. At ito si K5 Rogi Pangilinan. At kami dito sa lalawigan ng Palawan ay kaninang umaga meron na kaming balita, nakakatatlong gold na kami. Pero hopefully sa ating latest balita ay yung ranking namin tumaas naman sana. Ito po si K5 Rogi Pangilinan from Palawan.
2: Sana po madagdagan pa yung mga gold medals ninyo at bawat riyon. And maging yung K5 News FM Dumaguete. Kasama natin. Ah, hindi. Ano yung isa? Yung Kalibo. K5 News FM Kalibo, how are you there?
6: Yes, sir. Magandang tanghali po at welcome po sa ating dito po sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan as part of Western Visayas po. Excited po kami na marinig yung mga latest po na overall medal tally dito po sa ating sinusubaybayan na Palarong Pabansa 2026. Back to you, sir.
2: Of course, talking about Kalibo, ang anwang nangungarug, sangangungarugan. Doon muna itong ilayang minsahe, ang ilang lingwahe, no, iya dialekto. This time around, nandito na si Kakepo Berto Gakit live from Prosperidad, Agusan del Sur. Kakepo Berto, pasok!
7: Kakepo Berto, sa lahat ng ating mga tagapagpakinig ngayong hapon na ito, magandang tanghali sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may area ng Prosperidad, Agusan del Sur. Pagpunta tayo doon sa semifinal ng boxing tournament na dito pa rin sa may Agusan del Sur. Pero mga ka-K5, magandang tanghali dito. Ito po yung medal tally, partial and official, galing po sa ating Department of Education. Mga ka-K5, dito sa nagpapatuloy pa rin na Palarong Pambansa 2026. Nangunguna dito sa medal tally, ito pa rin ng National Capital Region o NCR na merong 36 na mga gold. Pero pa rin nila 25, 30 na bronze, sila yung rank 1 natin. Ang second dito ay Region 4A o itong Calabarzon na may meron na 27 na gold. Silver 25, 21 na bronze, mga ka-K5. Pangatlo, itong Western Visayas. Meron itong 16 na gold, silver 15 na silver, bronze 16, mga ka-K5. At pang-apat, itong Region 7, Central Visayas, na may merong gold na 15, silver na 15 at bronze na 16. Panglima, itong Central Luzon, mga ka-K5, na merong 11 lahat ng mga gold, silver na 7 at bronze na 6. At itong pang-6, mga ka-K5, ay Region 5, Region, mga ka-K5, na may 10 gold, silver na 11, bronze na 14. At itong pang-7, Region 13, itong Caraga Region, na merong 10 na gold, 7 na silver, at 16 na bronze. Pang-8 dito, itong Region 10, Northern Mindanao, na merong 9 lahat na mga gold, 14 na mga silver, at 13 na bronze. Samantalang yung sham dito sa lahat ng medal tally ay nakuha nitong Negros Island Region, NIR. Ang sham na merong gold na sham na gold, silver, merong 12 silver at merong 9 na bronze. At itong ating katapusang partner in official tally, medal tally, pang 10. Ito yung Eastern Visayas Region 8 na merong gold na 9, silver na 10, at bronze na 14. Elmer, sa ating mga ka-K5 na nakikinig ngayon. So ito yung 10 lamang na medal tally na kinuha natin na every region sa ating mga ka-K5. At yung NIR kahapon ay nasa pang-apat, pang-lima. Pero nakikita natin sa Kibag Elmer itong NIR ay nasa siyam na pwesto na. Pero nagko-congratulate tayo dito sa Region 6 ng Western Visayas eh, kasi yung kanilang rank ay ikatlong rank sila sa medal tally partial and official na inilabas ng Department of Education. Ngayong araw na ito ay binabantayan natin itong napanan ng NIR at Western Visayas rin dahil isa sa mga maraming dinaluhan ng mga tao dito mismo sa gymnasium ng Patin Ice Gymnasium. Ito yung labanan ng volleyball women's volleyball Kakivive Elmer at sa ating mga Kakivive puno yung mga tao dito at yung sa labas ng gym ay hindi na makapasok dahil sa maraming mga taong gustong makinig at maganood ng laban ng Taytong Bacolod Volleyball Girls at itong pampato ng Western Visayas sa kanina ay nagtapos sa step 2, no? Panalo dito ang Negros Island Region na Bacolod Taytong High School. Pero makikita natin itong kanilang mga score ay hindi gaano malayo. So malapit-lapit itong kanilang mga score. Kaya masasabi rin ng ilang mga athlete doon at yung mga professional na mga volleyball na nanonood doon ay napakahusay rin nitong volleyball ng Western Visayas makakagivad. Ito po ngayon ay isa sa mga sabi natin laro ng quarterfinal. Mamaya, ito po yung laro nila ng semifinal at tomorrow yung championship mga kagivad. So ngayon, dito tayo sa may basketball. Naglalaro ngayon itong Western Visayas, no? Western Visayas basketball mga kagivad laban dito sa ating Central Luzon. Itong
2: Claraa.
7: Claraa. Yes, tama. Region 6 versus Claraa sa ating mga Kagivive. Kaya kanina, before sila maglaro, nanalo na itong Davao Region versus Claraa naman. At Calabarzon versus Region 1, panalo dito itong Calabarzon. So maglaban-laban itong Calabarzon, Davao, Region 6 at isa pang grupo mga kasipad sa semifinals na dagan natin.
2: Okay. Mabubutol yung signal ni Kakay Fibert.
7: Yes, balik sa inyo kasi Bert Elmer.
2: Okay.
7: Yun yung yun yung muna yung latest na ating palarong pambansa sa ating mga kakibay. Babantayan, babalikan natin mamaya sa mamahapon ang ibang latest update pa dahil kasalukuyang medyo busy itong ating mga ball games. Especially yung boxing natin mamaya alauna at konto sa may esperanza na mga kakibay dito pa rin sa nagkaganap na palarong pambansa 2026 Agusan
2: Kindly, Kakay Fiberto, kindly hold your line. We'll check on our sister stations if they have questions. Unahin natin yung mga taga Western Visayas from San Jose Antique. Baka may katanungan po kayo sa kay Kakay Fiberto Gakit. Go ahead.
4: Mula naman po dito sa amin sa Antique, isa rin po sa inaantabayan na namin sa Western Visayas ay ang iba pang ball games natin na papasok rin sa sa quarterfinals. Kabilang na doon ang Basketball Boys Elementary. Meron po ba tayong update ng kanilang laro today? And ang ilang ball games pa kagaya ng baseball and football kung saan nakapasok din ang team ng Western Visayas sa quarterfinals ka kay Fibert.
7: Yes, itong elementary boys basketball ng Antique ay doon ginaganap ngayon mismo sa may Bayugan. Yes, Bayugan Gymnasium. Panaban ng elementary ng Western Visayas ito ngayon ay itong Central Luzon, itong Claraa Katibang Antique at kukunin natin itong resulta kung lalaban pa sila o sinong mananalo sa kanila ngayon papunta po ng semifinals itong elementary ng basketball na kasalukuyang doon po nilalaro sa may Bayugan City, Katibang Antique.
2: Okay, any follow-up question, Antique?
3: So far, wala na po. Maraming salamat ka kay Five Bert.
2: Aha. Dapat po maintindihan po natin na yung mga venues doon sa ongoing palaro ay medyo may distance po from town to town. Ano po? Kaya medyo mahirap yung pagkuha ng mga update. Now, Rojas, any question for ka kay Five Berto?
4: Ang katanungan lang namin dito sa Rojas, Sir Elmer, kay ka kay Five Berto, may chance pa ba ka kay Five Berto na makahabol yung Negros Island region when it comes to medal standing against Western Visayas na medyo mataas-taas ngayon yung ranking?
7: Yes, tama yun. Alam mo, isa sa mga masasabi natin, mas malakas itong region 6. Mas malakas itong Negros Island region. Maraming mga play dito, kagaya lang po ng

0: may mga iba pang kagaya nitong vaccine tournament na tatlo lamang itong NII na papasok dito sa may semifinals mamaya. Pero yung Western Visayas ay nasa apat na papasok. Ibig sabihin, kung ikumpara mo, itong NII at Western Visayas eh mas lamang itong Western Visayas sa mga natitirang magagandang mga ball game. So kung masasabi natin sa mga natitirang mga games o results sa ating NIR at sa major ng masasabi natin 3 and 9 medyo malayo kasi 5 kalibo medyo malayo, no, itong Western Visayas at NII. Pero hindi natin alam, again, sabi nga nila, ang bola ay bilog, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ang 3 and 9, medyo malayo, 35 kalibo.
1: Aha. Rojas, any follow-up question?
2: Wala na pong follow-up, Sir Elmer. Thank you.
1: Okay, let's go and check K5 News FM. Kalibo, kung may katanungan po kayo.
3: Yes sir, no, maraming salamat po kay Sir Robert, kay Sir Berto. More specific tayo sa Western Visayas. Sir Bert, no, ano pang mga laro na natitira na posibleng magbago po sa middle standing ng Region 6 na maabot yung Region 4, no? Although na masyadong mataas pa yung ating abutin, pero may mga posibilidad pa pa sir na makakahabol pa tayo na makapasok sa second place, Sir Robert?
0: Yes. Actually, kung yung vaccine na nalo itong Western Visayas, apat doon ang sa kanila o sa Western Visayas ang maglaban-laban sa semi-final. At may mga natitira pa kasi kagaya ng itong basketball. Ang basketball kasi ay naglalaban ngayon itong magsasabi nating pinaka magandang laban o maraming tao ang gustong magnood itong laban nito. Ito yung Central Zone at Western Visayas mismo. Kung basketball, yung pag-uusapan sa K-5 Kalibo and doon sa may vaccine naman, medyo masasabi natin na humahabol itong kapunan ng Western Visaya, 65 Kalibo.
1: Okay, Kalibo, may follow-up.
3: Sir, follow-up lang po na katanungan po natin. Dito po sa standing po namin, no, dito sa Western Visayas na 16 gold medals, sir, ano po yung mga kwan? Ano po yung mga laro na nakulangan tayo na hindi natin naabot yung Region 4?
0: Yes, siguro itong
1: karamihan siguro yung athletics, ano?
0: Yes, yung athletics. Actually, kung masasabi natin kung good yung atleto, ano yung nangalo nga sa yung athletics. Ang athletics kasi, maraming gold doon na mostly nakuha ng NIR. Pero yung silver mostly din nakuha ng Western Visayas. So yun yung pinakaiba at na hindi nakuha ng Western Visayas mostly itong mga athletics na nakuha halos, no, hindi naman halos pero maraming numbers na ang nakuha nitong NIR. Yun nga lang, yung silver ay mostly from Western Visayas. Maganda at sali maraming natatawa nga kung gold yung NIR, si silver itong Western Visayas. Kaso nga lang, hindi naman gaano ganun na maraming gold itong NIR i-compare mo dito sa Western Visayas. 35, Kalibo.
3: Okay.
1: Okay, Kalibo. Now, let's check naman sa K5 News FM Cagayan de Oro. Any question, sir? Yung audio po, hindi maririnig.
4: Yes, sa K5, Robert po, mula po sa Cagayan de Oro. Ito po si K5 Jonathan Sabanal. Aking katanungan po, to be confirmed, ang Northern Mindanao, pang-ila na po sa ranking ngayon?

0: Fort?
1: Actually, yung nakuha natin, yung northern Mindanao, hindi pa natin nakuha kasi yung...
0: hindi kasama sa top 10?
1: Yung northern Mindanao...
0: Hindi pumasok sa top 10 yung ano yung Northern Mindanao, ano po?
1: Kasi vibe Elmer, hindi pumasok sa top 10 ang Northern Mindanao sa nakuha nating detail partial and official no na medal tally mula sa Department of Education. Hindi pumasok itong Northern Mindanao, pero ang nakuha lang natin itong 10 lang na inilabas ng Department of Education. Siguro kukunin natin kasi hanggang 22, no, 18 na mga regions at may dalawang association,
0: okay,
1: no, ang nag-join dito. Kaya lahat po ng tally ay 20 lahat po sila. So kukunin natin itong iba pang tally maliban dito sa sampo na nakuha natin sa Department of Education.
0: Okay.
1: Dito sa Northern Mindanao.
0: Siguro wala nang follow-up question from your end, Cagayan de Oro, because we're running out of time.
2: Yes,
0: lipat po tayo sa Mimaropa, sa Palawan. Go ahead, Palawan.
3: Maraming salamat kay Five. Mabilisan lang. Kasi wala naman nabanggit doon sa top 10 yung Mimaropa ni K5 Robert, ano. Tanong ko lang, kumusta yung panahon ngayon diyan at ano yung mga sports na apektado ng panahon, K5 Robert?
1: Yes, actually the weather here is alam mo, napakaganda ang weather, hindi naman mainit at hindi naman medyo umuulan, no, pero ang ganda, it's like an ordinary day dito sa Agusta na Del Sur. At
4: ang pagpakan ng pinakamahuhusay na atrata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng
1: bumbuwar sa Agusta ng Del Sur. Pero hanggang sa papalapit na itong mga championship ay nakibagay din naman itong weather ngayon na napakaganda.
0: Okay. So maraming salamat sa ating mga kapatid himpilan. Maraming salamat, Bert, for bringing us the latest updates sa ongoing palarong pambansa.
2: Okay, mga kipa, wala tayo kong oras, no, sa itong programang palaro, kaning 11 Mbps. Alas 12:54, mga kipa, bagin nilaman yung alagad sa hanginan ni K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Clinica Spore Biotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mamakan sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
15: Eye care gold.
14: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bell berry.
6: Cherry Extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
15: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Lama sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon, mga istorya sa mga kadanghanan niya, makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi, nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: John, John. John. Ay, diin tong tawhan na to. John. Diin pa puding tawhan na ni ba? Gakalagot ko ani tawhan na. Magsigilag trabaho. Gamay ka ekswildo. Ay, may paman siguro ko nga. Nakauyab lang Amerikano. Kadawan padalaan kong kwarta. Liling! Mama! Nagunsa man kadiha, anak.
1: Nagkaon na sad kong bahog sa iro, ma!
0: Naunsa man taon ka, oy? Nga na magkaon naman pagkaan ng bahog sa iro? First time ni Mona?
1: Uy, si Mama, uy, kadaadlaw na lang baya kong kaon sa bahog sa iro, ma!
0: Nga na kaonan man na ni mo?
1: Alang-alang, busy man kaanay mong video call. Naalagi kay kwarta pero dili ko ni mo palitan sa pagkaon.
0: Kaluisit sa kong anak, oy. Sige, gigutom na ka sa pag-ayo.
1: Gigutom ka ayo, oy. Lisyon pon mo kaan ba rin ko aning bahog sa iro.
0: Di ay 1,000, anak. Nakapadaan naman ang imuhang tito. Gikan sa Amerika. O kwarta. Doon na tayo gismil, anak.
1: Nga man dahil kay gismil, pero dili ka mga hatag na ko.
0: Sorry kay anak. Nabisi lang sa pagpangwarta si mama ni mo. Diin man si papa ni mo.
1: Nangita pong kwarta si papa kay para makakaon kong tarong.
0: Kaloy, sad sa kong anak ni ito o napasagdaan ko naman. Oh. Junjun, diin ka man gikan. Nganong karoon ka pa man kaabot. Kita mo ng atong anak? Nagkaon na naog pasaw sa iro.
2: Uy, maayo. May kay nakagawas ka. Maayo kay wa ka mabisi ana imong Amerikano nga pungkol amang. Unsa ba nang tawag ana? Di kalakaw. Paita nimo. Ayha pa nimo na nabantayan imong anak? Ayha pa na nimo na kita nimo nang imuhang anak nga kakaon og bahog sa iro? Kapilan ako nakabantay, anak. Mo nang bilinan na akong kwartang akong anak kay tungod kay dili ka man makabantay kay busy ka kayo? Diha sa imong pagka sigig pangitag kwarta ng Amerikano?
0: Tinood ka. Tinood ka, Chun-chun. Pero karon, di ako'y gismil. Ipalit ko nig pagkauntanan. Para nga di magutman ng imong anak. Magkuha kong duha kayaya.
2: Unsa? Kahilas gud tao nimo. Kuha kag duha kayaya, ha? Hilasa gud tao nimo. Gismil ra ipadala ani imong Amerikanong PWD. Nya magkuha kag yaya, tagpilang yaya karon.
0: Nga namang gikat yun. Babag ka man sa akong kinabuhi. Babag ka man sa ako ang kalampusan sa kinabuhi. Unsa ka? Ginahan ka nga, muasinso ko akong kinabuhi o imo kong babagan tungod kay nagsilos ka ni anang akong Amerikano. Tugad!
2: Sikit sa bakuno, hindi magsilos. Kibaw ka nalin. Bana ko nimo. Bana ko nimo nga imo gipanamastamasan gi atubang pagin nimo.
0: Atubang nga gapangabit ka nako.
2: Huwag ka maghuna-una ang masakitan ko.
0: Oh, kung gusto ka, magbuwag ta.
2: Inguna na lang ka sa'yo ni mo. Huwag kayo panghuna-una sa itong mga anak. Duha na ka mga anak na to. Ang isa din ang gagapuyo din eh. Sililing lang, sige na itong kakita. Kaya tuwa ka nunay dito sa itong ugangan. ang kamagwangan na to. Maghaapo ni Mugnaong ba?
0: O kung baga kognaong, kada pamahaw ni mo, mo kas trabaho, diin ang kwarta ha. Ako anak. Pinadaan na sa kong Amerikano. O kung mangita kas mga kwartang gikas imong kinitaan, kuwang lang pang bayad na skorintig tubig na imong kinitaan. O kung gusto ka, mas may pagmagbuwag ta kung ingon anak ka. Kay kining akong gihimo, Junjun. Dili nis pagpangabit. Pagpangwarta. Kay para mabuhi ang atong pamilya. Kay baw ka? Nga nung hangtod karon na apa ko nimo, bisang baho kay kagba-ba. Bisang gamay ng imuha. Bisang napuno nagdalikdik ng imong hita. Pero, nagpabilin ko nimo. Nagpabilin ko nimo tungod sa itong mga anak. Maluoy ko nimong mag-inosara. Kay makita ta naman ang galing ka nga magyaw-yaw kang ikaw lang usa.
2: Nakalukog yung ganak ko, Analin. Ibon yung kong hagiton.
0: O niyan, saman. Makigbuwag ka na ko.
2: Why buwagay? Ako niingon raman ko nimo. Kung mahimo ba? Biya itaw na. Insulto kay na para nako. Karap itawang muingon ka nga na kailain. Una-una as kanunay masakitan ko ana Analin. Masakitan ko ana. Kay bawo biya ka. Kihigugmata ka Analin. Kalabaw pas akong kinabuhi. Kihigugmata ka. Kauban sa akong mga anak. Kung nakapagutan na pagkos akong kinabuhi sa akong kaugalingon. Nga nung ikaw pa man ang akong gimahal. Nga nung ikaw pa man.

0: Pari. Pari. Pari. Pari Junjun. Pari.
1: Oh. Pari Eric. Menawag bang ka na ko?
0: Nakibaw man ko, pari nga. Subanon kay kakaroon, pari, oy. Tatagay na punta, pari.
1: Naanapod ka, pre. Sakto ka, pre. Subanon yun ko. Gi-streetan ko sa akong asawa, pre.
0: Unsa man gi-streetan ka, sumbag ka jab street, pre.
1: Puro magkagnay gamay, pre. Gi-streetan ko gi-storya ba? Ako asawa? Ah, naingon siya, pre, nga ang tanan. Panapi lang ko lang. Na yung kabit Amerikano, PWD. Pero, sakto ba ka na, pre? Namuingon lang siya sa ako, panapi lang.

0: ne, pre. Saon mani, pre?
1: Oh, para mahimas-masan ka gamay, pre. Makahuna-una ka, pre. Papalit lang siya, taduha ka case lang, pre.
0: Samtaw ka, pre. Bawa kang watay kwarta, pre.
1: Nama kay padala si imong asawa, pre. Pila man to? Gismil to?
0: Abedi mo, pre. Di ko paghilabot, ano, pre? Rag, di ba kaya sa kong konsensya, pre, ba? Tungod, ano, pre? Kapadala siya kwarta. Na'y kwarta lagi. Iya man po na ko nung hinaguan. Ano, magpalit man siya sa gamit sa balay, mga pagkaon. Di na gini naon mapasmuhan ng akong anak, pre. Tapos liling. Iwa mo ito'y pili, isliling. Mukhaon itong bahog, iro. Nakaroon din siya magkakaog bahog sa iro, pre. Siyaon man ni pre ba?
1: Ay, uha ko kay bao, anak, pre. Parang ako lang, pre. Kung makatagay ta karon, pre. Aw, oh, matambagan tagig ka, pre.
0: Siyam taong ka, pre. Tagay raman ang nasulod si mong una-una, pre. Di ba pwede nga tambagan ko ni Maron, pre, nga nang sakto pa imong utok, pre, ba?
1: Adili man ni sakto ang akong utok, pre. Kanang mura kong naigamay, pre, basta di kainom. Pero pag makainom na gani ko, pre, kanang murag maulian ko, pre. Munang duha ka kiss lang siguro, pre.
0: Noon samtaw ka, pre. Wala gig kwarta, pre.
1: A, pwede man tamang utang dito ila... Iladiyo.
0: Ay, paitan mo, pre. Wala kay kukurta, pre.
1: Ay, mangutang gani. Labre utang akas.
0: Painumun, magikuni mo, pre. Ano, sam taong ka, pre?
1: Ay, kung dili ka mo inom, ako nalay utangi. Ay, para samtang magtanaw-tanaw ka na ako nga nag-inom ko, tambagan rin ka na ako, pre.
0: Bino ang galing ang imo, pre, da. Na sige. Matatag tindahan. Pero, sabot ta, pre, ha? Tambagan ko din mo, pre.
1: Eh, tambagan lagi ta ka, oy. Paita po na din mong gugmanggi atay, oy. Ah, sige. Kay, atatag tindahan kay tambagan ta ka, pre.

0: kaneng pre. Kaneng, gakahubog-hubog na ko pre, oy. Gakahubog-hubog na ko, gagabay lang pre.
1: Hubog-hubog pa ng imo pre. Nakahubog na kay ko pre. Pero nakautang na lang ta din nila niyo. Hapit na magduha ka kiss pre. Wapa mo ko ni mo tambag pre. Kusa mo ka pre. Parita ka o dili.
0: Oh, parege hapon. Parege hapon ka na ko, pero hubog naman kay ko pre.
1: Ikaw ito pre. Negon ba yata ka? Mangutang ta, mag-inom ta. Kitambagan. Tambagan ko di mo pre.
0: Inom raman akong gingon, pre, pero dili man hubog, pre. Hubog naman gyapong kay ko, pre. Mao na, pre, nga. Di lang sa ta magtambag-tambag, pre. Kay kung mo tambag-tambag, tabasing masayop ta. Kay nakainom na manggod ta, pre. Okay ra, untag inom nga dili hubog. Nanahubog naman kay ko, pre, oy. Kasukao na gani ko pre, oh, tanawa pre, oh.
1: Pre, klaruha na pre. Dako na kong bayaran nun pre. Alibo na ni kapit pre. Uyo, wa pa kamutambag na ko pre ba? Balagi nubog pre. Isakitan ko pre.
0: Gisakitan di ay ka pre. Para nga dili ka masakitan, pre. Ako tambag ni mo, pre. Ay, laguna-una ang sakit, pre, oy. Maura man ay tambala na, pre. Di ba, una-una gani, pre, na kay problema, pre. Na kay problema, pre, wala.
1: Naalagi ka problema, pre, mo nang napatambag ko ni mo. Una akong nasa kung una-una garon.
0: Mao na akong ingon ni mo. Kung na kayo una-una na si mong una-una, kunik na kasing-kasing ni mo. Ayaw kayo pag una-una, pre, di ba walay sakit?
1: Bugal-bugal mo nang imo, pre. Siya mo mag-away ta, pre.
0: Uy, ayaw po taong kawaya, pre, oy. Maluwi kasi mong parini mo. Hubog na ba ya ko, pre?
1: Pre, walupon ta gani ka. Maigo ka na kung 200 kilos yung kinumo ka ron, pre. Ibundag na kung is papangig, di mo ba sig mga pupo na isa-isa ni mong ipon siguro, pre?
0: Ayaw lagi pag-ana, pre. Kay ugi mo ko sumbagon, wala na kay magtambag ni mo. Wala na mag-inom-inom kauban ni mo. Wala na ba kay pare?
1: Hinuunsap. Pero salantaw ni mo, pre. Seryoso na ta, pre. Sumayagayan akong buhaton, pre.
0: Ay, kung nahigugma kasi mga asawa o niya na ay kaluoy o na ay mga... kanang mga pagsalig na mga laom kayo. pwede rin na, pre, nga... Instigin mo sa'yo mga asawa gani, pre.
1: Ingon sa kong asawa, pre. Kini ko nung tanan gihimo niya. Dili na pagpangabit, pre. Pangwartara ko nung nasa Amerikano nga PWD. Para ka mabuhay ang pamilya, pre. Gusto rin pagtanaw niya sa ko, pungkul na ko, pre, pungkul na ko. Pag panginabuhay mo ko. Materialistic lang gan akong asawa, pre.
0: Ay, basin siguro, pre, gusto siya mo asin sulargo, pre. Pero, kung wala pa diri ang Amerikano, nakaanin na ng Amerikano din sa Pilipinas, pre. Nakaanin na na sa kaoswagan, wala pa.
1: Hingon sa kong asawa, hindi ko noon na magkaanin din eh. Eh, PWD man. O niya, way asawa. Way mga anak, way igsoon. Nag-inosaras kinabuhi, pre. O di mga katigayunan ko no niya, pre. Ipasak ko no sa kong anak na ko.
0: Tinood na, pre. Ay, aka ng bossing diyo. Dugangi ang ilim nun, be.
1: Ay, paganay. Dugangan man mo nga ako rabay magbayadan ni dili ba ikaw?
0: Ay, okay man na, pare. Kaya naman, ang imong anak de ay tiguan des katigayon ng tagapagmana de ay pre. Ang ikabalubaya ka dito sa US, pre. Tandi din sa ato sa Pilipinas ang dollar, pre. Muabot pa nagsagatos ba? Milyonaryo na din ka, pre. O niya katong Amerikano, pre. Pwede man to ni mo tukon. O pwede ba ka ni mo kanang hiluan, pre. O di ba ka butangan ni mo kanang mag-inom mo, pre. Kanang ipainom ni mo siya tayo dahin, pre. Kung mo anay sa Pilipinas.
1: Ikaw ito, pre. Buhagin ka, pre. Aga ko, pre, ba? Masakitan ko, pre. Duha mi kabuok lugar, pre.
0: Eh, bahala nagduha mo, pre. Ang importante na kay kwarta.
1: Noon sa mataw ka, pre. Mara masagag akong asawa, mara na kwarta, pre. Ako, pre, bahala. Gawa ako'y kwarta, pre. Mag-uban lang miso kong asawa, pre. Palanggain akong asawa, pre.
0: Amaw gani akong ingunin mo. Eh, kung masuko-suko, pag ka nga wala diha. Baka ng Amerikano diha, mag-inasin mo, padulong kay dagan magkwarta. O niya ka nang, gipamana magkasi mong mga anak ka nang, yung mga katigayunan tanan.
1: Diagin mo paingon, pre.
0: Para na ko, pre. Kaya lang nag-awaya imong asawa, pre. Kay mamatay ramang gihapon ng PWD ng Amerikano. Kung biyaan mo na, pre, na mangita man po naglaing Pinoy imong asawa na hayay ang Pinoy ng kwartahan na siya, pre.
1: Maba. Mulugan akong buhaton, pre.
0: Murag dihagyan mapadong-dong dihagyan, pre. Pero ikaw na bahala diha, pre. Oy. Pero kung gusto yun ni mo, pre, ay maayo baya, pre, kung diha lang una ka, pre. Pasagdae lang sana una, pre. Ang importante ka mo pas imong asawa, pre.

0: kining Jun John. John?
1: Nabarra kayo sa ulo eh. Nahubog ko naging adlaw na.
0: Magpatuoto o mampagkaato imong parini mo nga si Eric. Kay baw ka nga inom lang ang gusto niya to.
1: Analin, istorya hirag ko ko. Si pagkaplano ni mo at kinabuhi. Kay baw bitaw ka. Sakitan kay ko. Sakitan kay ko ga. Sa batang adlaw. Pagitan akong karoon ay kag mag-video ko lang ni mong Amerikano. Aminaw na ko nga mas love ni mo siya. Tagaan pa ni mo siya mga panahon. Tagaan pa ni mo siya mga oras. Pitandi na ko. Mudulog ko ni mas matagami eh. Mutanday ko. Di ka magpahilabot. Paminaw na ko nga. Ninagin ko ni mo. Love. Huwag ka nang higugman ako, Nalin.
0: Junjun. Pinakauna pala. Istorya ko naman kanimo. Nga kining tanan. Panapi lamang. Kung kanunay ko na ko magsigig ato bang dihanin mo. May kwarta ka bang ihatag na ko? Tinood doon na kay kwartang ihatag na ko. Pero taman raman na sa mga bayran nun dinis bahay. Pagkaon. Huwag ito'y sobra bisag gamay ng kuliro. May panang iro kay napay ka to. Onya kita. Huwag ito'y kwarta. Manang ako ng gihimo. Manghinaot kong imo ning masabtan.
1: Di magod. Kay baho ka. Sakit kay para na ko isip imong bana. Kay unan imong buhat. Sakit ay kay kuanalin.
0: Pagka nasakitan ka. Kay baho ka. Ako mismo. Di ko kinigusto. Pero balikon ko. Kining tanan. Kining tanan, gihimaw ka lang niya. Para sa itong mga anak. Para sa itong pamilya. Balikon ko, Sab. O kung nasakitan ka, magsilos ka. Pwede ka man nga mulakaw. Pwede ka nga mulayas. Kay kining tanan, gihimaw ko niya para sa itong pamilya. Una-una o mo sa pag-ayo. Tigawang nakayo na. Ang amaong Amerikano. Huwag tanang katigayunan. Ipanghatag na ako. Ipanghatag si imong anak. Ang ngayon pa baka magsilos ni anak?
1: Di ba guli mo masabtan? Di mo masabtan ang akong punto nga isip o si Kabana. Masakitan ko. Masakitan ko ni anak, Analin. Masaylo ako, Analin.
0: Balikon ka, Sab, sa ikaduha. Malakaw ka? O magpabilin ka kauban akong mga anak? O kauban ko ni mo? Kay pag-abot sa panahon, kita nag-ihapon na may mong bulahin.
1: Adeline. Adeline.
2: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan. Mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ay, kaloy, sad kaayo, oy. Kung pareha pa lamang siya kang Kuya Joel Subsuban nga ang iyang naban na bitaw nga kanang si tawag anak kanang lod-anon kaayo na unsaon na lamang luoy kaayo ang kaagi ni Junjun. Alam anang kung ikaw ka ang nasa sitwasyon ni Junjun, magpadayon pa ba ka? Or imo na lamang bihaan? Kay si Junjun karong panahon na nagpabili na lamang dito sa iyong asawa nga bisan pamantuod og gisakitan siya. Tungod sa mga sol-sol sa barkada, sol-sol sa asawa, ug tungod kay naigugma pud siya sa mga anak og sa iyong asawa, wa gyud siya mobiya karong panahon na. Ay, kaloy sab ni kuan ni Junjun. Pero kay nahigugma man siya hantud karon nagpabilin gihapon siya ngadto sa iyang asawa. Ala ona 41 na ang atong oras, mga manang, hatod kanato sa maayong kababuton sa DTX 500. Ingon man ni Sir Rudy Django Mediana sa Barangay Lapasan. Maayong pagpaminaw diha sa Rudy Django Mediana. And also ha, ayaw magkalimot sa D3 Bayo ha. Labi na sa mga nanay nga nagapasuso sa ilang mga anak o nagpasuso sa ilang bana. Kinahanglan daghan tagatas para nga himsog ang ato ang mga anak. Kay ang D3 Bio o sa kinika suplemento nga makahatag og dugang benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Ang lauric acid o ang capric acid, medium chain triglycerides na common kaayo nga makita sa gata sa inahan sa extra virgin coconut oil nga naasaw sa D3 Bio. Sa pagsuplemento sa inahan og sa D3 Bio, ipadaghan niini ang kantidad sa lauric acid o ang caprylic acid sa gatas sa inahan nga pwede niyang mahatag ngadto sa bata. Pinaagi sa pagpasuso ang nanay nga naka D3 Bio. Maana nga digit na malimot kanunay sa pagtumar D3 Bio. Mapalit na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Maayong pagpaminaw ng ito kang imot icons Noy Mabatid o sa mga taga COWD nga nagpaminaw sa ito nga programa. Ingon man kang Iman Tecolod, matod pa pa shoutout idols akong kapitan Rudy Django Mediana po. Kapitan Daniel po sa Barangay Lapasan. And also sa ito nga mga kang Christian Yat Gulay, may pagpaminaw og sa mga taga-barangay Consolacion, kang Richard Gallardo sa Zone 2C, Barangay Carmen, og kang K5 Danilo Delay, ya mismo sa Barangay 22. And also sa ito apong mga taga-barangay Consolacion, Barangay Kamamanan, Kuya Wasad kaya puhon ha sa sunod nga mga higayon. Maghatag tadya o magkuhatag mga reaction ninyo, inyohang mga tambag, inyohang kaning mga gustong ipadangat, labi na sa mga istorya nga gipadangat diri sa atong tulumanon ang lama sa kagahapon. Musunod na mga manang ang Higalang Pulis sa radyo, kaoban si Kuya Joel Subsuban sa programang Higalang Pulis sa Radyo. Mga accomplishments itong kapulisan sa Police Regional Office 10. Mayang pagpaminaw sa Bkudu di House sa May Barangay Indahag and also sa taga-barangay Makasandig ka always na silang gapaminaw sa ito ang programa. Salamat di House ninyo tonight. Mayang pagpaminaw sa Ans E3 nga always na sila nagpaminaw. Labi na diya sa May Mercado sa Cugon. Labi na sa Librando, kang Dudu Librando og sa Pilipinas Store. Ingon man kang Jim Elopre, kang Auntie, kang Auntie Terry, Molly Ong, and also diya sa
Kang din siyang ladaga nga always na silang nagpaminaw sa K5. Sa mga wa pa naman mag-rating sa pasensya kaayo. And ingon man, labi na sa mga naka-text di sa itong text line, hala sige. Nagpadangat lang mo kay always sab na basahon ni Kuya Joel Subsoban ang inyong mga pag-ratings di 0916-395-9196 kay tagaan na tos pagtagad. Kang Tiri Ugso di sa may barangay Bulwa and also sa uban pa nga mga kitohan. Galaga paminaw din sa itong nga pagpanag-uban. Wati igong oras sa itong nga pag-programa. Silolobot to kay to apasya sa kuan karon sa Carmen nang badji pa bitaw sa kainit sa panahon kinahanglan lang ta D3 Bio and Mighty C aron always kanunay ang atong panglawas himsong hala kay sige awara ta igong aras sa ngalan sa tuang station manager si K5 Nathan Sermento ang taong dili mahilig sa matro nagmamasang pero ang mamasang ug matro na ang mahilig sa iya. Sa itong CEO, very generous, Dr. Amel Uy. And sa itong sparring partner, Picas Lawak, Engineer Dio John Obrigoso. Ako lang ang inyo nakaban ng sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine. Magaingon nga dili tanang lami makabusog. Kay doon na po yung ubang lami magkapawa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino nakahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
3: Ito, magandaan doon yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Ano yung ginagawang food supplement niya?
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Isa din ipag-take?
3: Malipo o kuan. Maroon siya, maroon malipo nga wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako tigapalit pero may kung mag-ani ko dito sa kanya.
2: So, mga kining taga-ASI, ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for Teach Bukit. Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilika? Isa may ito, isa yung mga ito-historya, ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maalay kanang itub nito maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si paano to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Huh? Glidel.
2: Glidel
3: Malaysia.
1: GTX 500 Pumali sa mga butika Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Good morning ma'am.
5: Hi, good morning.
4: Ano sa itong kompleto ngalan?
5: Tata na lang.
4: Tata.
5: Tata Gakos.
4: Pilang mong edad?
5: 45.
4: Sa gaas naman ka, ma'am?
5: Derera, agora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gapaliton?
5: Mighty C, jud ko.
4: Mighty C.
5: Mighty C, o kaneng GTX nga copy.
4: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong bahayong panglawas?
5: Mighty C na ko, almost 2 years na jud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so, na ko maintenance. Dahil hindi ko comfortable nga na ko maintenance. So, gina-try kayo. Sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry. For 1 week siya, gitwise ali na ko. So, murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epikit sa akong lawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, once ali na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May tisirag yun ko everyday.
4: DTX 500.
5: Then, DTX nga copy.
4: Coffee mix. Kani yun sa manit?
5: Kani, may tisikit.
4: May tisikit.
5: Malagi din siya ako ah. So, normal akong dugo per mintig.
4: Wow.
5: Normal. Manang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka matistipay good na ako nga ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
4: Wow. Pamon sa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
5: So, sa wala pa nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayos siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik, imuhang paminaw, ba di ka gabation ng kakapoy. Di ka gabation ng kakapoy. So, ako gicheck tabang sa ako, like sa ako ang adagan kong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ako ang sa trabaho una ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahil o ka nang hiyang po sa inyo, kanihiyang hiyang man sa ako, nga, taban ko mga sakit gani. Kanihiyang hiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
4: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
4: Usay mong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
6: Pili, Ma'am Sano, ako edad 74 o 75 na. Para ko lang tuyo dun sa Agora, bang sa police station.
4: Naiyon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo.
6: Ako mapalit kong dire, D3 Bio, Mighty C, o D3.

0: DTX, nga na pa mako DTX dito, D3Bio pa man, upo at ang makukurot na ako, may PC. Mga sa akurot, palit, kito, unta man kung ang hindi rin, pinahinir ako, maklay pa yung hindi rin.
1: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw, dakong pagtuo nga nakatabang si mong
0: panglawas. Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuwi, makain na magay ko, D3Bio, makain na po, may PC, maayo na akong kaon, mo na, pero minti na akong
1: kaon. Unsa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit, o musulay, nga wala pa kanis klinika
0: ka tayo. Kaya katong wa pa makasulay o ginom o D3Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Kaya ako lang pila na katuig na kung pinalit aning D3Bio. Kaluyan ko sa ginom ako masakiton mag-ikul. Ako sakit sa hat. Operahan ko ako nag-opera. So kaluy sa ginom. Iabot na lang kung tulong katuig ka ginom operahan ko. Puro mangyapon. Kasi gila, di ako huwalaan ang D3Bio.
1: Salamat, Kenay.
2: D3Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan ako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: iCare Drops.
8: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
7: iCare Drops.
8: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng iCare Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin.
7: iCare Drops.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
10: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. iCare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. iCare Gold, ang iCare Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
14: 66th Palarumba Bansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Higalang Pulis sa radyo,
16: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon nga gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. Ug Higalang Pulis, legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
15: Higalang Pulis sa radyo.
16: Higalang Pulis sa radyo.

0: Okay, bye, hapon. Welcome na po sa itong programang Higalang Pulis sa Radio. Kauban niya po ng inyong ubos galagad. Kuya Joe, Corporal Joel Lasurada Subsuban, gikan sa RPIO Region 10.
1: Kauban, sabi niyo, ako si Police Corporal Carlos Tugro III, gikan po sa Police Regional Office 10 RPIO.
0: Okay, mga higalang, magipangaluhan, mga kaigsunan sa itong snapping spokesperson, Police Major Juan Navarro. Sa pagkatod ka ninyo, mga balitang informasyon, may kalabutan sa itong kapulisan sa Tibuok Higalang Police Region 10. At ang ninyo mga higala, kay unyan ako mo intro sa ito ang mga headlines, ato sa ang paunahon ng ito ang partner dere si Police Corporal Carlos Lugto III, ang isang police bay na ito nga partner karon. Kuya Carlos, go ahead!
1: Salamat kayo, Joe. No? Apan sa dilit, pagkatamuad to sa bulyada sa mga balita. Ug update sa atong palibot, ato unang pagpasalamat sa labang makagahom. Kuya Joe, palihog ko sa paghalad o pagampo.
0: Okay mga higala, no? Dito pwede na to kalimtan pabalik-balik gini para ma-memorize gini nando nga matag karunog unya doon natay buhaton uban giyod ang atong Ginoo. We glorify your name Lord God. Salamat nining another na pod nga oportunidad nga makiguban sa imong katawhan Ginoo pinaagi sa kahanginan sa social media. Ang imong kapulisan Lord God naghinaot sa imong panalangin sa imong kusog kadasig kaisog sa kasing-kasing gunahuna sa pagbuhat sa among serbisyo o sa tanang katawhan nga andam musuporta sa kapulisan. Panalanginan nimo ang tanang naglantaw karon sa live. Panalanginan nimo ang tanhan nga naminaw sa radio o panalanginan sab nimo ang tibuok kapulisan sa Pilipinas aron maghatag serbisyo sa katawhan. Dalaygon ka bisan padre sa Q5 News FM family. Dalaygon ka in Jesus name. Amen.
1: Amen.
0: Okay, go ahead, Toy.
1: Salamat kayo, Juno, sa makausap mga higala. Welcome sa atong Higalang Pulis sa radio. Una natong panimbayaon ang atong maabtikon, well-rounded ug matinud-ano nga public servant ang atong Regional Director sa Police Regional Office 10, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Ug on behalf of Police Regional Office 10, among dako nga pagpasalamat kang Doc Ramil Uy, kauban ng iyang fabulous station manager, kabayan na Noel Asian Sir. Daghang salamat sa kagayunan nga inyong gihatag aron mas paduol ug mas madunggan kanunay ang tingog sa protein sa katawhan. Kauban usab nato ang atong command group, Police Colonel Aaron Mendia, Deputy Regional Director for Administration, Police Colonel Edilberto B. Petaliano, OIC, Deputy Regional Director for Operations, and Police Colonel Nelvin M. Rico Hermoso ang atong Chief of the Regional Staff. Panimayon usab nato ang atong mga kauban sa Regional Public Information Office nga gipanguluhan ni Police Major Joanne G. Navarro ang atong spokesperson. Sa atong mga kapulisan, usab sa Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan, Lanao del Norte, Misamis Occidental. Ug siyempre sa atong Facebook Live viewers o radio listeners, maayong hapon kanatong tanan.
0: Okay, daghang salamat ta, Matoy. Daghang salamat po sa itong mga viewers diha, mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot sa pag-follow sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ilabi na sa mga pages nila, mga kaigsunan, nga maghatag impormasyon na tagkaroon ugo niya. O siyempre, mga kaigsunan, ang Police Regional Office ng Facebook page. Sayo, gihapon ninyo kalimti, mga kaigsunan, sa pag-follow. O siyempre, kaning nais inyong atubangan o niya naapos inyong likod. Ayaw kalimti. O siyempre, ganyan naman ito ipamit sa para ato ma-promote ang inyuhang page po.
1: Magdugin na ito kaya, Juno. Pero ayaw kalimot, mga higala, no? Juan Carlos Vlogs, ang pag-follow, pag-like sa ito ang mga posted to.
0: Okay, kanamang kaigala, mga kaigsunan, ang atong tuyo, diha, mate, o is, kuan, kanang, dugang kalambuan sa mga kapulisan matag karunugon niya, di ba?
1: Yes, Kuya Juno, no, kasi kay kami mga higala, no, sa pagmisa maghahatag sa inyo mga impormasyon, si Kuya Joe, ako po nga Juan Carlos Vlogs, makita ninyo dito sa mga page yung sa mga updates, sa mga accomplishments sa Police Regional Office 10.
0: Okay, mga kahigalaan, dagang salamat. Siyempre, mga kaigsunan, no, di isa gina to, kalimtan, napapasalamat sa ito ang mga kahigalaan nga na kanunay. Ilabi na sa ito ang partner, mga kaigsunan, diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. Nga wagi paglubad, mga kaigalaan, ito ang CEO, diri, si Kuya Doc Ramil Uy. O siyempre, sa ito ang manager, mga kaigsunan, na grabe ka, active ka ni Kuya Juan Carlos, no? Manager Juan Jonathan Sarmiento. Sir, salamat kayo, grabe ni. Permit, tira ba ni Molantaw sa itong live? Unya, bisan pag makalimot na siya, makahinomdom gini siya niya. Pwede siya kakita gwapo, hindi siya matanaw rin ako. Dito, manager, mga hapon, gini mo. Daga salamat. Grabe raban niya siya, kakuan. Kanang family man, makita na to, no? Importante kayo na, sa usaka leader, ang pagka-family man. Salamat kayo. Siyempre, mga kaigsunan, gini nga itong mga balita, karong headline, may gala, sa pagpangulo sa tuag snappy o visionary leader, regional director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Ang atuag snappy usab mga higala nga DRDA, Police Colonel Aaron Mendia, og ni ang atong DRDO, Police Colonel Edilberto Pitaliano, sir. Og siyempre, ang atuag very supportive Regional Chief of Staff, Police Colonel Nelvin Rico Hermoso, sir. Salamat kayo, no? Ang inyuhang suporta mga higalaan, maway amuang kanunay, ang nagagihatagan og pagtagad aron mahimuming kusgan. So dito tayo maglangay mga kaigsoon, ato nang unahon ang atong headline karong hapuna sa atong mga balitang impormasyon. Una ni ini, ha? Ang una ni ini mga kaigsoon, unsay una ni? Dito ang mga kagalaan, no? Seguridad sa balik eskwela, gitutukan sa atong kapulisan sa Police Radio Office 10. Kaya hapit na ang eskwela. O dahil kadawa may gala, mga nagunang mga kalampusan sa kapulisan sa igalang pulis sa atuan ni pagawas karon diri sa atuan nga programa. O siyempre mga kaigsoon, ang ikatulo, ang sunod-sunod ng mga dinakpanay sa illegal na droga dire sa siyudad Cagandioro o sa Misamis Oriental, medyo dako-dako na itong hisgutan unya o gagato ang legal nga hisgutanan sa pag-aristo sa usa ka kriminal. Hisgutan na ito dire sa itong legal year sa unyaga taon-taon. O siyempre, ang pinakalast din ni Magson ng itong hisgutan mao ang unsa bagyod ang mga sekreto sa mga Pinoy nga nung kugihan kayo mo trabaho. So karamay gala, ito na ibalik at itong hatag dress na ito ang Kuya Juan Carlos para sa pinakaunang bulyada. Guay toy!
1: Yes, Kuya Jono, salamat kayo mga higala. Duol na yun ang ato ang ating balik sa ito ang mga pag-eskwela. No? So, paminaw mo, magsugod na usap ang klase, daghan na daghan usap ang mga estudyante, ginikanan, o mga commuters sa kadalanan. Isip kabahin sa atong balik eskwela information drive, aniya ang pipila ka pahimang no aron masiguro ang kaluwasan ug kalinaw sa pagsugod sa klase. Sa atong mga estudyante kanunay nga magbantay samtang naglakaw, umutabok sa dalan. Gamita lamang ang pedestrian lane ug sunod ang traffic signs ug mga traffic personnel. Likayi ang paggamit sa cellphone samtang mutabok aron malikayan ang disgrasya. Sa mga ginikanan, siguro ang kabalo mo sa ruta ug oras sa pag-eskwela sa inyong mga anak. Pahinumdumi sila nga dili mo sabay sa dili kaila ug dayon mo sumbong sa maestro, ginikanan o pulis kung adunay kay nahinalang tao o panghitabo. Sa mga driver ug motorista usab no hinahinay sa pagpadagan ilabi na duol sa mga eskwelahan. Hatagi og prioridad ang mga estudyante ug pedestrians ug likayi ang illegal parking aron dili makasamok sa trapiko. Pahimang no usab sa tanan nga bantayan kanunay ang inyong mga gamit batok sa mga kawatan o snatcher. Likay ang pagdala og mahalon nga butang kung dili kinahanglan og kanunay magmatgon sa palibot. Ang kapulisan padayon nga nagpatuman sa patrolya ng higalang pulis aron masiguro ang seguridad og kalinaw sa mga eskwelahan og kadalanan ning balik eskwela. Kung adunay emergency o insidente nga kinahanglan i-report, ayaw pagduha-duha sa pagduol sa pinakaduol nga police station. Magtinibangay kita aron mahimong luwas, malinawon o malipayong balik eskwela para sa tanang kabataan. Dagang salamat o maayong adlaw.
0: Okay mga higala, no, hapit na magyo. Balik eskwela naman ta mga ginikanan diha. Hala, andam-andam na mo. Kaning mama mo magiging tigato sa kasagaran. Although di punta ng mama, no, kung doon na po yung papa nga grabe sa kakugihan mo ato sa mga anak. Yan niya excited na magiging kayo na sila. Labi na ka ng pagsugod bito sa eskwela, Kuya Juan. No? Pagsugod sa eskwela, tanawa ganyan ng mga eskwelahan. Ato ganyan ng videohan, ato nang i-vlogger ang mga pipilakadlaw. Ato'y pagawas kung unsa ka bibo ang eskwelahan or dalan anang panahon na ganang pinakaunang adlaw sa pag-eskwela maghuot pa na abot at tunga-tunga muna medyo hungahungaw na gaduna na pwede kahatiwan maundang na mo na experience na to dito sa Kabukiran bukid mangguntong amua ano ha murag syudad magano probinsya gyapon
1: probinsya gyapon
0: mga gwapo lang to inyo ano
1: sakto lang
0: dito ba kay galaan kaning ato mga bata kailangan na to na atimanon dili lang sa pagdasig nila nga kusog mukaon kay para mo dako kung dili pagdasig nila sa ilang edukasyon. Pero sa ato mga ginikanan mate kailangan po magunaw na tanga ayaw po pugsa inyong mga anak nga mo bright dayon ato sa ginikanan excited lagi bukbukon sa ng anak eh, para ma bright dayon ayaw po kay lain-lain man tag talent ato pong respetuhon ang katungod sa ilang talento wala kabalo di ba
1: okay, pwede na sila mahatag og suporta ko yun Joe
0: support dasig lang dasig
1: support nanta sa mga kabutan sa mga bata mga
0: bata ay lang bunalan ta ka kay ngunon di ka kabasa nga na man sa bukid sa una ako latingon lagi di ka kabasa ha pak apite so karon dili na po delikado na nasa. So dasigon lang, di ba? Sa ato po mga teachers, pa remind lang po ni. Okay, pwedeng kasuhan ang teacher kung ang usa ka bata iyang pasakitan, iyahang pakaulawan, iyahang bulion sa eskwelahan kay example kanang medyo minus yung panghuna-huna lugar compare sa uban, wa siya kabalo unsa pay talent adto. Then kanang pakaulawan nimo dia sa mga pupils or sa public. Mo yung kay example lang ha. Kani out of kana, out of record lang ba. Kana mo yung kag wa kay nada, may nga na, ano yung kag igat ka, may nga na nga mga words. Kana siya ka mga words as kanang teacher bantayan ninyo. Once ganin doon na mureklamo ninyo, kaso gina, problema gina ninyo. So kani, reminders lang po ni bilang public servant. Nga doon na tayo rule and policy nga sundon diya sa eskwilahan. Mm. O kani siya, dili di tiyo tiyaw, tinuod kini nga mga pulisya. Di na nato palauman, kay daghan pa matag-iskwita na to alang is remind. Remind. Kay sugod na mag-eskwila karon sunod simana. Dili lang sa ato mga ginikanan. Ang teacher o sahay mo ni kahadlukan sa mga bata. Oh, nay mga bata, di na ko mo eskwila pa. Ma, di na ko. Nga naman, iso ka teacher.
1: Gikusi ko ni teacher.
0: Oh, gikusi ko. Gisigasigahan ko sa mata ni teacher. Di man to, sigag mata imong teacher na. Kanang cute man kaya to. Mahadlok ang bata, anak. Nalabi na ganang preschool, kinder, mga grade 1, even grade 2, grade 3. Kana sa laga ba nga edad, medyo minus pa ang ilang pangunahuna ana, unsaon pag-counter nila sa kanang kahadlok. O dili pa inga na kontrolado.
1: Kaya sa mga vulnerable pa, mga bata pa kayo.
0: Yan. Kamu mga ginikanan, inyo po nalantawon. Kay basin po ang inyong mga anak dito na rattle na, di na maka-answer, kaya nahadlok na teacher, pwede ka muna mo-report ngadto sa principal. Para ma-address ang problema kung ang inyong mga anak na hadlok ng eskwela kay prinsesa kay isuga sa teacher. Kini tinuod ni nga panghitabo, doon natin evidence ane. Pero di lang sa hinganla na to, kaya nasulbad naman ito nga problema. Kini lang is, ato walang isgutan nga, kita mga teacher, kailangan at murag child lover kita. Magmo naman itong gisudlan nga profession, murag police ba? Police naman ta. Ako bisan pag dako ng kriminal, bisan pag isog ng kriminal, imugid ng ipatigbabaw ang imong pagkapulis. Nga na gyapon sa mga teacher, bisag mas lagot na ka sa anak ka ng bata kay di mo tuon nimo pertigid kalingas. Pero stay sa imong focus as a teacher. Love your students. Dili kay abusaran na to or pasigasigahan na tong mata or kasamaan na tong ayaw kay dunay edad nga kailangan niya ang kaiso gamay. Pero dunay po edad nga dili pwede.
1: Atin mong tibangon.
0: O, atin mong tibangon. Ang edad sa bata, maratol man na, mahimo kang terorista sa mata sa bata ba? Hadlok na ko, di na ko mo eskwila. Pa, ma, di ko mo eskwila niya. Ang atitsya, dito ko spikas kayo, bautan kayo do. O, rin na, labi na grade 1, kasagaran na. So, mga igala, no, kana lang gamay nga tips, kauban sa ato ang Kuya Juan Carlos, ato lang gidugangan gamay. Kaya nakapukos, siyempre, ang ginikanan sa safety, number one. Pero ato pong gidugangan dito sa safety sa school ang sulod mismo sa room. Safety ang bata sa gawas. Ang sa sulod kinahadlok siya sa teacher. So sa mga principal po diyan, no? Kabaluta doon ay mga listener na to, doon natin mga higala nga principal. Ilahapon na under supervision nila ang mga teachers nga mag-abuso ni ana or makabuhat. Di man siguro na abuso sa ilaha kay mo normal nila nga karakter, pero dapat kontrolon og ang karakter nga para sa mga bata mo ihatag. Kana mga reminders lang na kay doon na po tayo mga bata, no? Inga na ang mga experience, doon na po yung mga silingan na to, mga higala na to, inga na gyapon ang experience. Nag-abot yun in town sa principal last year. Abot yun taas principal. Di po ta gusto nga mabalik pa do nga mga problema. Dili lang kami ang maka-experience ha. Doon na po yung uban. Pero mahadlok lang mo reklamo. Mahadlok mo reklamo. Ay, mga kortahan raba na sila. Ay, mga teacher raba na. Arba ko yung grado. Inga na ang mga ginikanan. Mahadlok mo reklamo. Pero pwede din yung ipaabot. Address sa Higalang Police Radio pag naay mga inga na. Pag-abuso naman ka na. So, kana safety and security measure not only for the children pero appeal po sa mga ginikanan o mga teacher.
1: And since Kuya Joe, nagisigot naman tawag safety, Kuya Joe, ako lang gustong isingit ka na yung ato ang patrolya ng Higalang Police.
0: Okay.
1: Naghatag po tag safety and security po sa ato ang mga estudyante, labi na karong ting pasokan, Kuya Joe. Sa ato ang kapulisan din sa Police Regional Office 10 mga Higala, naapot ay ginatawag nga patrolya ng Higalang Police. Ang ato ang mga personnel sa regional headquarters nag-deploy dito sa mga
0: dugang tropa
1: sa mga eskwelahan para magbantay ng seguridad dito sa kanaang lugar, sa kanaang eskwelahan.
0: Okay, kanang eskwelahan diri sa Kagandioro. Di lang sa Kagandioro apil ang uban nga mga provinces, tanan nga mga provinces, di ba? Kay mao man ni ang mandate karon sa atong regional director ang pag-secure sa pag-open o pag-abli sa eskwela kaning balik eskwela nga programa.
1: Intensifying police visibility din mismo sa ato ang mga eskwelahan.
0: Nindot kayo pag makakita mog pulis, do na moy mga problema, duula ang pulis. Kung wa moy kwarta, duula gyapon ing nga parihata. Sir, wa tay kwarta. Beta mga igala, no, dooli ang inyong kapulisan, matagarong unya kung doon na mo yung mga panginahanglan nga di ninyo masadan. Although wa maikatabang direkta ang pulis kung kwarta isgutan, pero mga idea, equipo ang ato ang mga kapulisan sa paghatag idea. Magpatudlo mo asa ang dalan sa eskulahan, kaya naamag yung mga bagong estudyante. Ayaw mo patakag pangutana, ha? Dito yun mo sa mga naka-uniforme nga mga polis or mga even security guard.
1: Yes. And I want also to advise our parents, Kuya Joe, no, nga ilahang ignon ng ilang mga anak Kung may kinaunsa man galing, kung naay problema, kung naay gusto nga i-report, dili sila magduwa-duwa og duol sa tumaka pulisan. Kasi unya ang katuday mga anak kay basin, dili ko kay mahadlok sila unsa ba. Pero i-remind ang ato mga ang mga ang mga anak, bat, mga anak, mga ginikanan nga dili mahadlok sa tumaka pulisan kay kami o mga kapulisan anda mo tabang og maghatag og serbisyo kaninyo.
0: Kalipay ba kay paminawon ibutang na to Kuya Juan no desa Karsada magduty magita di ba even nata sa PIO sa Region 10 sa Region Headquarters doon natay duty sa ground no buntag sayo alas 6 pa before alas 6 nanata sa ground alas 4 sa hapon naana po sa ground padungkod sa unsa tong oras alas 6
1: 6 to 8 pedyo sa buntag tapos 4 to 6
0: sa gabi kung dunay mo duol example mo duol sa imuhang batanon o bata or tiguang nga magpatabang sa imo sa patiyon mo.
1: Ah, siyempre, Kuya Joe, no? Malipi ka, Kuya Joe. Kaya naa, diba? Actually, Kuya Joe, no? Katong pag-duty na ako dito sa my senior.
0: Sa university.
1: Naka-duty ko last time. Dito, naini doon sa ako, Kuya Joe.
0: Yan.
1: Usaka motorcycle nga nag-drive ng motorcycle. Nidoon siya sa kuha, tapos nangunta na siya, sir, asa dapit niya siya ng lugar?
0: Hindi
1: ko kinabalo kayo. Wala siya kinabalo man.
0: Wala siya kinabalo.
1: Basta dili siya taga-diri.
0: Oo.
1: Nangutana siya, ahan na siya ng lugar. So, siyempre, kita nakahibalo man, tapos atan ako dito. So, inanalang mga higala, kung namo yung mga pangutana, wala mo kahibalo sa asang lugar, pwede mo mudul sa mua.
0: Yan. Muna, nang gitawag siya, mate, kanang Kuya Juan, no? Part na siya sa grassroots problem. Kanang problema sa publiko nga gamay, wa sa kaduulan. Nahimo na hinong biktima sa mga tao matulpatampalasan. Kanang mga tao sa kaispanahon. Wa ka katuod ta ako'y bahala nimo unya pangwartahon or either ilaron di ba simple lang na gamay lang na pero pwedeng mapas mo imong pamilya kung mailad ka sa mga tao mangingilad labi na kaning sugod eskwela na ay daghan pud aning mga mananap o guna-huna o kasing-kasing na way kaluoy so ang atong pulis na di ba ikaw yun mismo naka experience yun na ako Kuya Juan
1: and also Kuya Joe no dili lang kay tungod kay namungod pi uban nga na problema tapos dili gusto pud siguro magpakita sa atong mga kapulisan kay unsa ba maulaw siguro unsa ba pwede ra sila mutawag actually sa ato ang
0: hotline number
1: or sa pinakaduol nga hotline number sa police station pwede ra sila
0: sa
1: manawag o sa Facebook po pwede sila mag-chat
0: mag-search
1: nila for example naay sa PS1 gusto na sila gusto nga problema nga i-chat unsa ba gali i-complain pwede ra sila i-complain dito kung dili sila gusto nga may balaan ang ilang identity
0: By experience ya po, di ba, sa tuha, sa Police Radio Office 10.
1: Yes.
0: Si Police Major Juan Navarro. Action agad ya po. Morag ya po ni programa sa Region Headquarter, National Headquarter ba. Na, kwan, sumbong mo, action agad. Pagkabasa sa tuang hippie sa PIO, nga dunay nagkinahanglan o tabang, although dili nga nakadako ng concern, pero dunay dunay emosyon ang dala. So, reaksyonan dayon.
1: Yes.
0: Kauban na si Police Major Mantala de sa Police Station 4.
1: Yes.
0: Grabe ka snap po, direct action. So, ang atong patrol, lango dagan kung asa ang concern, di ba?
1: So, plus, once dayong mga higala no nga ilahang ma-actionan ni dito sa ubos, mag-feedback dayon may for example, mag-send mo sa mo sa Facebook. Kami dayon mag-feedback din sa inyo kung in kaso nga moana siyang na-actionan.
0: Yan. Dito, 'di ba? Dito Bayabas area to eh.
1: Ang concern,
0: loy kay to mga tigulang in town, mga nanay, lolo, lola, kana sila wa nay lain nga kaabag na sila. Gawas na lang sa atong pulis kung dunay pagpangabuso. So salamat kayo. Snappy kayo tong spokesperson, Police Major Juan Navarro. Daghan kayo mga kapulisan na to nga andam yun. Abi ninyo, stricto lang tanaw ng mga pulis na nagpatrulya pero sa tinuod lang kasing-kasing na public service yun. Kinaon na to ang public service kahit sa training muna'y gina-intake per me. Public service. Dili na ni dula ang inyuhang gisudlan nga pagpanerbisyo. So bisan pag tanaw ni mo nga murag stricto na pero duulo na ni mo kung magpatabang ka andam yun na mutabang. Tarong alag approach. Shout out de itong usaka batanon dito sa Luzon. Pakaulawan ang pulis. Giinsulto, gihagit pa. Pero karon murag ako nagsansa nga nagatubang na itong kaso. Katong isang pulis nga, duha ka pulis nagpatrolya, gisita nilang naghukas o nagbip de sa publiko. Kay bawal man, ilabi na sa Safer Cities Initiative na to na programa. So, igo lang gibadlong. Grabe na kaisog. Kamu dia hinaot me nga dili mahitabo diri sa Region 10. E dunay pagbastos sa mga uniforme, dunay pagbastos sa atong kapulisan, even sa mga men in uniform, dako gyud chance magatubang mukaso although di makigsumnong bagay ang atong pulis. Naay legal nga proseso. Kato gihanggat magunto. Hubuan ang imong uniforme, ana ba? Pusila ko. Kana nga mga word. Kaso na na basin og kaingon mo nga kanang ko ana, kanang freedom of speech. So anay labot sa freedom of speech kay dunay pagpanghagit, kriminal na siya. So mate, di nang nato malikayan nga atong oras alas 2:22 na pitin namang ginatong lingawa kay na namang kanang gitawag nato kanang pinaka importanting butang karong panahon na. Mm-hmm. Unsa ganipit saron mate? Na ko yung tumangan Mayo Mayo ano nun Mayo 30 ah ba siya mayo 30 ato yung bugo-bugo lagi ba wait na kalimot me Mayo 29 na ugma 30 na
1: 30 na
0: then 31 na dahil pagka Domingo o dayon 1 na dahil sa Lunes
1: Monday o
0: Monday diba Lunes na bitaw mga igalawa na sutoy-sutoy na ito mga bata sa eskwilahan. Ay, kabala ka, guway kwarta. Importante mo, eskwilang anak. Gawasan na akong classmate, kinaanad man ni guway kwarta mo, naningkamot ni nga dagang kwarta, karong kwartahan na.
1: Wadya mo.
0: Bitaw, met, no, dagang salamat sa inyuhang mga messages, no, ato sa basahon gamay, ato i-shoutout ato mga listeners, no. Kings Joe, salamat gayo. Og si Jeremy, salamat po. Alfonso Ansyud, salamat gayo. Og si Okoy Julius, amo aning kwan. Special Action Force nga trainer sa kwan sa Bisok. Oh si Sir Okoy nga taga Kamigin. Shout out sa mo da sir. Og si Sir Silvestre Asyong from Kamigin gyapon. Salamat sa inyo. Og sa mga nag-message diha, salamat kay tanan. Okay mga higala na pabilin og padayon ta sa atong programa Higalang Pulis Radio diri sa ikaduha bulyada sa tuag balitag impormasyon. Para sa atong ikaduha, sa atong accomplishment report, gikan sa PIO.
1: Yes, ako yung Juno, para sa atong ikaduhang bahin, atong paminawon ng atong accomplishment sa protein karong si Manaha, kauban nato si Patrolman Jane Rose Buhol. Go to Jane, take it away.
2: Ubos sa mas pinadig-on nga liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, padayon nga gipakusgan sa atong kapulisan ang mga operasyon dinhi sa Northern Mindanao. Subay sa iyang PPR framework strategy, ang prepare, prevent, og respond nga nagsilbing giya sa pagpatuman og maayong pagpanerbisyo sa atong kapulisan. Ginapalayuhan kini sa iyang 4Ms ang maagap, marunong, magalang og maayos nga nagmugna og usa ka disiplinado, makatawhanon og matinud-anong hanay sa kapulisan. Ania ang weekly accomplishment report gikan Mayo 21 hangtod Mayo 27, 2026. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, malampusong nakumpiska sa atong kapulisan ang balur og 1.7 milyon ka pesos sa ilegal nga droga ug naaresto ang 73 ka mga indibidwal sa 64 ka nahimo nga operasyon. 2,755 pesos nga kantidad sa illegal gambling items ang nakumpiska sa atong kapulisan. Din unsi ang naaresto sa unom ka mga nahimong operasyon. Sa malampuson nga pag-aresto sa mga wanted person, 54 kabuok niini ang naaresto. Din dusi niini ang most wanted ug 42 ka other wanted person ang nasikop sa atong kapulisan. In the campaign against loose firearms o kontraboga, 37 ka small arms ang nakumpiska, na surrender ug na-recover sa atong kapulisan. Din adunay unom ang naaresto sa 35 kamalampuson nga operasyon. Sa kampanya batok sa anti-smuggling cigarettes, malampuson nga nakumpiska sa atong mga operatiba ang di muubos sa 2.8 milyon ka pesos nga kandidat sa mga smuggled cigarettes. Diin 18 ang naaresto sa 28 ka operasyon nga gipahigayon ni ining si Manaha. Sa kampanya batok sa ilegal nga pagmina, mikabat sa 5.3 milyon ka pesos nga kantidad sa mga ilegal nga pagmina ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin unom ang naaresto sa unom ka operasyon nga nahimo sa atong kapulisan sulod sa usa ka semana. Ug mao kana ang weekly accomplishment report sa pagpangulo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kini ang inyong maalagarong pulis, Patrol Woman Jane Rose Buhol, para sa inyong higalang pulis sa radyo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Okay mga igalaw, no, daghan kang salamat Patrol Woman Jane Rose Buhol gikan sa RPIO Region 10 sa imong report, sa imong sa accomplishment report sa atuang higalang pulis sa radio. Daghan salamat ma'am sa mga accomplishment tanan mate tungod na sa tabang po sa atuang komunidad.
1: Mm-hmm.
0: Okay, proceed ta sa ikatulong bulyada sa atuang programa. Right?
1: Yes, kay Juno, salamat kayo. So, dili na po sa ito ikatulong segment.
0: Oo.
1: O kaning Legally Yours.
0: O kaning Legally Yours na to karon. Pasensya, wala tay record karon kay wala pa na human og edit. So, ginalanganin kagani ha. So ato lang basahon para mahibaw-an nila mate kung unsa ning pag-aresto sa usa ka tawo, sa usa ka pulis. Kanus amo aresto ang atong atong pulis or even civilian?
1: Yes, Kuya Joe. Atong sugdan Kuya Joe.
0: Okay, go ahead.
1: Okay. Ang arrest mao ang pagdakop o pagkuha sa usa ka tawo para ikustudiya aron siya makatubag sa usa ka krimen nga iyang nahimo. Sa Pilipinas, kini ginadumala sa Rules of Criminal Procedure, ilabi na sa Rule 113, ug adunay mga provision usab ang Revised Penal Code nga nagisgot bahin sa illegal nga pagdakop. Katuyuan sa arrest. Ang tumong sa pag-aresto mao ang mga musunod. Una, aron mapailalom ang tawo sa gahom sa balaod. Ikaduha, aron masiguro nga matubang siya sa korte. Ug aron malikayan ang iyang pag-ikyas o pagbuhat paglaing krimen. Unsa man ang paagi sa pagdakop? Ang arrest mahimo pinaagi sa aktwal nga pagpugong o pagdakop sa tawo o voluntaryong pag-surrender sa maong tawo ngadto sa awtoridad. Sa pag-aresto, dili pwede mo gamit og sobra nga kusog o violence sa pagdakop. Kinsa ang pwede mo dakop? Mga police officer o peace officer ug mga pribadong tawo sa mga sitwasyon nga gitugutan sa balaod. Aduna sa pag-arrest pinaagi sa warrant. Ang warrant of arrest usa ka written o sinulat gikan sa huwes nga ngadto sa police officer aron sa pagdakop sa usa ka tawo nga giakusahan og krimen. Ubos sa 1987 Philippine Constitution ug sa Rule 112 sa Rules of Criminal Procedure, mahimong ma-issue ang warrant kung una, adunay probable cause. Ikaduha, personal nga nasuta sa huwes. Ug ikatulo, ubos sa sinumpaang testimonya sa complainant ug mga witness. Ang katungdanan sa police officer sa sitwasyon nga adunay aristuhon pamaagi sa warrant of arrest, kinahanglan ipahibalo sa gidakop ang rason sa iyang pag-aresto, sultihan siya nga adunay warrant, ug ipakita ang warrant kung iyang pangayoon. Ang warrantless arrest mo ang pagdakop bisan walay warrant of arrest. Kasagaran, dili kini mahimo kay protektado sa konstitusyon ang katungod sa mga tawo batok sa pag-aresto. Apan adunay mga exceptions kung gitugutan sa balaod. Ubos sa Section 5 sa Rule 113 sa Rules of Criminal Procedure, pwede mo dakop bisan walay warrant sa musunod nga sitwasyon. Una, in flagrante delicto arrest o caught in the act. Pwede dakpon ang tawo kung nakita mismo sa police officer nga ang tawo naghimo, nakahimo, umuhimo pa lang sa krimen. Mga requisite. Adunay klarong lihok nga nagpakita nga adunay krimen o kini nahitabo sa tubangan o pananaw sa police officer. Pananglitan. Nakita sa police officer nga ang suspect nagbaligya og illegal drugs o mga drugs o nga adunay gipatay nga nasakpan nga nakita mismo sa police officer. Oo. Ikaduha, hot pursuit arrest. Muna siya ang ikaduha sa ato ang nga pwede magdakop kuya Joe.
0: Hot pursuit.
1: No, nga walay warrant ay kuya Joe. Hot pursuit arrest. Pwede usab ang warrantless arrest kung bago pa nahitabo ang krimen o adunay probable cause ang police nga mutuo nga ang gidakop mao ang naghimo niini. Mga requisite, bago pa nahitabo ang krimen, ang police adunay personal knowledge sa mga panghitabo base sa iyang pag-imbestigar o adunay probable cause. Pananglitan, human sa tulis, giila dayon sa witness ang suspect o gigukod dayon siya sa police hangtod na dakpan. Ikatulo Kuya Joe, ang escapee arrest.
0: Pwede escapee, gikan na priso.
1: O na priso, nakayakyas Kuya Joe, ano na siya. Pwede dakpon bisan walay warrant ang nakaikyas gikan sa prisuhan, nakaikyas samtang gidala sa prisuhan, o nakaikyas human makumbiktar sa iyang kaso. Ang usa ka tawo nga gidakop adunay mga katungod ubos sa 1987 Philippine Constitution. Katungod sa nakatagay nakatungod sa katungod nga makabalo sa katungod sa NP nang mamamaya katungod nga makuha kabugado katungod nga makabalo sa iya mga katungod o proteksyon batok sa torture o pagpugos. Kini gitawag ng Miranda rights. Miranda rights.
0: Basahan ka.
1: Basahan oh, before ka
0: adili ikaw ang katong dinakpan.
1: Kung madakpan ka kuyo,
0: Ayaw.
1: Basahan ka og Miranda rights.
0: Kung dili ka mabasahan, delikado po ang pulis.
1: Oo, delikado.
0: Ma-dismiss man ang kaso.
1: Dapat yun nga hatagan ni mo kay balo ang katong mga katong nadakpan. Kung sa ilang rights. Kung nadakpan, Tapos illegal arrest, mahimong illegal ang arrest kung walay legal nga basihan, walay valid warrant o walay applicable nga exception o walay otoridad ang nagdakop. Ang tao nga illegal nga gidakop mahimong mo challenge sa legality sa arrest, mo file og criminal, civil o administrative case batok sa nagdakop. Sa oras
0: ng pangangailangan. Pinakaimportante na.
1: Ang relevant provision sa revised penal code, Kuya Joe, no? Ang revised penal code adunay provision batok sa illegal nga pagdakop. Under Article 269, umuni siyang sa unlawful arrest, nahimo kini kung ang usa ka tawo mudakop o mudetine sa lain nga walay illegal nga basihan. Ug ang mga elemento ani, Kuya Joe, no? Adunay pagdakop o pagdetine, tuyo nga i-turn over sa otoridad ug walay legal nga basihan ang pagdakop. Importansya sa warrantless arrest. Gitugutan ang warrantless arrest tungod kay adunay mga sitwasyon nga dili na posible makahulat pa og warrant. Labi na kung nagpadayon ang krimen o bag-o lang kini nahitabo. Apan hugot nga ginabantayan sa korte ang paggamit niini aron malikayan ang abuso sa katungod sa mga tao.
0: Okay, sir. Kana ato nang balikan unya, nindot kay na importante na kay ato mga kabus mga kasunan wa ginasayod kining dakpon ta usahay dunay mga sala. Nganong gidakop ko, wa man koy sala. Pero kung explain na sa pulis nganong gidakop ka, di na ka magduha-duha nganong gidakop ka. Unya makagalaan, balikan na to kang taud-taud aton sang ihatag sa pikas lawak para sa importanteng pahinungdog adres sa K5 News FM Cagandi Oro. Engineer, go ahead, engineer.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
5: Extend Food

0: Ang pagandahan ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Higalang Pulis sa radyo,
11: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon nga gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran.
10: Crime prevention tips
11: aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen.
10: Ug Higalang Pulis,
11: legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
10: Higalang Pulis sa radyo.
11: Higalang Pulis sa radyo.
12: Tutugon, hindi magpapahuli sa aksyon.
7: Okay, mga higala, no? Balik ta sa programa Higala Pulis sa radio, mga kaigsunan. Padayon ta, patuloy na mahinon Tagalog, na mahinon ta ni. Nakalimot na rabo ko to nga mag-Tagalog, di ko sa una. Basta ka, nagabali ako nilay. Mga more or less 2 years mo siguro to na kong programa sa radio. Si Ma'am Sheena, shout out din ni Ma'am Sheena. Katawa kito si Ma'am Sheena sa kong Tagalog sa una ba. Pero adnan ko pila ka buwan, anad-anad ba yung gamay? Oh, basta kayo, nangalubag lagi ako ang dila. Yeah, interviewin mo mga Tagalog pag yun, maanad ka kadugayan ba? Oh, Andre, bisaya lang sa ta para di mga lubag ato ang dila. Bita mga kagalano, Kuya Juan, ato ang atong hisgutan gaganiha ang mga katungod sa ato ang mga kaigsunan po nga nahimong kriminal or nadakpan, doon na mga nahimo silang sospek. Doon na sila katungod nga kailangan nilang bantayan kung dakpon sila. Mm-hmm. Pero not only focusing on the your kwan ha, kanang rights ba? Basta nga, nakoy katungod, bisag mali ka, katungod gihapon. Dili pwede. Ang imong katungod, doon na kay katungod magpakahilom. Di ka pwede nga mag-taka, yaw-yaw niya, nga gidakop na ka. Kanang imo ang gisulte, basta madugangan pa hinon imong kaso. Mm-hmm. Mas may magpakahilom ka. Doon na kay katungod sa pagpakahilom.
12: Yes, you have the right to remain silent.
7: Oo. Okay. Then doon na po kay katungod, nga mangita o kaugalingan na mugado kay gusto ko nga kanang ligon ako ng attorney kanang attorney nga mulaban gina ko although attorney tanan mulaban magina gimo man trabaho nila sa katungod diha po nimo mangita pero kuha jud kay kwarta ayaw ka balaka kay do naman tay pao public attorney
12: public attorney so
7: kanang akong classmate basig puhon bilang katuig diha na bitaw pag wa kay kwarta ay kabalaka kay libre man na libre na ikaw pag dipais na ko di sa pao. Then doon na kay katungod nga kanang mangita po kaugalingon nimo nga kanang safety ba? Di ka pwede nga kulatahon lamang. Kanang gitawag nitong torture, di ba? Di ka pwede ana. Bawal nga kulatahon ka. Pero masakitan ka kung example,
12: mag-resist siya.
7: Mag-resist siya, musukol. Normal nga masakitan, so ka, lisod po imong kulatahon ang pulis. Pites ang looyas pulis, di ba? Gisumbag ko sa pulis, wala kang gisumbag. Gipindown lang ka, kanisukol, so ka. Nanumbag ka, kailangan mo dipinsa ang pulis. Maingan na mga kaigsunan, mga basic. Pero kung yung kagdakop, dili ka basta-basta dakpon kung kay sala. Pero kung doon na kay nahimong sala, nakita sa pulis, nga doon na kay himo ka, nangawat ka, nanumbag ka, nanulis ka riha, dakpon ka sa pulis. Wala kakita ang pulis, pero doon ay civilian nga nakakita. Unya, naingon ang civilian, mauning identity sir, kini, mauning naunga sir. Unya, pag ato sa luyo, nakitaan ka, natudlo ka civilian, pwede ka dakpon. Kaya doon na may direct nga nahibaw sa imong gihimo. Mga ingana. Kung katong ganes kipe kanang nadakpan na then nilukso ni dagan or diha na bakas prisuhan naka-ikas pwede na kinahanglan o warrant mo tong isgutan ka ganiha diba kay di naman kailangan warrant mo ng warrantless arrest wala pwede ang civilian pwede diha po mo dakop pero doon naman tayo civilian arrest kung doon ay sakto o balidong rason ang usa ka civilian nga mo dakop po sa susamang civilian ikaw civilian ka nakakita ka doon ay nangawat personal, aktual sa imong mata. Pero, huwag mo dakop ka, siguro hanga safety ka. Diba, sig di po ni mo kaya, basig ikaw madisgrasya, ayaw lang po, tawag din sa pulis. Di po na to encourage lugar, no? Na to mga civilian, nga mo dakop na lang basta-basta kay basi ni noon, Kuya Wanbag, sila na hinun ang madisgrasya, loo isab. So, panawag lang sa pulis. So, makaigsun din na nakto, tas o no, ito na naisgutan ka ganiya, ito alang gibalik gamay. Ang ato ang legal years tungod kay atong record ka ganiha manggo duna na untay kay kan shout out di ay sa atong legal officer si attorney police major Christine J. Crispo isa sa buutan na to nga official mga igala nga attorney pag yun legal officer isa sa legal officer kay daghang tag legal officer no isa sa legal officer na to sa police regional office time
12: yes
7: gani ato ang bisitahon tong ihang kapihan dito kay siya daw kunoy mukutaw eh tumatay murag mauwaw gi ko muhurot anis kape ma'am kay ikaw may mukutaw. Gi-invite ba to si Ma'am Joanna to? Tuong yun na to, tumamba. Ito, Ma'am, salamat kayo. Ang record ka ganiya, wapan na human. Alanganin sa oras. Mauling atuan na lang ibasa karon kung unsa ka-importante ang kaning arrest. Unsa ning arrest. Nganong aresto ng unsa ka-tao. Unsa ka-importante masayran po sa ato mga civilian. Kung nganong dakpon ka. Kung nganong gidakop ka. Sa unsang paagi, nganong dakpon ka. So at least doon na kay background. Kung doon na kay kalibog, ay kalimot. Na kay cellphone, na kay load, then research. Aron doon na nakailegal nga basihan kung yes. Makulangan ka. Atong oras na, alas 2:45 na sa hapon na Kuya Juano, di na dyan mapungan. Ang oras magdagandagan naman lang yun eh. 15 minuto sa lamang, mga higala. Ayaw malagapag ang alas 3 sa hapon. Diretso ang programa Higala Pulis Radio. Sa padayon ta mga kahigala, ano? shout out dai sa itong mga kapulisan bago tamo proceed. Katong wala pa na to na final no ang report sa para i-post na to para makuha nilang detail pag-ayo. Isa gani ang K5 ani nga naka-witness. Katong accomplishment sa ato ag mga kapulisan sa ranges nga murag more or less 2 million ang operation nila diri mismo sa Kagandi Oro. At wala pa kayo tayo detail ana ato lagi sa unadre. Sa
12: Kauswagan.
7: Oo, sa Kauswagan. Then gisundan pag yun dito mismo sa Misol Sorrental.
12: Taguluan.
7: At Taguluan area, murag more or less 1 million po to.
12: Yes.
7: So grabe kadaghan ng mga drogang nakuha. Although dili na to kayo palauman o gi-detail pa tungod kay i-appeal gihapon ka na mga gala dito sa atong accomplishment report matag simana. Ato lagi unhan gamay karon nga naa ang atong kapulisan padayon ang nanginahanglan sa tabang sa itong mga kaigsunan sa paghatag impormasyon. Kini nga mga kalampusan sa itong RDEO, kaning ato ang Regional Drug Enforcement Unit. Shout out sa inyo, mga sirs. Grabe ni ka mga snapping.

0: tanon niya bago ta magtapos. So karon, balikan sana to unsa ka importante kining balik eskwela program sa Police Regional Office 10 nga nagpakanaog og tropa nga atong regional director gikan mismo sa regional headquarter ngadto sa ground aron makatabang asa police visibility or kaning higalang police patrolya, di ba?
1: Mm. Oh, higalang police.
0: Patrolya ng higalang police, bali na ito. Patrolya ng higalang police, gidugangan sa itong regional director ang visibility diri mismo sa ground. Mm-hmm. Dako man ni katabang. So, mate, karon pila ba ito ka, kuan? Personahe ang ipakanaog gawas sa mga existing na diri sa ground o sa itong RMFB sa Region 10. Murag 50 plus, di ba?
1: Ang sa ako ang nakuha ng data ko yun, no? Sa isa ka adlaw ko yun, natin 50 ka personnel gikan sa
0: every day.
1: Okay. Natin 50 ka personnel every day gikan sa regional headquarters nga ipakanaog
0: in support sa kwan ground.
1: In support sa ground para mag duty dito mismo sa mga eskwelahan
0: sa mga area kung asa medyo daghang tao sa mga eskwelahan
1: sa mga eskwelahan.
0: Shout out dai mo katingala ha, mayong ganun daghan na pulis naraba uban ni ngana nga mo reklamo sa man ni ngana daghan makay pulis sa problema dire dili man ingon ni ngana na presensya sa pulis problema na dayon. Ang purpose sa presensya sa pulis aron nga ang posibleng problema
1: ma-prevent ang mga ano.
0: Nakasugat mo kuko ana nga daghan kay pulis. Mo daghan pulis diri sir. Ano sa problema dire? Bugoy-bugoy sa ning uban. Although di nato makuha na ato lang na i-consider sila kay wa pud sila nasayod. Maminaw lang sila sa higalang pulis sa radyo para masayod sila ngan daghan pulis da. Wa pay pulis usab ni nga wa may pulis dire. Bitaw sa atong mga kapulisan da nakasabot na mi mao na ni among trabaho. Ang dunay mga reklamo, dunay mga kritiko sa ground sa mga civilian, munang dunay programa sa higalang pulis sa radyo. Ang pagkikigala sa katawhan importante. Ang komunikasyon sa katawhan importante. Munang matagbirnes, gihatagan sa taghigayon, sa ato ang CEO, Kuya Doc Rameloy, grabe ka, batanon pa ni. Pero CEO ng mga higala, no? grabe po ni ka-effective ng iha mga food supplements dire sa Klinika di Alternativo. Not only in Cagandiuro, but bisan even sa Visayas area, sa Region 13, even Bukidnon, bisag asa na ning ihang kuan eh. Kaning Klinika di Alternativo, nagya ko na-dress Cagandiuro, matanon pa ni, pero grabe ka-supportive sa gobyerno, particular na sa mga men in uniform. Ano yung hatagan gitag oras nila nga maka-broadcast, maka-deliver tag-impormasyon, makadugang tagkadasig na to sa pipila na to kamakaisuna or dili baka inga na gigkadagan pero nagtuo kita na doon na gayong mga tao nga nalipay sa programang Higalang Police Radio doon na sila i-access ang uban gani nga mga kaisuna to mga media friends dili mo kuha og mga details na kung doon na sila madunggan rin sa itong mga gihatag ng impormasyon ilahan ng kulikuton matod pa sa amo ang terms o na sa media ba kulikuton na to ang impormasyon palaw man pa sabaw nang maabot din dito sa ato ang spokesperson interview dayon. Muna siya so ato ang ginadasig ang ato mga ginikanan mga kailangan ang ato mga anak bantayan ay digid pasagdan matod pa itong giingon ni mo kaniha Kuya Juan ba nga bantayan yun diba? Bantayan ang mga anak dili pasagdan labi na kung mga bata pa.
1: Yes.
0: Oo. Sa mga babae, kani mga minor nga mga babae, delikado na, di ba? Doon na pa yung mga grupo-grupo. Kani, isa po na eh. Bago tamo proceed sa ito ang isa ka pinaka last na itong topic karon. Kani mga babae, kani mga dalagita na, himarkada. Dili, bawal ang pagbarkada, no? Pero dapat, ayaw pagbarkada sa mga nakita ni mo nga even minor pa pero nag-involve nag-illegal. Nag-involve baka dihag kanang bisag asa padulong. Why address? Bisag asa direkta. Delikado ka na. Dunay daghan nga mga balita kaniadto pa. Uban na kidnap, ang uban in town na biktima sa pagpangrip, ang uban in town na biktima in town na wala sa kalibutan kay na abot sa kamot sa mga kriminal. So sa mga ginikanan kay eskwela na magidumit no? Di na magidumit matabang. Eskwela na magidumit. Kanang mga dalagita na to. Kaya na ako man. Ako na dito.
1: Yes.
0: Bantayan na. Kailangan kita mga ginikanan monitoro na to ang atong mga anak. Pagpadung pa lang sa eskwela o sa may purma sa kung anak pag eskwela. Pagbalik sa balay tanaw ni mo. Unsa na pay purma niya? Basin dun ay pagkausap or ayang mood kanang unsa nga na kanang ihang postura. Naghilom-hilom ba? Imo obserbahan. Basin na biktima na bas pagpambuli kaning sa eskwelahan,
1: yes, bullying,
0: diba? Oo. Mao ni daghang krimen. O sa may imong ika-advise sana sa itong mga ginikanan. Buta na ba ka na ito? So, may ito mo sa bullying. Isgutan mo na muna.
1: Sige, Kuya Joe. No, Adili, ginatolerate ko dapat ang kanang bullying, Kuya Joe.
0: Delikado.
1: Delikado kayo, Kuya Joe. Labi na bitaw o kanabitaw ang itong mga bata na maika-experience ng bullying. Na-itindin si Kuya Joe nga magpakuan ang mga bata, Kuya Joe, sa

0: na bitong magpak yang kinabuhi bitong ilang
1: uban mag-suicide na simba ko.
0: Suicide, dili na ako kaya kay sige na ako ginabuli sa eskwelahan.
1: Dili magtugaan sa mama.
0: Pimutuan sa mama. So kita nga mga kung ano mga estudyante kung naay mahitabo sa to ang mga bullying sa eskwelahan, mas pagdi sa eskwelahan, sa gawas sa eskwelahan, naay mo kuan si muha. Dili ayaw gininyo na siya itolerate, dapat kinato na siya isumbong sa tong ginikanan, sa mga maestra, principal, sa mga kapulisan. Sumbong na to na siya kayo jo.
1: Very critical ka na, delikado ka na, kay pwede na siyang mukitil sa kinabuhi. O kaning bullying. Labi na kung ang maestra mo bully sa estudyante, yung estudyante in town, bata pa kay dabong paghunahuna. So kailangan nga guidance, wala na guidance kay gipakaulawan. Bullying dapat mutugan mo sa ginikanan ninyo. Kung maulaw mo sa inyong ginikanan, kung kaya ninyo itugan sa atong pulis na ada sa visibility ninyo, go! Tugan sa pulis. Kaya ang pulis, doon ay special na desk para ana, WCPD. Nga mo handle. Eh, sa barangay, doon na po tayo mga taga-DSWD. Nga mo handle. Mo nang delikado. Akong mataan ni isa nga naka-experience.
0: Yun ako gusto lang po nga i-share.
1: Okay, go ahead,
0: no? Kung in case man tanggaling ang mga ginikanan maka-afford bita o GPS.
1: Oh, ano saan ng GPS ah?
0: GPS sa nga ibutang ang pwede sa
1: ay okay kanang matumbok kung asa address.
0: Address naamagod na siya sa Shopee sa mga
1: online store.
0: Gamay lang na siya kuya Joe no na pwede na to siya ibutang sa ilang
1: bag na, diba? Di ba kaya mahal?
0: Pwede na to siya ibutang sa ilang bag para in case magaling nga wala siya kabalo kung asa ipundulong yung mga anak at least patunto na to nga ay tuwar na siya dito sa iyang amiga di ay nga balay tuwar na siya dito sa Picas nga munisipyo ana kung saan siya dito. Tapos in case po nga Kuya Joe nga for example sa iyang cellphone pwede po nato siya malagyan mabutangan nato og GPS ang iyang cellphone para ma-track nato ang iyang location
1: kung asa siya padulong
0: so nalagay po yung application anak Kuya Joe nga kanang Life 360 nga pwede nato na siya ibutang sa iyang cellphone tapos mamalukit na nato siya kung aha siya ni padulong.
1: Siya
0: padulong.
1: So, ang direksyon niya?
0: Na siya, Kuya Joe. Makita ni mo, Kuya Joe, kung nagbaklay siya, ang iyang location niya, padulong sa balay.
1: Kayo. Nindot kayo na, mga ginikanan diya. Ayaw mo kumpiyansa. Paminaw mo, Dres, Higala Police Radio. Balik-balikan ninyo ni para nga mahimo ming guwapo kodo kayo. At ang oras, alas 2:54 na sa po na, Kuya Juan, di na sumatabang. So, dure na ta sa ito ang katapusang topic, kaning usi sikreto sa mga Pinoy kung mulahutay sa pagtrabaho. Grabe man ikakugihan gini mga Pinoy.
0: Ikaw kaya Joe, grabe kugihan.
1: Wala kwarta. Kugira gina. Tama to pa ang sikreto sa daghang kadaghanan sa mga Pinoy nga nung mulahutay sa pagtrabaho, bisan lisod kaayo, mao kini. Una daw, ang rason nga nung nahimo kang kugihan, pamilya. Kay grabe man ika family lover ning Pinoy, di ba?
0: Yes.
1: Di magina mapugnan, family lover man kita. Maugad ni ang pinakakusog nga rason. Bisan kapoy, mubangon gihapon para sa anak, ginikanan, o kaugmaon sa pamilya. Tinuod ni. Ato mga kaigsunan ng mga Pinoy tungod sa pamilya. Anak, asawa, apil na ng asawa kay bunalan niya binugha. Apil yung asawa. May anak rin yun. May lang ka mga ngulitaw sa mga asawa niya. Karoon na yun, anak rin na yun. Ito mga kaigsunan. Muna, ingani ni Kuno. Nga nung kugihan. Ito mate, nga nung kugihan kayo ka. Tungod sa pamilya, di ba?
0: Yes, and aside sa tungod sa pamilya ko, yun, no, dili, ang gita nga, mukugita, tungod lang yapo, tungod pa sa itong kaugalingon ko,
1: kaugalingon. Love yourself, Japon.
0: Kaugalingon, pamilya, ayan ang uban kayo.
1: Ayan na ng silingan, wala eh, labot.
0: Kaya kita, gusto na pumunta nga, makapan po na itong kaugalingon, itong pamilya po.
1: Importante, mangin na siya. Kani mga pobre, parehan ako. Medyo na doon tayo experience nga pobre yun. Hindi lang po na ito ma-feel nga pobre. Tanong ko, happy na mag-iapunta. Pero, mubangon kita muna. Kapoy kayo nagmata. Alas 3 pa, lami kayo itulog. Pero kailangan ka mumata ka. Apikin akong bugas. Pagkahapon.
0: Makaon na akong mga anak.
1: Mangayo pagpa, pwede yung palit o guan.
0: Pa, akong pliti pa.
1: Pagbacklay na. Di ba, luoy kayo? Unang talikod sa mga anak, magbacklay, rakiwa kay kwarta mo, rakmuto, ibang luha. Papa ka, dubli kayo, yun. Ang uban, mamagpapa yun, ang umbate.
0: Labi na karoon kayo, Juno, nga. Kaya bitong ang mga ginikanan karoon, grabe yun ang pankamot para makapalit ang mga school supplies.
1: Yes, daghan tayo palitunon ron.
0: Palitunon karoon, kahit yung eskwela na.
1: Pangayo lang muna, ikan eh. Doon na ba yung mga vlogger karoon nga kuso mong hatag?
0: Magpa-fundraising ta.
1: Kana.
0: Para ana.
1: Pwede ta na, racing ra, walay fun. paglaom og pangandoy kini sa ni nangandoy ka mo ni makakugin ni mo nangandoy ka tungo sa yung pangandoy di ka halos mo pahuway kay pangandoy but pareha na ko naka-experience nga sakit tagi dinoon ang padulngan ang pangandoy dapat po na to i-manage sa hay di na po na to ma-manage delikado gyapon mo ni isa eh kaduha day nga rason nga nung kugihan ang mga Pinoy diskarte sa kinabuhi ang Pinoy dali maka-adapt kung kulang ang usa ka trabaho mangita og sideline o lain paagi grabe ka kugihan gining Pinoy no mo eskwela ato mga anak para magtrabaho ayaw na inga na ah mamay mo eskwela imo mga anak para magnegosyo baka mo trabaho while magnegosyo so, duble yon duble ang kayon para na kong classmate to gwapong tao kugihan mo trabaho kusog sa pag antos kani kugihan kita mag antos bisag kapoy na antoson
0: bisag sakit na
1: antoson bisag sakitan bisag broken hearted antoson. Good na mga galaw, wala na kita oras mate. Di naging matabang. Last message ni mo mate para sa ato aga programang Higalang Pulis Radio.
0: Katulang mga higala no, kung ato na tayo yung mga gusto nga i-report, adilin na gita magduha-duha, muduol dahil ta diretso sa atong kapulisan. Kung dili na ito makuan, dali na good kayo na ito siya ma-communicate, ma-contact ang ato mga police officers, mga higala no, tawag na ito sa 911. O usap ako mga higala no pwede po tamo ato sa ato ang mga barangay tanod sa kinsa mga higala so kana lang labi na karon mo to kuya Joe nga ting eskwela na o ting klase na mag-amping lang tapir mi labi na katumo ato sa mga mall sa mga market dili lang ta magsuot-suot og mga
1: kanang
0: mga lahas wag tiladalog mga dagkong kwarta kung katulog yung mga ano lang mga sakto lang pangpalit sa ato ang
1: pan. Pagdaghan na ganito galang mi.
0: Oh, pwede okay. Lang yung bodyguard.
1: Bitaw salamat kayo Kuya Juan Carlos. Salamat sa ato ang mga kahigalaan nga kanunay na minaw nagsuporta. Sa ngalan na lamang sa Police Regional Office to no. Nga gipanguluhan sa ato ang Snappy o Visionary Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. Uban sa suporta sa Tibuok Command Group nga gipanguluhan ni Police Colonel Aaron Mandia DRDA uban usab sa atong Snappy nga spokesperson Police Major Juan Galvez Navarro Chief RPIO o sa tinuray nga suporta sa pamilya nga Key 5 News FM Philippines Kuya Doc Ramel Oy ang atong CEO o sa atong The Action Man, K5 News FM Cagandiuro Manager, Sir Jonathan Sarmiento, uban sa atong very active technical department, Sir Diujan Obriguso, o si Sir Erwin Cueva. Kinilamang ang inyong higalang polis sa radyo, Anchorman Corporal Joel Lazarone Subsuban, your Kuya Joe sa itong partner,
0: Police Corporal Carlos Tugtur III.
1: Hangtod na lamang sa sunod higayon, sa susamang takna og istasyon para sa balita og impormasyon sa kapulisan sa pagkabot sa misyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyong update og pagkamatinud-anon og direkta nga mabati sa katawhan. God bless everyone.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kay sa atong refer mo ang linkyo ba atong sugar taas video na depensa na matatiksunan na itong buwan health na
2: unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako kuwan naman wala gini mang wala pa magigibati nga kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit karon sa mga produkto
3: maintain siya nga kuwan wala sa imong taas wala sa imong kuwan siya nag-maintain 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle imong
3: sada maayo kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa isinta na level food supplement maayo depensa yun labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay
1: GTX 500 mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa kwan.
2: Parang ilapasan. Kung sa mga produkto ipalit mo sa klinika doon?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika doon alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Kung sa may mga kastorya sa produkto ay mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na po. Niya maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. MyTC Eye Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
1: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko.
8: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Natoy ba yung direkto lagong lungko?
1: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
0: Tanang BPT ba yun? Okay naman. So, na-peranak na ito yung kidney. Na-peranak ko. Karoon, pagka after mga bilas na ito, maintain ko lang.
1: Ditribayo?
0: Una ka maintain na siya po sa kidney.
1: Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
0: okay man normal man ang
1: normal. So miangay ang imong lawa sa ditribayo.
0: Okay pun kay naman ko maintenance.
1: Kidney stone.
0: Kada pa diyan na rin.
1: So okay na.
0: Patapay mo niya kung buwan man. Eh bago kayo na po 2017 ang iya pampasok sa kanang dedikito nga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitro, Vino, Sinyo. Kalita ka si Bugyo, pero natin ko yun sa Malabalan. 62, may PC, o kaming Bitribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayong, para po doon na medyo, kanta sa atong immunity, may PC kay medyo atong dati kinasabi ng vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, masin, mugi yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandun sa. So paula ko po sa kulti on, mindas buwit na kita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morgan na liyata ng kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Mga kundi, mungkin pwede.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: My Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa Google Drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit ug Mindot Gaysia. Magagad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko ug gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the

0: Mucha prosperidad a Gusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
1: 66th Palarumpa Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kahaponon. Oras sa tuod ginato sa DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure.
0: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: Kung ang Diyos sa dapig kanato, kinsa pabay batok kanato. Higala, kumusta o gamayong hapon na usaba kaninyong tanan? Welcome na po gamong tanan din ng atong panaguban sa programang inyo gyapong gikahinaman. Programang Tig Castigo Matag Hapon. Programang
0: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
2: Kinagyapon ang inyong boss na alagad sa kanginan na K5 Jess Tony Pagulong, ang inyong Tig Castigo. Sa matag hapon, mag-uban-uban kita sunod sa usa ka oras o kapin. Basta Biyernes, basta Lunes hangto the Webes, duha ka oras ang atong panag-uban. Pero karon Biyernes man, isa ka oras mga K5 kapin ang atong panag-uban din ng atong programa. Maraway punonta mo sa mga pagtadtad sa mga balita nga may kalabigitan ang publiko. Mga pangitabo sa palibot national, mandar national, ilabinagyod lokal nga mga balita mga K5 nga dapat ninyong masayrat. Malaway shout out na kaninyong daran, kumusta? Kumusta ang inyong adlaw karon? Adlaw day karon mga K5 na Bernes, Mayo 29, 2026. Kumusta man ang inyong pamahon-pahon karon? Okay pa ba sa kining ginatawag nga alright? Susama sa gibati karon ni K5 Deyo Abrigoso, atong sparring partner, K5 Deyo Abrigoso nga taga El Salvador o taga Barangay Consolacion mga K5. Dual netizen. Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Pero way, shoutout sa 80 kabarangayan din sa syudad. Napuyo sa mga number barangays, rural og urban, especially sa mga coastal areas, coastal barangays. Mayong hapon, welcome kamong tanan din ng atong panaguban. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, mayong hapon. Good afternoon, kaninyong tanan diya. Welcome kamong tanan sa atong programa. Sa may first district sa Misamis Oriental o second district. Nakahukap po kita. Pinagi sa 90.5 Energy FM sa may Hingoog City. By the way, shout out mayong hapon sa atong mga taga-Hingoog nun sa 79 ka mga kabarangayan adya sa may syudad sa may Hingoog. Mayong pagpaminaw, mayong hapon na kaninyong danandya mga igala. Kamusta? Labi na gyoda sa mga naminaw sa 89.3 sa dial sila mga radyo dari sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, na maabot din atong pagsibya. Kumusta ang inyong pamahon-pahon? Kumusta ang inyong kapunon? Kumusta ang inyong adlaw? Diba? So, mahimo ka mo nga mag... mahimo ka mo nga magparangat sa inyong mga mensahe, mga shoutouts, mga pag-greetings, pinagi sa pag-text sa atong hotline number. Ang atong hotline number na naka-flash po sa screen sa atong globe, 0916-395-9196. Sa atong globe, 0916-395-9196 mga KK5. Ngayon sa atong smart nga number para nga inyog yung makontakt, text ka mo sa smart 0946-808-8661. Otro na to, 0946-808-8661. Sumuka ng atong hotline number nga pwede ninyong matiksan aron nga atong mabasa ang inyong mga pa-shoutout o pag-greetings. Live po kita nga mabati pinagi sa atong official nga Facebook page. I-type ninyo sa inyong nagkarayang Facebook account. K5 News FM, the CDO Digital 89.3. Aron nga makakonek, makatanaw, kamo sa atong live stream, pinagi via Facebook, mga ka-K5. Sa mga gusto nga magpa-shoutout, pwede po kamo nga mag-comment sa atong live, sa atong panag-uban. Karon mga igala, aga paliyog kong share, paliyog kong react, paliyog kong follow, labi na gyud sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga dunay mga social media account, pwede ninyo i-share aron sa mga ubay-ubay ang makabati, makadungog din atong programa sa mga isgutanan, mga kastiguhan, e labi na gyud mga lapas ng mga balita, mga igala. Ubay-ubay ang naminaw, labi na gyud mga Amilo family, dayon ang sister nga si sister o brother nga si Marietta Orlieta Armando Sinsino Jr. Napagidayon si Edie Danilo Romeo o si Maricel from Anton Obaob Azeron taga Tagod Hangnabuhol naminaw sa may barangay Bulwa. Salamat uban si Ma'am Merlinda Amugis, mga Mugis family dyan sa may barangay Bulwa. Shoutout daw dayon sa only shoutout me akong one and only sister Gloria Frias sa NHA of sa akong mga silingan dere sa Graceville Mambuaya. Greetings from Virgie Flores. Mayong pagpaminaw sa may Mambuaya. Dayon shoutout po na kang Kitty Rojas og sayang asawa nga si Diane Rojas og sayang anak nga si Angel og Eden sa zone 2 barangay Awang Upol. Mayo nga pagpaminaw mga taga Upulanon diha sa may Malasang Kuman si Tatay Ramon nga always gapaminaw, shout out kanimo. Dayon sa zone 10 in Pantaw Bulwa si Ma'am Tiring Ugsod, salamat Ma'am Tiring sa pagpaminaw. Shoutout Mang Kanor sa nagaminaw siya. Yan sa may Kulambog Lapasan. Cagayan de Oro. Sa Indahag, si John Tubbs. Yan Amina, always sa K5 News FM. John Tubbs, salamat. Aga kang Pandi Castro sa may barangay Kamamanan, Solid K5. Salamat o kang emoticons na nagtanaw sa atong live karon. Nga matod pa niya. Salamat sa Dios, Bernes de Dios, K5 Gestone. Shout out, nagtanaw ko dito sa Osami City. Nauman akong react o shell. Salamat ang kalinaw sa Ginoo. Magauban na kanatong taran o daligo ng Dios. God bless sa tanan. Oh, wow! Very inspiring message ni K5 emoticons. Sige, tagtad sa nato headlines. Mga K5 ring atong panaguban, mga nagbaga o labas ng mga balita.
3: El Castigador!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
6: Headlines!
2: Una sa mga labas o nagbaga ng mga balita.
6: Headlines!
2: Mga atleta gikan sa Rayon Jess, parayon ang paningkamot aron daghan mauli ng bulawang medalya sa rehiyon.
6: Headlines!
2: Mga nagreng eskwelahan Samis-Samis Oriental, nagpaygayo na og rekurida isip pagpangandam sa balik eskwela karong umaabot bulan sa Hunyo.
6: Headlines!
2: Pipila ka mga vendors at bang sa kadalanan sa Kugon na public market, wala pa tuguti nga makabalik sa pag-display o man sa netamong komisyon sa RTA tali sa pipila ka vendors. Mga kabaranggayan Samis-Samis Oriental nga dunay legal nga kwarihan, nakadawat na sa ilang sand and gravel revenue share sa Kapitulyo Provincial. Samtang Road and Traffic Administration, gihangyo ang mga ambulance vendors din sa syudad nga dili atangan ang kadalanan sa pagbaligya para dili makamove na og trapiko. Samtang parayon ang ilang ipahigayon nga clearing operation batok sa mga driver nga masinupakon sa balaod. Sa balitang national, PBBM dili pabor sa remote voting sa Senado. Kining online nga magpartisipar ang Senado atol sa botohan, especially sa impeachment ni VP Sara Duterte. Samtang arrest warrant whole departure order bato kang senator Jingo Estrada sa kasong graft, gipagawas na. Mao ka ng mga headlines nga dapat natong tutukan diring atong panag-uban ning adlaw karon na Bernes.
6: El Castigador!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
2: Naway paglangay, check na to ang sitwasyon sa tong palibot. Sitwasyon sa panahon, naana ba ang kining bagyo nga gipaabot nga katong international name si Jiangmi? Kumusta naman to si Jiangmi? Nakasulod na ba sa Philippine area of responsibility? Nahimo na ba kanig bagyo if ever nakasulod sa atong area? Atong i-check ang buhatan sa pag-asa diya sa may DOST, sa may Mulugan na El Salvador, mga kakifat. Aron nga updated kamo sa lakat sa panahon, while naminaw mo diya, while nagtikaw-tikaw mo diya, while nangapikapi mo diya sa Ditex Coffee Mix. Pagganindot. Pagkalami kayo mga pimatag hapon, huwag mo ginang habit sa matag Pilipino, matag Pinoy, matag individual Pinoy, mahilig og kape. Sa napulo, adunay pito or adunay walo, yan na ang mahilig magkape. Ang duha na or tulo, amo nang dilihilig. Ang ilaan na gatas. Parehas ni K5 Deo, gatas kiniya, pang-pang sustansya, pang-resistensya. Inom dayon sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Sige, atong i-check kung busy pa ang pag-asa K5 Deo o naon sa dayon atong situational report. So, i-check din nato ang situational report pinaagi ni K5 Rikim. But naka-standby na karon ang weather forecaster sa buhatan sa pag-asa na si Sir Ju Pribaldo. Sir Ju, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kaubani mo si K5 Just Tony Pagulong sa programang El Castigador. Sir Ju, mayong hapon. Go ahead.
5: Sulat panahon.
7: K5 Just, mayong hapon. Sa tumanasok yung tigbaminal sa K5 News. Itong pag-motor sa bagyong si Doming, nisulod mo niya sa itong PR, kanina nga sa iyo sa Buntag. So, pagkakaroon at sa plus 10 sa hapon, nakinis na 1,130 kilometers silangan dito sa Central Luzon. Sa pagkakaroon, iliman siya ga-apekto dito sa ito sa Northern Penao. And dahil sa Cagayan de Oro. Makasin natin itong mga isolated ng mga pagulan o pagpansin ng localized thunderstorm. May kasarangan ni hangin magagikan sa bagatang kasadpan nga ito sa kasadpang direksyon ng kadagatan, kasarangan ng pag temperatura, 25 sentigrado ang kabungnawon ng kanito ang Trentide Dosing. Philippine Standard Time, alas 4:15. Gikan sa Batan, sa Pagras, sa Mulugan, El Salvador City, Joe Prevaldo, mayang hapo.
5: Sulat panahon!
2: Dagang salamat, Sir Joe Prevaldo. Unsay headline, K5 Deo. Salamat, Sir Joe. So, nabati ninyo, nahimo na ni siyang bagyo mga K5 kaya nisulod na sa Philippine Area of Responsibility o gana na si Bagyong Doming. But kining si Bagyong Doming na sa may Central Luzon. So far, ang Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, particularly, dili siya apektado sa kining bagyo. So makasinati ang Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, sa kining isolated ng mga pagulan, tungod kay naka-apekto sa ato diri nga panahon mga K5 ang localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm mo kana ang mga may nay posibilidad nga makasinati kitag lugong kilat o pag-ulan but sometimes. Sige, direta sa sitwasyon sa palibot. Pinaagi usab ni K5 Rikim Sulita. Kumusta na to ang situational report? Naabay mga kadalanan nga traffic agad naabay. Kumusta ang sitwasyon sa panahon? Bugnaw ba karon? Naabay kining init? Kumusta ang sitwasyon sa gawas nga bahin? Gianinaw na kana ni K5 Rikim Sulita karong panahon na. Connection na to ang linya dito ni K5 Rikim Sulita. Lama sa kagahapon. Aras alas 4:17 sa kapunon mga K5. Aras sa tod grato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Kung kamo mga igala, taas ang inyong blood sugar, taas pa ang inyong blood pressure, pwede ka mo nga mumaintain para nga mubalik sa normal ang inyong taas nga blood sugar level. Tomar, i-maintain ang DTX 500 mga kakifay nga mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon ka na sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag mga kakifat. Dali ratultulot. Ubay-ubay ang mga atong mga kuan dito, mga staff sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Maabi-abihon na sila dito mga kakifat. Kung kamo dili mo smile din sa gawas, pagsulod ninyo sa klinika, maka-smile mo. Tungod kay ang musugat sa inyo dito, ang mga ngisi nga moabot gyud sa dalungan. Muna ang mga staff dyan sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center sa Cagayan de Oro, and also sa tanan ng mga klinika outlets. Sige! Wala pa! By the way, shoutout sa nato ni while waiting sa pag-situational report ni K5 Rikim Sulita, mga ka-K5. By the way, shoutout sa itong mga pinalanggang drivers, ha? Nga naminaw, karoon, o sa nagrayang karinderihan. Labi na gyod, sa may Ans 83, kang Nanay Shana, kang Bus Loloy, Ati Ann, o kang Nanay Corazon, o sa ilang mga kauban niya, sa tanan nga nangaon dyan sa may Ans 83. Shoutout ka ninyong tanan niya, kumusta? Hapit na ba nahurot ang Sudan? Hapit na ba mahurot ang pagkaon dyan sa may Ans 83? Mayroon nga pagpaminaw? Labi na gina sa may Eliza May 83? Yan mismo sa Usakan akong mall? Yan dapit mga K5? Sa may Corrales Extension? Sige! Wala pa din. So ato sa ngulat-ulatan si K5 Rikim, but while nag-waiting ta siyang situational report, ato sa ning itad-tad mga ka-K5 ang ato sa ning isguta malagi pila na baka kuhan kinila labi na gyud sa palarong pambansa 2026 nga gipaygayon dito sa may Agusan del Sur K5 Deyo. Pila na baka mga gintong medalya ang na kuhan na nasakmit sa Region Jazz kay ang Region 10. Parti ni ini ang Cagayan de Oro. Parti ni ini ang Misamis Oriental. Sa Misamis Oriental, K5D, ubay-ubay na usab ang nakasakmit sa gold medal sa Misamis Oriental. And also diha sa pinabe, kwaron ning kwande kaning DUST pag-asa. Okay. So sa kasamtangan mga ka-K5, atong sa gipaygayon nga palarong pambansa 2026 dito sa may Agusan del Sur, nakasakmit na ang Region 10 og Noybi ka gold medal. So muna ang nasakmit sa Region 10, 9 ka gold medal sa kasamtangan, and hoping nga madugangan pa kini kay padayon paman ang pakig-away sa mga atleta sa nagkadaiyang rehiyon sa panagsangka sa mga sports. Og anadayon 14 ka mga silver gold medal. Na silver gold naman noon. 14 ka silver nga medal. Oga, 13 ini ang bronze. O kanang bronze. Bronze. Bronze. So 13. Sumukabat sa kung imo nang itotal kay 5 dio. Pila may abuton ana? Kalkyo da yon. Kuha din tag-kalkyo mga ka-K5. Kaya di ba okay. Atong utok kay kwan biya English. English dadto. Sige. 9 plus 14 plus 13 equals. So anana sa kasamtangan, anana sa 36 ka mga medalya ang nasakmit sa Region 10 sa palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa Agusan del Sur. Congratulations sa tong mga taga Region 10. Proud tana kay kita under Sir Region 10. Diba? So proud ang maka-proud ang atong mga atleta. Maka-proud mga ka-K5 ang ilang mga talento. Kaya pipila ka mga tao dili kaya ang nakaya dito mga K5 sa mga atleta. Talent gina nila. Ilagin ng talent K5 Deyo. So kita ang tanan, adunay mga talento. Si K5 Deyo, maayo ni Modulag Chess. Muna iyang talento. si K5 Jonathan, iyang talento at tuma K5, sayaw daw kanta. Muna ang iyang talent. Dayon na abugadoon po oh, si K5 Jonathan. So muna siya mga K5. Kitang tanan. Nagkadayang atong talento mga ka-K5. So, dili lang nato mapagawas, gumikan kay maulaw pamanta. Ang kaulaw mo'y makapugong sa atong talento, mga ka-K5. So, busa ka mong naminaw karon, kung manggiulawon mo, wala na na inyong kwan. Kanang inyong pagkaulawon. Kay mo ka na makapugong, mga ka-K5. Sa kining mo ka na makapugong sa kinibitaong kuan mga ka-K5 mga talento nato. Apila na muna ng kuan na K5 di muna ng kasamtangan yun ba yan ang region 10 ba nara na mga ka-K5. So karon lang yun nga oras doday update ag palarong pambansa o sa ilang tally board. So nagpabilin nadugangan ang nasakmit nga gold medal sa Region 10. So, 3 na ka gold medal. Wow! So, 3 na ka gold medal ang nasakmit sa Region 10. 18 ka sa medal nga silver o 18 sub ka bronze medal mga ka K5. So, butang ta 3 plus 18 plus 18 equivalent to 49 medals. So 49 medals mga K5 ang nasakmit sa Region 10 sa kasamtangan karong orasa. Hanoping madugangan pagid kini and congratulations sa Region 10. So ikapila ang Region 10 sa tali. Okay, ang nanguna sa tally board sa nagkanayang region ang NCR. Ang NCR na ako ang 39 ka gold medal. Dahil gisundan dayon ang ikaduha, Region 4A o kaning Calabar Zone. Nga nasa 29 ang gold medal nga nakuha. Region 6, kaning Western Visayas, 20 ka gold medal. Region 7, 19 ka gold medal. Region 8, 16 ka gold medal. Agang Region 10, 3C. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakasunod sa top 10. So, top 6 ang Region 10, mga ka-K5, sa pinakataas nga doon ay nasakmit nga gold medal. Congratulations! Pakpaka na to! So, oras, alas sa 4:26 na sa kapunon. Ara sa tud kanato sa tong Ditrebayo. Ang atong Ditrebayo makatabang sa dunay sakit nga insomnia, tabangan nga wag tangon kana og mapulihan og relax nga pagkatulog. Labi na gyud mga K5. Anti-aging kini. Pugngan ang pagkunot sa imong mga panit. Ilabi na gyud tabangan karon dili kadali limtanon. Mo kana ang epekto sa Ditrebayo mga ka-K5. Mapalit gyapon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. So now mga K5, mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo. Sa atong pagbalik, tadaron, lambusan na nato ang mga balita nga nahipos sa atong mga kauban sa gawas gawain. Ilabi na gyud mga balita, lakbitanan din ang atong panaguban. K5 Dayo, lambus!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Sakit mangihi! Asin UTI na na! Magklinika Spore Biotics! At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics! Ang fortified ng probiotics! Klinika Spore Biotics! Mapalit sa iyong kasuki butika! Extend Food Superman for Men!
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mr.
10: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
9: El Castigador!
10: El Castigador!
11: Balik ta mga igala sa tong panaguban sa programang inyong gikainaman, programang
9: El Castigador. El Castigador.
10: El Castigador.
11: Aras alas 4:33 sa kapunon. Aras sa tudgilato sa MyTC, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Kung kamo dali ra tapdan sa mga balatian, dali ra magsakit. Susama sa sipon, ubo, hilana, tuguban pa. Tungod ka na sa mga viral infections, tungod ka na huyang ang imong resistensya. Unsa may makatabang sa pagpakusog sa atong immune system, sa pagpakusog sa atong resistensya. Tumar kada adlaw sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Ang atong Mighty C mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga kakaypan. Now mga higala, ato sang tagadong pagtagad, mga shoutout na ninyo din sa atong official nga Facebook page. Gikan ni Tristan Yat Gulay, mayong hapon na K5 Just Tony. Mayong hapon usab di mo, Tristan. Salamat sa pagtanaw. Matod pa emoticons dili o. 9-18 contest sa palarong pambansa, K5 Just. Sus, kung nauso pa lang ni K5 emoticons, wala, apil na ko sa palarong pambansa. Apil na taan na emoticons. Matod hanggat si K5 emoticons mo, K5 di o. Dula daw sa K5, dula na K5 Dayo sa cheese.com. Ana dinidula online. Ala la la. Sige daw. Kasa daw ko no si K5 Dayo. Kang Chel Balabis, maayong hapon K5 Jess. Shout out ni Mimi Sayataw. Naminaw samtang nang apidre sa may Mate Claveria. Oy, maayong pagpaminaw ha sa mga taga Claveria, Misamis Oriental, and most particularly, dia sa may Mati. Bugnaw ra ba kayo dia sa may Claveria? O sabay, naadya sa inyo, Ma'am Chel Balabis, nabay daghan prutas dia. Emoticons, ulan-ulan daw. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Sige! Before na to, dawato ng mga reports sa atong mga kauban sa gawas gabahin at sa ning lakbitan mga igala, kining mga eskwelahan karon, mga tunghaan karon sa Department of Education. Kainumduman nga magsugod na ang Brigada Eskwela sunod simana. So, ang mga teachers sa nagkadaiyang eskwelahan mga K-5, especially diri mismo sa may Misamis Oriental, nagsugod na og kining ginatawag nilang rekorida. Kining pagrekorida nila mga K-5, ilang gipahibalo. Gipahibalo ang mga ginikanan house to house sa maabdan sa mga teachers, mga ka-K-5. Sumuni ang may tabo basta kay magsugod na ang Brigada Eskwela. Suunaan ni Rikorida. So karon, namilit na sa mga stickers, namilit na sa mga kiningangay ng mga pahibalo sa nagkadaiyang ng mga kanto sa kadalanan makipay, ba't katong gamay lang? Nagpahibalo nga magsugod ang Brigada Eskwela karon sunod simana. O katumag ginikanan nga doon ay mga estudyante, ilang giagat nga mutambong muapil sa Brigada Eskwela. Unsa man day buhato na ng Brigada Eskwela mga K5. Ang Brigada Eskwela mo ka na ang mga programs and activities sa Department of Education para nga magtinabangay ang magtutudlo o ang mga ginikanan, mga estudyante, mga ka-K5 aron nga ma-repair ang mga repairunon, mahinduan ang palibot, ma-ready ang mga classrooms, mahinduan ang dapat mahinduan. Kay, you know, dugay baya pod. Pipila na baya pod kasimana nga walay klase. Diba? Suhugaw na gina, abog-abog na gina. Sumunang pagahinduan para pagbalik sa official nga tingkla si sunod bulan, makaingon ka, wow! Ninduta! Ah, di ba mga K5? Say na. So, kining mga, kining brigada eskwela, dili ni mahimong magmalampuson. Dili mahimong magmalampuson kung, zaman, walay partisipasyon, walay kooperasyon sa maestra o sa mga ginikanan o pil na mga estudyante. Kinsabay maghinlo sa eskwilaan kung walay mga ginikanan. Kinsa man pod magiya sa ginikanan kung wala ang mga magtutudlo. Kinsa may magiya sa mga kabataan nga manghinlo kung wala ang ginikanan o wala ang magtutudlo. So nagkinahanglan kini og cooperation between mga teachers and mga parents and the students, mga ka-K5. Subok kini ang importante labaw sa tanan. The cooperation. Diba mga K5? Tinod mo na. Tinod mo ito ka-K5 yesterday. Tinod yun na. Gilakbitan lang nato to aron ipahibalo sa tanan nga mga ginikanan nga unsa kabililhon ang Brigada Eskwela. Diba? So I'm hoping makatabang and spread the information Department of Education mga K5 aron nga magtinabangay kay para raman sana sa kayuhan sa tong mga kabataan. Kay kung dili maginlo, syempre na yung mga lamok. Ano yung lamok? Delikado sa sakit nga dengue. Ang lamok, mga kakipay, dili na dengue. Ang dengue, sakit na. Dili lamok ang dengue. Makakaus lang siya og sakit. Pinagi sa paak sa lamok. And that's called virus, mga kakipay. Diba? And muna nga itong word of the day. Sige. Oras, alas 4:41 na. Sa kapunon, mga oras, atod ka na ito sa itong extend the food supplement. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-extend the food supplement na. Pagkalab. Mapalit sa Clinical Alternativo, Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Dawaton sa lato ng report. Report na ni... Kajot lang. Nawa man. Uwagi. Report ni K5 Dio. K5 Rekim Sulita. Kay pagpatuman sa pagdakop sa mga kawatan sa syudad. Gitinguha nga mapahingusgan. Ode. Daga na gidkawat din sa Cagayan de Oro. Atong i-connect. Ni K5. Balikan na to. K5 Rekim. Sige, unahon sa nato ning report ni K5 Jonathan Sabanal. Kay duha matod pa ka-individual, dakpan na diyan sa may kauswagan. Milyon nga kantidad sa droga na sakmit. Alaka! Be! K5 Jonathan Sabanal sa Kampiyona Report, i-K5 mo!
6: K5 News FM Kampiyon Report!
12: Dos milyones kapin nga kantidad sila nga druga na sakmit sa tulidad sa gilusag nga drug bypass operation dias may barangay kasuagan ning syudad sa Cagayan de Oro. Dua ka mga suspect arestado.
13: Relax sa mahulay una.
14: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
15: Giting ka karon sa Maharlika Detention Cell ang sa kagilang high value individual nga si Sam 20 anyos o kauban ining si Abdul 25 anyos human sila masikop sa kamalampusong drug bypass operation bandang alas 2:40 sa kadlaon Mayo 29, 2026 sa Zone 4 Barangay Kasuagan ning syudad sa Cagayan de Oro. Ang hinuusang operasyon nga gipahuloan ni Police Major Audrey Estrada Bacolio hipi sa Sidio Kokpo o ba ng City Mobile Force Company o koordinasyon sa PDA Region 10. May resulta sa pagkasakpit sa kapin 300 gramos ng duduhang shabo na doon ay standard drug price na mabot sa 2,040,000 pesos. Gawa sa unong kasasis ilagang nga druga na kuasam sa posisyon sa mga suspitsado ng 500 pesos ng Bybas Money o sa ka-Android cellphone na gigamit sa transaksyon sa pagpamaligya sa ilagang nga druga, digital weighing scale o mga paper bags, ingang man ikubag na gigamit isip sudlanan. Sa pagkakaroon ng mga dinakpan, temporaryong nagpabilin sa kustudiya sa Maharlika Custodial Facility samtang giandam na ang tukmang kaso pato kanila.
12: Kini si Kaki Pipe Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
18: El Castigador.
11: Dagang salamat K5 Jonathan Sabanal sa imong kampiyon na report. So muna ang ingon ni K5 Richard Gallardo lagi. Padol sa Lord, ayaw sa drug lord. Andangin na ninyo mga K5 kay wala ka na maayong padulngan. Ayaw gid mo uban anang drug lord. Uban mo K5 Dio. Uban lang mo K5 Dio kay siguro dito mo sa kining mga mahapsay nga dapit. O kining naadunagid mo'y maayong padulungan. Sige! Direta sa dugang report ni K5 Sai Eliabella. Kay si Andes Hantay virus cases. O kani mga virus ni. Ana na sa 13 o gatulo patay halaka. Baya atong dawaton ba K5 Sai Eliabella sa kampiyon na report. K5 mo.
16: K5 News FM. Kampyon Report.
19: Miabot na sa 13 kakaso sa Andes sa Hunter virus ang natala. Lakip na ang tulungan ng amatay. Din ana sa 23% ang case fatality ratio. Sa kinatibukan, 11 kakaso ang kumpirmado sa laboratory o duha ang giisip nga probable cases. Kinina ang ikaupat nga report kabahin sa outbreak nga maikalabutan sa biyahe sa cruise ship. Human gipahibalo sa World Health Organization ni Adong Mayo 2 ang mga kaso sa makapatay nga respiratory illness sa barkong MV Honduras. Kini nga balita tud kanato sa D3 Bayo aron nga malikay sa ubos sipon ug hilanat. Ako si K5 Sai Eliabella para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: El Castigador.
18: El Castigador.
17: El Castigador.
11: Dagang salamat K5 Sai Eliabella. Base na tingala mo unsa man ang hantay virus? Ang hantay virus sa virus. O sa kamatang sa virus nga gipadala sa mga kining mga sakit, kining mga iselaga, hugaw selaga o guban pang nga gagmay nga mga mananap nga maka pahinabo sa grabe nga sakit sa tao. So usak mo kani nga mga virus. So mo kani nga ang kwan ani ang asa dapit ni makuha kining mga hangin. So airborne. Mani kasagara mga K5. Abog nga hugaw. Gikan sa isa ilaga. Hugaw sa ilaga. Laway sa ilaga. Mani mga K5 ang hinungdan. So muning hantay virus and hoping din mo sulod sa nasud sa Pilipinas. But sige, padayon kita mga K5. Ato lang tong di overview gamay kay unsang nang virus. Sige, direkta sa dugang report. Gikan ni K5 Camille Marquez kay arrest warrant hold departure order bato kang Jingoy Estrada senator sa kasong graph gipagawas na. Oy, K5 Camille Marquez sa kampiyon na report. K5 mo.
16: K5 News FM. Kampiyon report.
20: Nagpagawas na ang Sandigang Bayan 2nd Division og Warrant of Arrest og Hold Departure Order batok ang Senator Jingoy Estrada kalabot sa kasong graft nga may kalambigitan sa gingong flood control scandal. Matod pa sa report ni K5 Gestone, wala pa'y laing warrant of arrest nga gipagawas alang sa plunder case nga naa sa jurisdiction sa Sandigang Bayan 5th Division. Kini nga balita hatod kanata sa D3 Bayo ang D3 nga dun ni Viseo ug ang Viseo nga dun ni Vatman D3. Kini sa K5

0: Nyo mga kakifar, isip lumulupyo sa Pilipinas. So kamong-kamong naminaw karon. O yun ba mong magpartisipar ang mga senador via online? So kung kamo isip lumulupyo sa Pilipinas, mga K5, ang kining pangutan-on. O yun ba mo nga mo partisipar mga senador via online? Diligyod niya katog yung aktual yun? Ha? Labi na gyud sa kining ilang kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga naana sa kasamtangan sa Senado. Diba? So kung kamo pangutanon, uyon ba mo ani? So mahimo kamong mahimo ninyong i-comment ang inyong mga tuwag diring atong live. Mahimo po ninyong i-text ang inyong mga tuwag kay ato ng pagbasaon dining atong panaguban. So pangutano nato si PBBM. Uyon ba si PBBM sa plano sa majority sa Senado nga tugutan nga magpartisipar via online ang mga senador nga wala aktwal sa Senado? Unsa ba'y tubag ni PBBM nani? Unsa'y tubag? Gusto ninyo may bawan? Atong ipaibalo. Unsa'y tubag kay Fabdeo? Nabakay kwandya kay Fabdeo? Nabakay voice clip? Nabakay video clip ni PBBM? Naaha. Abdike ni si kay Fabdeo. Basta si Deo na ang mutirada mga K5, siguradong mausok. Ah. Nana, plaster. Sige, paminaw na itong tumag ni PBBM. O yun baka, presidente, nga kining mo yun baka nga mahimong makapartisipar ang mga senador via online? Labi na gyud sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. PBBM, atong paminaw. Asa pa kay katawa ra man si K5D. Ay, katawa na din.
1: I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado.
2: Thank you, Mr. President. Next question from Rafi Ayeng.
0: Natubag na inyong pangutan na mga kakipat. Nga mooyon ba si PBBM? Nga kining, mooyon ba siya nga mua partisipal ang mga Senado nga wala sa dito gin sa area sa Senado Hall? Ingon siya nga, para sa kanya, ay hindi siya papayag, hindi talaga. Oo, mga kaki, five. So that's sa iyan ang opinion. But kamo nga mong pangutanon mga K5, kamo nga naminaw karon. O yun ba mo nga mo partisipar ang wala dito sa Senado nga mo partisipar online? Mo butar online? Diba? Then, nabay nag-comment kay atong basahon? O sabay tubag ni Kwan, ni si Emoticon, so? Lisod manggod kayo kay Fabjes, mong dili na sila manugot kay para lagi masikob nila si Bato. Ako dili makakomment ani yod kay naaman sila'y goal yod, mong dili manugot. Ilaman ang opinion. Sag na natong mga opinion, soban. So, inana ang kwan ni stand ni emoticons. Sige. So, kamo niyang naminaw karon. O yun ba mo? Mga ka-K5 nga mo partisipar ang mga senador nga wala sa mong area o wala sa Senado nga makabutar gihapon through online via online?

0: Sige, basaw na to na pagbalik ang inyong mga comment. Inyong mga tubag, basaw na to na pagbalik kay mag-commercial break lang sa amin ni K5 Deyo Abrigoso. Oras, alas 4.54 sapon. Oras sa tud grato sa D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo, makatabang nga mawagtang ang imong insomnia. Mapulihan o relax nga pagkatulog, lami kayo ang imong pagkatulog. Anti-aging kini, bunga ng pagunod sa imong mga panit, o tabangan ka aron dili kadali limtanon o guban pa nga epekto nga maayo sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasan. Si Pati, si K5 Deo. K5 Deo, lambos!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Lourdes Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuwa nang gyapon kong DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusal. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Anyway, isgutan ng toron, mga igala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud nga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number 1, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! Apalit sa mga butika.
5: Unsa may mahatag nga binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas manig antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardya kini sa atong lawas kining antioxidants. Karon, kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kada adlaw. Sabi ning yun, may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom aniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana. Pwede ta makainom ani kaning DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough nga energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na og free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kang DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kalaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kalindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay, pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya. Alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas. Ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligo ng atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakterya o mga viruses, even free radicals. Muna nindot kaayong yun nga kung gamit o herbal nga taas o antioxidant. Gamit o DTX 500.
7: DTX 500! Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit Ingog City, nagpuyo. So wala pa akong nagamitan ng DTX capsule. Tagang kaya kung sakit nga akong nagkabati bitaw, naminaw malagi ko rani sa radyo. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko na ning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
3: DTX 500! Apalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Balik kita mga igala sa tong panaguman sa programang inyong gikahinaman, programang
3: El Castigador.
0: El Castigador! Aras sa alas 5, impunto na sa kapunod. Aras sa itong kilato sa itong DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Kung nga kamo doon ay gihambin nga balatian susama sa pagtaas sa blood sugar level o taas nga blood pressure, ayaw kalimot, tumar i-maintain ang DTX 500. Nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. At usang dawaton mga ka-K5 ang report ni K5 Rikim Sulita. So at usang i-connect de kang K5 Rikim. Katapusang report sa report ni K5 Rikim, pagpatuman sa pagdakop sa mga kawatan sa syudad, gitinguha nga mapahingusgan. Mas maayo ni nga mapahingusgan aron nga mawagtang ni mga kawatan mga balibuong kamot din sa katilingban mga kakipay. Agay gina sila nga pahingusgan sa itong kapulisan. And most especially, dapat maupod ang tutukan sa kabaranggayan. Unsa may mabuhat sa kabaranggayan sa mga kawatan? Sa mga preventive measures, roving sa mga CBO, mga barangay police, pakusgan ang mga trainings, dayon CCTVs, magtaod og mga CCTVs aron dakpan gyud, kuha gyud, mahuli kam gyud ang mga kawatan sa kadalanan, di ba? Oras alas 5:02 na sa kapunon, sige na lang di. So, ato sa ning isgutan mga ka-K5, lakbitan sa nato ni, while nagapabot sa kang K5 Rikim Sulita, kaya ato laging ipambasaw ng inyong mga komento. Kaya doon ay nag-comment din si K5 emoticons. Si K5 emoticons, o yun siya, nga pabor siya aning kuan sa majority na kining magpresentar ang mga senador via online. So makabuto sila gihapon. Makatrabaho gihapon sila. Ilabi na yun, pag-abot sa impeachment trial, ni VP Sara Duterte sa Senado. So pabor sa emoticon sa ni. So iya maning stand. Iya maning opinion. So atong respetuhon. So kung kamo na minaw karon, wa pa mo kahatag yag opinion, ala sige ang daming mudawat diri mga ka-K5. Ang daming mudawat diri sa inyong mga opinion. Kay ato ka ng pangbasahon. Ah, di ba mga ka-K5? So lakbitan sa nato ning mga kabaranggayan daw sa Misamis Oriental, nga doon ay legal nga kwarihan na kadawat na sa ilang sand and gravel revenue share sa Kapitolyo. Sa ato pa, naana sila i-share buwis gikan sa kita sa sand and gravel nga legal nga nag-operate sa ilang kabaranggayan. Og maayo kini para makapaningkamot ang mga barangay officials, makabantay sa mga nag-illegal nga mga nagmina or illegal nga mga nagquarry sa lugar sa Misamis Oriental. The more nga daghang legal nga kwarihan sa inyong barangay, the more dako ang kita. Once nga dako ang kita, maupod na ang inyong share. Dako pod mog share sa sand and gravel revenue sa inyong barangay. Pag dako ang inyong kwarta sa barangay, daghan ka programa, daghan ka aktibidades, mga ka-K5 nga mabuhat para sa kaayuhan sa katawhan. Inana ang pagserbisyo. Muna, nga kamo na minaw karon nga mga taga Misamis Oriental nga napay ubay-ubay nga mga nag-illegal quarry, napay nag-illegal mining diha, isumbong na ninyo diretso sa lokal nga kagamhanang sa Misamis Oriental og sa atong kapulisan. Aron nga mahunong ka na, ignadayon nga pagligal mo. Kay para mukita ang probinsya, mukita ang kabarangayan, mukita pagyod ang mga munisipyo, tanan makapulos. Dili o sarak ka tao. Dili o sarak ka grupo. So inana na mga kakipay, bimuan ng legal. O unsa kadakong kadaot ni mga kakipay, kuwag padayon ang illegal nga mga binuhatan, makadaot kini ni Mother Earth, makadaot kini sa kinaiyahan tungod kay walay mga preventive measures nga makapugong mga ka-K5 nga dapat nilang sundon. Magpataka raman tog kalot, magpataka raman tog kalot diri kalot dito. Mas maayo nga doon na maligal kay nga doon na may mga preventive measures o unsay mga teknik sa pagkalot. Diba? So inana na. Wanagin kita igong oras pa mga kakipay para magpadayon. Musunod na ang D3 Bayo Evening Newscast. Makauban ninyo si K5 Camel Marquez. Walaing gwapa. Diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. And congratulations by the way kay nakuha na siya, eligible na ni siya. Kay nakapasar ni mga K5 sa kining civil service. So mas maayo kining civil service kay dai puruhan nga mahimong regular og mudako ang sweldo, muasinso sa kinabuhi. muasinso sa kinabuhi, makatrabaho sa gobyerno maregular. Yahay. Beta congratulations. Muna, congratulations sa among mga kauban diri nga mga passers, mga ka-K5. Sige! Wa na gigita igong oras. Pila na lang kaminuto na bilin K5 diyo. Duwa na lang kaminuto. Shoutout lang sa nato ning mga kuan diri. Nagatanaw. Shoutout daw kang emoticons Richard Gallardo de Samay Carmen Tusi. Aga emoticons, di nato kaya ni mabasa mo sa emoticons. Salamat kayo. Dula daw ko na mo cheese K5 diyo pagkauman program. Cheese online, cheese.com. Sige! Wa nagkikita igong oras pa. Sa pangalan na lang sa kinatibukang pwersa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kinang inyong ubos na alagad sa kanginan ng inyong tig kastigo matag hapon. K5 Jess Tony Pagulong. Magabilin sa usa ka panultihon. Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pabay, bato ka na to. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Salamat! I love you all!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
8: Bayong hapon ay, sa tungalan.
9: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
8: Pilay mo edad?
9: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
8: Amang ka nagpuyo?
9: Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
8: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
9: Katurang
8: Litri Bio. Kaniadto wa pa nga ni gamit, unsa man imong obserbaran sa imong panglawas?
9: Murag medyo naka dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
8: Kaniadto luya kay ka?
9: Adi man ni luya pod. Kanang ante kun Japan, pero mas nagyod ba nga madugang ba o inom kay para nga on food ba
8: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
9: may man Japan mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
8: bunya sa imo paggamit hindot kayo
9: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala fatay
8: budget
9: usay budget mo na nga puan.
8: Pero nakita gini mong kapektibo.
9: Oo, oh, nindot kayo eh.
10: Paskun na.
9: Paskun kayo.
8: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
12: Antonio Baluro. Mabatangan Manolo. 6-7. DTX o gamay TC. Sa mga kape ko. Nagin ko ko. Malistro. Kaya naka-recover. Mga mungkin mintin lang ko. Hilpar. Maesat. Huwag mo ko'y gibati. Pero nung kumbuhan na ko kay Barang sa iyong sahay, murag na aking magkalipong.
8: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
12: Okay ra. Wala na.
8: Salamat kayo, sir.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Nay, may buntag. Unsa iyo mong ngalan?
13: Hino, beba, Elibera.
8: Bila iyong edad?
13: 81.
8: Taga-asa ka?
13: Santa Fe, Libuna.
8: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
13: Parang may PCN, Vitribio, parang
8: DTX 500. Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
13: Ay, maayo man ako namatikdan kay mga naran-aran akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako ang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
8: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo,
13: maayo na.
8: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
13: Oy, kamang naninaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
8: Salamat, Kenay!
3: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
4: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya,
4: kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Moto, gisulayan nako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, ug ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mga sa nila 5-19.
0: D3 Bio Evening Newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Uluan sa mga balita.
0: Headlines.
1: Pili masettle nga violation ticket sa traffic violator sa 472 hours. Dili daling i-renew sa LTO sigon sa RTA. Dugang sa balitang lokal, inday na sikop sa bypass sa barangay 36 CDO. 34,000 nga shabun na kumpiska. Samtang PIO Misamis Oriental nakigiusa sa Intermedia Basketball Friendship Games, duyog sa pagsaulog sa press freedom activities. Dugang sa balitang lokal, driver sa sikad sa lapasan nagpatulo sa luha. Humanwasayagan nga gitamay si Rudy Django Bidyana nga kinistrikto og dili maduulan. Dugang sa balitang lokal, upat ka mga nalambigi sa Santa Cruz, Taguluan na sikap sa bypass operation uluhan sa balitang regional.
0: Headlines!
1: Bagong regional warehouse sa DSWD NIR official nang gibuksan. Dugang sa balitang regional, sundalo patay. Human aksidenteng nahulog sa drainage canal sa Gandara, Samar. Uluhan sa balitang national.
0: Headlines!
1: NBI andam muli kung aduna na warrant batok ang Senator Jinggoy Estrada. Dugang sa balitang national, presyo sa produktong petrolyo gila umang makunod sa sunod simana. Uluhan sa balitang international.
0: Headlines!
1: Andes antivirus cases anaana sa 13 tulo patay. Uluhan sa balitang sports.
0: Headlines!
1: Trainer sa Bayawan gi red card sa wrestling sportsmanship giinsister. Uluhan sa balitang showbiz.
0: Headlines!
1: Miss Philippines Gazini Ganado's top 3 sa swimsuit preliminary competition sa Miss Grand International All-Stars 2026.
0: Headlines!
1: Mga ka-K5, adlong Biyernes, Mayo 29. Inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3. Og sa Energy FM Mingog City 90.5. Kini si K5 Camilo Marquez. Og mabating usab all over the world. Pinaagi sa atong official Facebook page na K5 News FM CDO Digital 89.3. Og Energy FM 90.5 Mingog City. Og karoon sa detalye sa mga balita. Hatod ka na ito sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal!
2: Balitang lokal!
1: Gipasabot sa RTA ng automatic matikitan ang mga violators sa kadalanan. Ilabi na ang unauthorized parking vehicles sa mga dili-designated areas. Matod pa ni RTA spokesperson James Andrade, ka kung dili kini masettle sa driver within 72 hours, dili kini basta-basta na lamang iparenew sa LTO. Ang lisensya kung panahon sa renewal tungod automatic i-alarma sa ilang butan ng LTO nga maong violator, wala pa gisulba din ang unang violation. Atong paminawon si Andrade.
3: Sa mga malabihan sa atong team, no? Labi na sa mga sakinan, motor, or any other nga mga obstruction nga malabihan sa dalan, especially no, balik sa sasakinan, mostly maumaning ginapambili. Labi na sa mga area nga gidili sa pagparking, gidili sa pagbilin sa ilang mga sakinan. So automatic ato na siyang mapilitan, no, or mabutangan na ito o kaming itawag na ito, unattended ticket.
1: Dugang sa blitang lokal, ting kagol kagon sa prisuan ng usa ka 49 anyos nga babae. Nagila sa alias nga si Inday, human masikop sa hiniusang operasyon sa bypass nga gikasa sa Zone 2, Barangay 36, Cagayan de Oro ning siyudad. Sa dili palang dugay, nakuha gikan sa posisyon ni alias Inday ang tulo ka sa shay sa giduduhang shabu, nga mitimbang og kapin sa 5 kagramo. Uga dunay gimanabana nga standard drug price nga 34,000 pesos. Gawas illegal nga droga, na-recover usab sa mga otoridad ang mark money. Usa ka pitaka ug usa ka Android nga cellphone. Dugang sa balitang lokal, PIO Misamis Oriental nakigiusa sa Intermediate Basketball Friendship Games duyog sa pagsaulog sa press freedom activities. Alang sa kumpirang report kay KFEB Jessoni Pagulong, KFEB muna.
2: Nakighiusa ang Provincial Information Office sa Misamis Oriental sa pagpanguna ni Ms. Joanne Tabiki sa Intermediate Basketball Friendship Games isip kabahin sa selebrasyon sa Press Freedom Activities sa maungdula. Kaatbang sa PIO ang City Information Office sa Cagayan de Oro nga gipanguluan usab ni Mr. Jade Adiser kung diin gipakita sa duha ka grupo ang panaghiusa, sportsmanship o maayong relasyon tali sa mga information offices. Mapasalamaton usab ang PIO sa Misamis Oriental sa padayon ng pagsuporta sa gobernador sa kalihukan nga makapaligon sa paghigalaay, koordinasyon, pagpahimsog sa mga empleyado sa Kapitulyo o sa mga media practitioners sa probinsya o dini sa siyudad sa Cagayan de Oro.
4: Kini si K5 News Tony Pagulong para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Driver sa sikad sa lapasan nagpatulo sa luha human masayran nga gitamay si Rudy Jang Omidiana nga kinistrikto og dili madulan. Alang sa kampiyon report kay K5 Rikim Sulita, i-KFEB muna.
5: Bati og batasan, dili matinabangon, maniun pa og armas, apan kana ang tanan, walay kamatuoran. Usa sa gikabutyag sa usa ka lalaking taga barangay Lapasan ang nagpamatuod nga si Mr. Django Rudy Mediana ang matod pa maluloyon og matinabangon og dili maot ang batasan.
6: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
7: Irino Silvano Panal, taga Santa Cruz Uno, Lapasan. Unidad 62. Akong trabaho, nako sikad. Sir, pasalamat ko sa imong sumtapon ng pagkakasin, sir. Okay, kumbali po, sir. Walang kaya ko naman, sir, bahayan. Maglilang siya. Basta ako, kung balik kong kandong, sanila, sariwala ko naman yung kailan din kong ako, okay kayo kung sinyan ko, eh. Bawa po ganyan ko, ah. Kung siya mga ko, abdig siya. Di ba yung mag-uban niya, sus, mag-uban pa, may nabuhat-uhat pa ako na. Hindi na kong binahari sa dyan ko. So basta kaya nga ako nga, makatabang.
8: Samtang gikalipay usab ni Mr. Rudy Django Mediana ang mga pagdaig sa publiko, apan sa mga taong nang daot ngadto kaniya, matod pa magpadayon gihapon siya sa pagservisyo sa katawhan tungod kay kini ang gihatag ng kahigayunan sa atong labaw magkagagahom nga siya kanunay nga mutabang.
4: Ako si K5 Rekem Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Katapusang detalya sa balitang lokal, upat ka mga nalambigit sa Santa Cruz, Taguluan na sikop sa bypass operation. Alang sa kumpirang report kay K5 Jonathan Sabanale, K5 muna.
9: Upat ka mga suspect na nalambigit sila ng Ruga. Tiklo sa inyong operasyon sa motoridad dito sa Zone 13, Santa Cruz, Tugula, Misamis, Oriental. Bandang alas 11:58 ni Adong Mayo 28, 2026. Gilas kapulisar mga rinakpan nga silang alias si Mod, 33 anyos, Esteban, 33 anyos, Clifford, 34 anyos, o Ryan, 35 anyos, residente sa Niskutang, Barangay. Nakuagikan sa ilang posisyon ang waloka sa sisigidurahang shabo na mutimbang 150 gramos o ang katidad maabot sa 1,020,000 pesos base standard drug price. ang malampusong operasyon gipanguluhan sa Regional Drug Enforcement Unit Team 2 sa Police Regional Office Region 10 pabarasab ang PDR Region 10 RC 10 Taguluan Municipal Police Station PDIG Special Operation Unit 10 o ubang unit gawa sa ligang na druga na recover sab sa posisyon sa malidakpan ang marked money o sa ka-cellphone, lighter o ga-plastic na gisudlan sa ilegal na druga. Sa pagkaroon ng mga suspitsado, temporaryo nakatinggagol sa Marlica Custodial Facility samtang gianda na ang kasong paglapas Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 bato kanila.
10: Kini si Kakibay Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balitang Regional gikan sa K5 News FM Dumaguete. Bagong regional warehouse sa DSWDNIR opisyal ng gibuksan. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Shara Humilio ikifeb muna.
11: Ginuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob ng Magalhaes City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division.
12: Nainom na ba nimo? Para likay sa bisan usang sakit, Mag-Power Trio!
11: Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWNIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Katapusang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Tacloban. Sundalo patay human aksidenteng nahulog sa drainage canal sa Gandara, Samara. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Carol Medino ay K5 muna.
13: Wala nagbuhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw.
12: Ligayan ang mga sakit, paligunon ang immune system ng Mighty C.
13: Kinilala ang biktima na si alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage canal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Balitang National.
1: Balitang National. Gilauman nga mukunod ang presyo sa mga produktong petrolyo sa musunod nga semana. Subay sa pinakaulahing trading sa world market, posible nga maupuobos og 7 pesos hangtod sa 70 centavos ang matag litro sa diesel, samtang naausab sa 4 pesos and 30 centavos ang mamahimong usbaw sa matag litro sa gasolina o ganaa sa 8 pesos and 80 centavos ang makuha sa matag litro sa kerosina. Gilauman nga i-finalize sa Department of Energy ang final nga presyo ni ini karong maabot nga Lunes.
0: Balita International.
1: International. Niabot na sa 13 kakaso sa Andes hantavirus ang natala. Lakip ang tulungan na matay di na naana. Sa 23% ang case fatality ratio. Sa kinatibukan, 11 kakaso ang kompirmado sa laboratory o 2 ang giisip na probable cases. Kini na ang ikaapat nga report bahin sa outbreak ng may kalabutan sa biyahe sa cruise ship. Human gipahibalo sa WHO nitong May 2 ang mga kaso sa mga makapatay ng respiratory illness sa barkong MV Hondius.
14: Balitang Sports, Sports.
1: Giklaro sa technical team sa National Sports Association kun NSA o Wrestling Association of the Philippines ang nahimong basihan sa pagpahamtang red card batok sa trainer sa Negros Island region na si Wilfredo Mendez Taliwala sa nagpadayon ng wrestling competition niyadong May 27. So, sa ka-official na pamahayag ni Larry Barcelon DepEd and NSA technical official, kusganong gimikak sa kampo sa mga opisyal nga sayop nga desisyon ang rason sa mga usilo tungod sa sunod-sunod nga paglapa sa protocol o gakulangon sa sportsmanship. Matod pa ni Barcelon, nagsumiti og challenge ang kampo sa NIR kung maniinigi panigogo nga kinahanglan winner by fall ang ilang atleta nga si Novelin Loyas batok sa pusta sa Region 13 Caraga.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello mga K5 chikading chikading. Ani na sa inyong K5 na chikadora sa showbiz. Ligon karon ang posisyon ni Miss Philippines Gazine Ganados isip usa sa mga gikahadlukang kandidata nga posibleng makasakmit sa corona dito sa Bangkok, Thailand. Kinuman nagmalampusong nakasulod sa top 3. Sa baguhay lang nga nahuman nga swimsuit preliminary competition sa 11th Miss Grand International All-Stars 2026. Nakuha ni Ganados ang impressive score nga 9.79. Hinungdan nga may pwesto kinisunod sa mga pambato sa Ghana o Colombia nga maoy naguna sa maong listahan. Mokin ako showbiz balita kung nga po na mga K5. Mga ka-K5, inyong nabaten detalye sa D3 Bio in Newscast. Subli adlaw karong Biyernes, Mayo 29. Shoutout ta sa tanan to mga solid listeners sa K5 News FM CDO. O sa tanan to solid listeners sa Energy FM Hingoog City. Shoutout po ta ka K5 Richard Gallardo, ka K5 Noy Mabati, ka K5 Emoti Icons, ka K5 Merlinda R. Omogis. O shoutout po daw namino diya sa may Zone 10 Impantaw Bulwa si Tering Ugsod. Shoutout po kay Mang Canor sa Kulambog, Barangay Lapasan, og shoutout po diya sa may Indahag. Si June Tabs always gapamino sa K5 News FM, og shoutout po kay Pan De Castro sa Barangay Kamumanan. Solid K5, shoutout po sa Ampusa Vulcanizing Shop diya sa may Barangay 17. Shoutout po kay Pawix Vulcanizing Shop, Pusto Ramonal Street, Barangay 32. Og shoutout po diya sa may Gabake Family sa Danso Leon from Noy Gabs. Kini na lamang inyo na yung tigbalita. Kini si K5 Camille Marquez para sa kampiyon ng balita. Sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Cagayan de Oro, Gingog City. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May
16: kumso. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Rosan. Baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Na, may gidang extend.
16: Extend Food Superman.

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski pa-epektibo.
4: iCare Gold.
5: Ang kapsula para sa mga mata
4: nga adunay mas taas nga lutein,
5: vitamin E,
4: C, zinc
5: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
4: iCare Gold.
5: Ang superior antioxidant,
4: eye formula.
5: Basta problema sa mata,
4: iCare Gold.
5: Ang nasulayan na
4: mapalit sa mga butika
5: para sa epektibo nga kombinasyon.
4: Inhum ug iCare Gold
5: ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
7: championing the lives of the Filipino.

0: Pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: napakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: May gabi ka na itong tanan, Higalag Zone. Ingdapit sa kagabihan kita na sa makinguban sa itong programang Tinig ng Reformasyon. Okay? Higalag Zone, tatawad nga mga panahon nga wakita nakahimo sa pag-uner, no? Tungod sa maong doon ay mga diferensya, no? Hapan karon ron, Higzone, na doon na naging kita, no? Madungga na kita karon sa naginihang bahin din his dakbayan sa Kagendero. Ingon sab din his sa may probinsya sa Misamis Oriental o bahin sa Bukidnon, usab, o sa pulo sa Kamigin. O sa tanang dapit nga maabot sa tuhang mga pagsibya o live kita usab sa itong Facebook live, no? O may gabi ka na itong tanan, Higala Exxon, o makinguban usab kita ni ining ataknas kagabiyon alang sa pagpamalandong na usab sa pulong sa Dios. Bueno, dinita sa tuhang pagpanimbaya. Atong ipanimbaya karon, Higala Exxon, ang atong mga suking tagapaminaw, no? Taon-taon na ni Exxon, nga huwan na ito nabasa, kay taon-taon punta dito sa Dakbayan, dito sa Pita sa mga probinsya sa Bukidnon, no? Gani sa sunod simana na usab, mag-anto na usab na kita Higala Exxon, no? Alang sa mga buhat sa buhat misyonero. Okay, atong ipinimbaya Exxon, gikan din hikang Sir Tuto Sabuero, no? Nagpadangat sa iyahang mga mensahe Exxon, nga diin adto pa ning miyagi nga simana, pero buot na kong basahon, no? Namati sila kanunay dihas Barangay Santiago, labi na kang Jerry Piluton, no? Adong Ipan Teresita ni Harris, okay, nagapaminaw diha sa Pita sa may barrio diha sa Hingog Zone, sakop sa ano diha sa Pita sa may Santiago, no? I think sakop na sa may Hingog City Zone, no? O kanang Santiago Zone nakaabot puto diha sa Pita, mo may agianan padus Balaso, no? Diha mga kisunan nga dapit, no? Naadi ng paminaw na to diha gyapon pinagis Energy FM sa tuhang istasyonan po diha sa may Hingog nga bahin, no? May gabi eh, usbon ko, diha sa may Barangay Santiago, kang Jerry Piluton o Adong Ipan Teresita Mijares. Okay, may gabi kaniyang tanan, gikan kini kang Toto Sabuero, no? Nga nagapadangat sa iyang mga mensahe kanunay, no? Salamat kayo o sa pagpamati usab diha mga kaisunan, diha dapita sa numbered barangay, no? Diha dapita mga kaisunan sa Hingoog, no? Sa Barangay 20, nagapaminaw gihapon ang ato mga kigilaan diha mga kigsuna, no? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw at pong panimbaya igsoon diyan sa may tablon nga bahin sa mga Kilog family, no? Nag-chats na itong igsoon nga wala naman imong programa, Pastor, no? So, pasinsya kayo mga kahigalaag, mga kigsoonan, kay taon-taon yun nga adunay dipikto ang atuhang antina, no? So, gikuha na. Yayo na muna nga kita karon. Nakahimo na usab kita sa pag-live, no? Sa mga Kilog family sa may tablon nga bahin. Mayong gabi kaninyong tanan, no? O ingon sab diha pod sa may lapasan nga bahin kang Mangkanor, no? Mayong gabi kanimo diha Sir Mangkanor, no? Sa may Kulambog lapasan. Okay? Ingon sab sa may Santo Ninyo nga bahin sa may lapasan sa mga Sandigan family, mayong gabi kaninyong tanan. Ang atong higala igsoon diha si basig makaabot na si dinhi sa atong istasyon, no? Uban ato mga kingsunan. Moabot ang panahon nga ato ng dalon din eh, makiguban mo atong himo na itong sparring partner, no? Si Emmanuel Bulingot Igzon, no? Ato ang higala diha, usab diha sa may Santo Ninyo nga bahin. Uban po ni Brother King James Bulingot, mga kaisunan, o kalimpas, no? Mga kalimpas pamilya, Bulingot pamilya, maying gabi kanyang tanan sa may Santo Ninyo lapasan, okay? Ingon sab sa diha mga bahin, mga kaisunan, sa may Gusa nga bahin, no? Sa mga Robles family may gabi kang Roger Robles, ingon sab kang Sister Mimi o Ma'am Mimi Robles, Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena, may gabi kaniyong tanan, no? Atong nagasuking taga paminaw diha sa may Gusa nga bahin, ingon sab sa mga Galasanay family zone, may gabi kaniyong tanan usab. Ingon sab sa mga Manto family, labi na kang Brother Joey, ingon sab kang Sister Rachel Manto sa may Gusa nga bahin, okay? May gabi usab ang atong mga kahigalaan diha nga nagapaminaw sa may Patpat Mando Baungon Bukidnon, ang atong nanay Gingging Flores, kumusta nay? May gabi o happy Sabbat kanimo diha, ingon sab kang Sister Ethan, ingon sab sa mga Ramos family, labi na kang Sister Helen, Sister Raquel, Sister Lydia Bugday, Sister Miner Aluba, mayong gabi kaninyong tanan. Okay, higalaig son, dapit usab sa may Balingasag. Ang ato mga kahilag, mga kisuna, nagapaminaw diha, mayong gabi, kaninyong tanan. Sa may Bilyanueva, sa mga atong igsoon, Jong Ruble, kumusta Jong? No, taon-taon na higala. Igsoon nga diin, mo naging long time no si, no? Brother Jong Ruble, kumusta? O ato pong kapika sa kinabuhi, dadapita sa may San Martin, mayong gabi, uban kang Brother B-Boy. Mayong gabi, kaninyong tanan, dadapita sa may San Martin, Bilyanueva. Okay? Higala igsoon, daghan kayo nga diin. Wala na to na-mention ang atuhang mga listeners o nagapaminaw karon o mga viewers, no? Hinaot nga inyuhang manglawas na kanunay, no? Labi na sa atong panahon karon nga hilabihang kainit igsoon, no? Mga panahon na to karon delikado kayo. Kay labing inita, daghang mga balatian na usab nga mutungha igala igsoon, no? Ang atuhang mga kabataan na ni mga ubusipon tungod di ining balatian, tungod di ining kainit kayo sa panahon, no? Munang mabinuntayon kayo, halos karunugunya, doon na po yung mga balita nga mga sunog, no? No? Atong yan po nga hilwas tang tanan, mga kigilag, mga kigsunan. Okay, di ta maglangan, higala. Ang atong tunan, mga kigsunan, kabahin kini sa usaka diin nga nagapaminaw usab ka na to sa matagabi. Kabahin kini sa the real name of God, no? Sibot pasabot ni Higala, kabahin ni ining tinuod nga pangalan sa Dios. Ang pangutana Higala. Nagbasi ba ang kaluwasan sa tinuod nga pangalan sa Dios? Unsa magyod ang gitawag nga gining makaluwas sa tao? Unsa may gibasihan igsoon ang kaluwasan? Kay nagtuo ang uban mga Higala nga ang kaluwasan babatunan nimo kung nakaila ka sa tinuod nga pangalan sa Dios. Ang pangutana, mao ba gina ang gitawag nga latid o ang sumbanan nga pinaagis kaluwasan makaila ta sa tinuod nga pangalan sa Dios? Unsa ba pasabot anang name of God, igala igsoon, ho? Oh? So ato ni hisgutan karon kay importante ni. Kay usab-usab ni ini mga kaisunan nga daghang nagalibog o daghang naga sangya usab nga kung dili ta musampit sa tinuod nga ngalan sa Dios, wala og wala gyud tay kaluwasan. So nagbasi ba na igalag soon? No, sa inyong mga nadunggan diha, no, comment daw sa atuhang text line sa 0966-8971-710. So mo ka na itong text line higala, no? Gusto mo magpaabot kabahin ining idea nga diin ang kaluwasan nagdepende ba? Upon you know the real name of God in the Hebrew? Okay, matod pa. Hebrew, magigit ko no, ang tinuod nga ha, pangalan sa Dios. Okay. So ato nang basahon ni Gala, huwag ato ning susiyon sa balaang kasulatan, unsay pasabot ning name. Okay? So, atong gisusi mga kaisunan, know that idea is not part of the mainstream Jews. Dili day kinikabahin sa kinatibuk-an nga mga Hudiyo igzon or a Christian teaching nga gitudlo kinis mga Kristohanon. It is not supported by the Bible in the way it's often presented. So wala pud kini igzon gisuportahan dinis balang nga kasulatan. So ato lang tanawon higala. O wala bagay kini suportahe sa gitawag o Biblia kining the real name of God in the Hebrew igzon. So, the real name of God, people usually refers to the unsa man. Gitawag niya mga kaigsunan nga tetragrammaton. Subun ko, tetragrammaton. So, mao kini ang kasagaran nga ginagamit higala igsoon, pinaagi sa gitawag og tetragrammaton rendered as YHWH. Samtang kining ngalan sagrado sa kinsaman sa mga Judaism, no? So sagrado ni sa mga Judaism mga kaisunan, no? So mga Judaism nga mga pagtuig soon, usa kini ka sagrado matod pa. It's traditionally not pronounced at all. Wala na nigi. So mana? Gisulti o gipronounce o uan sa ginadunggan o gipronounce, no? O wala na ni mga kisong ano man. So kaya naan ini. Ang karon mga kaigsunan, gitagaan og pagtagad kining gitawag og Lord sa English or sa Hebrew Adonai, no? Nga ginagamit og kini sa tradition itself does not treat knowing or saying the exact pronunciation of the requirement for a salvation or relations with God. So unsa dai nibot pasabot nini mga kaigsunan? Sa kakristohanon ang kaluwasan generally nasabtan kini mga kaigsunan diha sa New Testament, gi-emphasize ni mga kaigsunan. Usa may gi-emphasize? Pinaagis pagtuo kang Hesukristo kaysa correct pronunciation sa divine name. Sa New Testament igsoon, wala og wala na ni gi-emphasize pag-ayo ang correct pronunciation sa divine name. Kundili, gi-emphasize kini pinaagis pagtuo. Atong mabasa ang igsoon, abliha ang inyong balang kasulatan. Diha sa Roma, Kapitulo 10, na din hi igsoon ang gisulat usab pinagi kang Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9 igsoon. Okay? Atong basahon. Kung sa gisulti din hi pulong sa Diyos, pinagi kang Apostol Pablo, matod pa din hi. Kay kun pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Hesus mao ang Ginoo. Og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. So usa ato magkuha punto igsoon. Pinaagi des pagtuo atong gisugid ang atong mga sala, pinagi sa atong baba diha sa ngalan ni Hesus nga mao ang Ginoo nga magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay maluwas ikaw matupanan maluwas ikaw mga kaigsunan. So pinaagi di ay sa atong pagtuo focus on belief igsoon, not confusing and focus on belief and confusing and confusion of faith, not linguistic perception. Dili pinaagi sa paglitok o pagpronounce ang maong nga kaluwasan, kundili pinaagis pagtuo o pagsugid sa atong mga sala o atong tuhoan as a personal savior nga si Jesus. Mao ang nagatangtang sa sala sa kalibutan o pinaagis sa atong pagtuo, kita usab maluwas gikan sa atong kasalanan. Bisan even in the Old Testament higala, knowing God's name usually means unsa man igsoon, knowing His character or authority and nature. So kana ding name igsoon, dili din na name nga name nga ngalan gyud, ngalan pay sa nung ngalan ng Hansel, dili ganan igsoon kanang name, meaning kinaiya or authority o autoridad, dunay kagahom. So munay in the name, no, sa ngalan sa Dios gigamit igsoon, pinagi sa iyang kinaiya o authority or nature, not just a phonetic spelling. Dili kay kanang yung phonetic spelling ba kanang ngalan gyud nimo, pananglitan ang ngalan gitawag og Yeshua. Yeshua gyud, dili nga na igsoon ang name. Ang meaning sa name de igsigala, authority or kagahom or kining gitawag og kinaiya, His character or nature igsoon. Dili pinagi sa word nga imong gilitok, dili igsoon. So in the ancient Hebrews, sila nagunaw na nga angalan presented identity and relation, not just a label. So pinaagi na isi ngalan nga nagrepresent, no, nga identity o a relation igsoon. Ang uban po nga grupo nagtudlo nini nga specific Hebrew pronunciation gyud nga Yahweh or Yeshua. O muna gituhuan sa uban igsoon nga ilitok yun ang Yahweh. So ang ngalan sa Dios sumala sa Hebrew igsoon walay bawel. Nganong namunahin natawag mo na Yahweh nga YHWH means sacred name pag ginhigala nga maluwas na to be saved. Now but that view is not historically widespread and is not supported by mainstream scholarship or theology. Wala ni suporta higson. So the short answer mga higala, kabahin ini, ang kaluwasan is the most established. Mao kini ang napabarug pinaagis mga tradition is about faith, relationship and obedience. Pinaagis pagtuo atong relationship ngatos Ginoo og pagtuman, not about correctly pronouncing a specific Hebrew name. Dili na higala nga kanang yung sakto nga pagkalitok sa Hebrew name. Pero diha sa Hebrew name, daghan po igsoon nga nagkadaihang grupo kabahin ini. Kay matod pa, Yeshua gyud. Ha? Ningo pong uban nga Yahweh. Ha? So asa may tinunan ni? Ningo pong uban Yahweh. So asa may tinunan ni igsoon nga nagbisan sa Hebrew nga nagatuo, nagkadaiha, gihapon ang ilang pangalan. Nagangkon nga uban nga Yahweh. Ho. Abba, Yahweh, God the Father, mo na igsoon. Napoy uban nga Yahweh. Ho. Napoy uban Yeshua. Asa may tinuod gina ni? Ingo pong uban nga kami gyud kay Yahweh ni. Ha? Kana si Jesus po nila gitawag po Abba Yahweh, Yahweh Sai. Ha? Yahweh Sai. Ya, ang uban po dito, Yeshua. Okay, si Jesus man. So, kana pong Emmanuel, sa uban po, Iluway. O, Iluway ko ni tino, dili ko no ng Elohim, Iluway. Saan mo gita ni? Munang giingon ni Gison, ang kaluwasan, dili pinagi sa correct pronunciation. Nagabase ang atong kaluwasan sa paglitok sa tinuod nga pangalan sa Dios. Kaya ang name higala, Gison, that is His character and authority and nature. Dili gina phonetic, kining gitawag nga phonetic pronunciation o linguistic igsoon nga imog yung isuwat ang iyang tinuod nga pangalan dili nature dena or authority or gagahom or nature.

original Hebrews name, YHWH ginaigsoon. Sa gitawag o God, no? In Hebrews Bible, God's name written as YHWH. So, usaw pagbasa. Gibutangag vowel igsoon. Gibutangag vowel. Gibutangag vowel nga A stands for Adonai. Ha? Gibutangan pog E in stands for Elohim. Monang Yahweh. Uban po, Yahawazai. Ha? Yahawa. So, sabay, tinuod, ano eh? So, muna, mga higala, kining bahin sa kaluwasan, wala ni nagdepende sa gitawag o tinuod ni mong paglitok sa tinuod ng ngalan sa Dios. Kay kini mga kaigsunan, wala na include ang gitawag vowels kay aron nga ma-exact dayon nga na, so the exact pronunciation was never preserved and certainly. Certainty, mato pa din eh. Sa overtime, Jewish tradition become a very careful about reverence, no? Sa kabahin ni Hinigson, nga sa Hebrew, nga pronounce nila, gipaundang ang pag-pronounce ni ining ngalan nga ipakusog, iloud, no? Ipakusog, kung dili Igson, kini sagrado, dili angayan, litokun, kini nga ngalan. Munang ilang gamiton, title as Adonai, no? So, the name, no? Or Hashim, no? The name, Hashim, no? So, original pronunciation, mga kaigsunan, gibutangan og A and E, munang gitawag Yahweh, no? The most widely accepted exon sa scholar reconstruction, kabahin ini. O niya, Jehovah, nahimong combine sa YHWH with the vowel making Adonai. Parang Adonai na dayon, no? Ang A. Niya ka ng E sa gitawag Elohim. So, gikan ini nga mga idea, mga kaigsunan. Asa mo day, the most use of name ideas came from asa mo din igsoon nga kining kasagaran nga ang ngalan yung idea mo ay gikinahanglan nga i-pronounce yun. So, ato ning sutaon, mga kigsunan. Dinhi, mabasa na to, mga kigsunan. Kasagaran nga point verse like makita na to sa Joel chapter 2 verse 32 niya Romans 10 verse 13. Atong tanawon ng verse 13 igsoon sa Romans 10 verse 13. Kay sa tanan nga mga liyas sa ngalan sa Ginoo maluwas. Aha mo din eh. Ang gabit nila. Kaya kung di ka mga liyas sa ngalan sa Ginoo, di gid ka maluwas. Kung di ka kailas tinuod ng ngalan sa Dios, mauna ang ilahang igamit ka bersiyo. Was la kasay digson ka ng name diha, authority or nature or character. Igson, dili gid ka ng ngalan bitaw nga ngalan punso pulato, kinsa pa na diha. Dili nga nana, kung dili authority. Mahimutang maluwas in the, sa ngalan mo, sampit ka sa ngalan, otoridad, character of God. Monigson, no? So, ato pong mabasa ang Joel, atong tanaw ng mga kaigsunan. Joel chapter 32, no? Chapter 2 day, chapter 2 verse 32. Isugisgutan po din Higson ang ngalan. Matun pa din is mabasa na to din eh. Ang adlaw mahimong kangitngitan o ang bulan mahimong dugo. Sa dili pa moabot ang dakong makalilisang sa adlaw ni Hiuba. 31 man eh. 32. Huwag mahanabo. Ngabisan kinsang magatawag sa ngalan ni Hiuba. Pagaluwasun. Kay dito sa bukid sa Sion. Huwag sa Jerusalem. Atua dito. Managpakagawas sumala sa giingon ni Hiuba nga taliwala sa mga salin maokad tong pagatawgo ni Hiuba. So dili ta mutawag sa ngalan ni Hiuba, kadto lang matupa og mahitabo nga bisan kinsang magatawag sa ngalan ni Hiuba pagaluwason. Giingon man ni Sibro, kinsang magatawag sa ngalan ni YHWH o Yahweh o sa panadiha igsoon.

Ya, kini po, translate mahig mga pangalan sa kadayahang mga lingwahe. Dini sa Hebrew, mo nang Yahweh, gibutangag A, o E. O niya, sa ato po sa Greek po, unsa po itawag dito, Ikson? Huh? Matranslate po dito, no? Ah, matawag po dito o sa Greek, Theos. Huh? O niya, dinhi po sa ato, Jehovah. O Jehovah, sa Bisaya, Cebuano. O ato po ng Jesus, Yeshua. O niya, sa Greek po, Jesus. O niya, sa English, Jesus. O niya, sa Cebuano, Jesus. So, matranslate, Ikson, depende man na sa itawag o linggohe. Wala man din hinagbasi ang kaluwasan nga dito gyud sa Grego gyud tinuod gyud nga dito gyud nato ilitok dili dai gala kun dili pinaagi dai sa gitawag og name, authority or nature or kining gitawag nga character of God, no? What is the character of God? The Ten Commandments, the law of God is the transcript of his character, John. No? So dihas pagtuman sa kabalauran usana nga luwason tao niya, patumanon tas gitawag og kasuguan. Giluwas tang daan, sama sekarang Israel kaniya to, giluwas sila gikan sa pagkaulipon sa ipto, ay ha, sila gitagaan sa gitawag og kabalauran. Maupod kita, luwason tang daan, pinagis pagtuo. O niya, sa riha nga kita, nagatuo na. O, pinagis pagtuo. Di kay di alas pagtuo lamang, kundili adunay kasuguan nga iyang ipasunod igsoon. Muna bunga sa atong kaluwasan ang pagsunod sa iyahang kasuguan. Okay? So, bonnie igsoon, no? Nga most biblical scholars, matupadin eh, and theologians say that interpretation is too narrow in the ancient Hebrew culture. The name means authority, identity, and character, not just sounds. Dili ingon nga kanang ilitok nimo ug imong madungog kun dili authority or identity. So may identity as a God, no? Authority nila ang kagahum. O na is like omnipotent, omnipresent, omniscient, mo na igzon. Kunya creator, no? Ang iyang character igzon dili mamatay bisan asang dapit. So mo na sa balang kasulatan kung atong tanawon mga higala. No? Bisan sa Grego igsoon or it was written bisan sa New Testament, wala naman ni nasuwat ni New Testament sa Hebrew. Tawbi si Apostol Pablo dito maluwas. Ha? Kaya nga naman, ang gilitok aning bahina, impluensyado kay mga Grego, Theos igsoon. Dili na po, sama, dili na po ang gitawag o Yahweh o YHWH, no? So, kanang kung atong basihan ang Hebrew, so kanas New Testament igsoon, ang mga tao diha walay kaluwasan kay Grego ang ilang ginagamit, di ba? So it precise pronunciation matupa is required, is would be strange that matupa, no, the apostle did not preserve it explicitly, matupa din igsoon, bisan sa itawag early Christian across different languages were not instructed to learn Hebrew. Wala sila tudlui sa paglito o sa pag lingwahe sa mga Hebrewanon. Kaya aning bahina sa New Testament John, ang Griego na ang gitawag nga impluensyado. Bisan gani karon na impluensyahan gihapon ang atuhang mga gamit nga mga pulong sa Griego John. Gamit man ta og kining gitawag Alpha Bravo Charlie ana Delta sa Griego man nga mga pinulungan igso daghan kayo nga kita impluensyado gihapon sa Griego bisan dihas panahon Kristo kay panahon Griego naman ang nahimong nagdumala nini sa Romano mga kingsunan Greek naman. So bahin kang Hesus mga kingsunan dinhi tas bahin kang Ginoong Hesus kay daghan pug nga papagkabahin ni Ginoong Hesus, no, nga Jesus like use matod pa everyday terms like father or abba, no? So kini nga pagtudlo nag-focus ning on trust and repentance and relationship, dili sa gitawag
vocalizing specific name. Dili gyud pinagi sa paglitok o pag kanang litok lagi, no? Pag-pronounce sa gitawag ngalan nga maoy ngalan niya. Kung atong basihan higala, ang pag-pronounce lamang daghang mga naas balang kasulatan o nag-iingon ako des mga tinunan, gamit man sila sa Grigo na diha kay Nepunsiados Grigo, dito sila mga luwas. Asa sa Apostol Pablo kay Grigo. Umubalik tayo soon, gagsugod lang kang Moses, ang pangutan na how about kang Adan, kang Abraham, kung kinsa to ngalan sa Dios nga ilang ginasampit igsoon. Kay diha raman kang Moses nagsugod magkahaning pagngalan sa gitawag og Hebrewhanon kay mga Hebrew man silang Moses. How about katong dito sa mga before sa mga Hebrew igsoon, wa to sila'y kaluwasan, silang Abel, silang Noe, wa'y kaluwasan kay wa sila kag ila sa ngalan sa Dios kay ang Hebrew kanus sa araw mamitong igsoon sa panahon da diha sa mga Hebrewhanon. Hebrew tribes, no? So, muna nga udwala o wala gibasi ang kaluwasan pinagis panglitok sa pronounce pero vocalizing specific name higala. Di yun na kay matranslate ang gitawag o gikan sa Hebrew, sa English, sa Grigo, sa English, sa Cebuano, sa kanihang mga lingwahe igsoon as long as giilani mo nga kana Dios. So kanang name day higala, dili di na ang vocalizing specific name, no? So mao kana igsoon sa buton lime ta, no? Kinahanglan atong masabdan o mahibal-an ang the exact Hebrew's name. Masay bagyod ta igsoon, kinahanglan bagyod. Kini ang idea nga mao bagyod ni, so dinhitas modern interpretation, not an ancient consensus. Matupad ni siya the base based on the literal reading of name that ignores how the word was used culturally. Isgutan din higala nga wala yun ni gigamit kundi pinaagis sa ngalan, no? Kanang everyone kanagingon sa Joel chapter 2 verse 32 o sa Romans chapter 10 verse 10 nga everyone who calls the name of the Lord shall be saved. So name the exon dili na name nga kanang vocalizing specific name or phonetic linguistic exon kundi authority character and nature sa Dios exon. So kini sa Old Testament sa Joel mga kaigsoon gi-quote ni Apostle Pablo sab sa New Testament nga kanang sagrado nga name nga gihisgutan kabahin ni ini exon. Mao ni ning gisgutan nila nga kabahin ni ini nga kining sagrado nga name kuno gisgutan kini sa Hebrew nga Yahweh ay Yahweh o Yahshu Yahowa, no? So mao ni pagpronounce nila igsoon or Lord sa atoa English Lord or God, no? So mao ni ang gisgutan dinhi group like a sacred name movement si nga name must mean a sick exact Hebrew pronunciation mo ng Yahweh or Yahawa. Therefore, using titles like Lord or God is insufficient or even wrong. So, muna ang ilhang isgutan isang wrong kuno, sayop kuno, kumingkag Lord or God. Kaya di gina mo yung real name, original name sa gitawag o Ginoo or God, no? Kaya katog yung Yahweh or Yahshua or Yahawa. So, atong tanawon mga kaigsoonan kabahin ni ini nga ang pagtawag sa ngalan means to appeal or God's authority and trust him. So ato gini mabalik-balik, so dili day na kanang name nga name kanang gitawag nga imuhang linguistic specific name o phonetical linguistic e pagpronounce ni Migson dili day, kun dili ang pagtawag sa ngalan means to appeal to God's authority and trust him. It is about relationship and dependence, not phonetics. Dili ginang phonetics kanay mo paglitok o pagligo, paglighot sa imong dila. Dili dai na ang igsoon, no? Kay ang Roma kapitulo 10 versikulo 13 gisgutan nato kaganiha.
suwat Apostol Pablo gisuwat kini dili pinagis Hebreo hanon kundili sa Grego. So dito tas Grego ang pagtawag niya igsoon sa God, Theos, di ba? Dili Yahweh, dili Yahawa. Theos igsoon kanapong gingon sa Exodo kapitulo 3 versikulo 15, "This is my name forever." Mao ni ang akong ngalan sa walay katapusan. Ang pangutana, ngalan ba yun na? Nga Yahweh, dili. Kung dili ang iyang authority, iyang character, iyang nature, igsoon, nga walay gitawag o katapusan. Kay kining panahon na, nga pagbuhatag sa ngalan nga Yahweh, this is where God's revealed His name to, asa lang, kang Moses. Dihara kang Moses, igsoon, mo na nga, kung atong pangutanon, sa before kang Moses, kanus aram itong as Moses, diha nas 1,800 BC. How about dito 4,000 BC, 2,000 kay descending year man igsoon. Ang tuig sa creation, 4,004. Na 4,003, 4,002, 4,001, 4,000, 3,900, 3,800. Ingana ang tuig igsoon. Hangtod paubos, paubos, paubos, hangtod. Back to 1 apod, 1 to 80 na na-exon. O hangtod karon 2026 na ta-exon. O nanay 4,004. Nanay 4,000. Nga panahon ni Moses, exon. Kanos alang mito nga si Moses? Diha nas 1,800 BC. O, nahimo silang slave diha sa gitawag Egypt. Nga panahon mga ka-exonan. So, muna, ang giingon din eh. Nga name. Nga gitagaan sa Ginoo kanang I am that I am. Yire, Isher, Asher, Ihi, Asher, Ihi. No, mao man sa I am that I am. So, mao na igsoon nga, kini gipadayag sa Dios ang ngalan Yahweh, diha lang panahon ni Moses. Ya, walay kaluwasan silang Adan, kay wala ba ni gipadayag dito nila ang ngalan. So, dili magmatter ang kaluwasan higala. Pinaagis pag gitawag nga pag-pronounce nimo or phonetically specific name, no? So a sacred name interpretation, God gave the specific name, therefore it must be used exactly as given, no? Nga Lord is matod pa din hi. Replacing is with Lord is disobedient. Mainstream view, ang usap pa yung view sa mainstream nga gisgutan din hi mga igsoon. Ho. Oh. Nga din hi gisgutan usab kabahin ni ini mahitungod sa reveal the name of God, no, sa biblical traditions letter avoids. Ngano man pronouncing it, nganong gidid-an sila sa pag-pronounce ni igsoon. No? It out of reverence gawas kini sa gitawag og meaning kung imong i-pronounce igsoon, wala kay pagtahod. O, kung i-pronounce ni mo ang pangalan, gi-avoid ni igsoon. So even with the scriptures, faithfulness did not require saying it aloud. Wala yun. O, so also name here point to God identity. Kanang I am. Identity din ang ato si Diyos igsoon. His eternal natures, not just a level. Eternal natures, walay katapusan nga nature o kinaiya or sa ilang iyang pagkanag ilahang nature ba as a God, igsoon. Dili pinagis ka ng ngalan nga, unsay ngalan diha, dili nga na igsoon. Ato pong tanhawon ang buhat, kapitulo 4, versikulo 12, gisgutan po din eh. There is no other name under the heaven by which we must be saved. Walay lain nga ngalan, ha? Ilalom sa langit nga kinahanglan nga kita maluwas. Sa mga alam, dili kang Yahweh, dili kang Yahawa. Ang name igsoon, atong balikon, that is authority, his character and his nature igsoon. So ang sagrado nga ngalan, interpretation, ang uban po, some claim, you must use the Hebrew from like Yeshua, not Jesus. Yeshua kuno, dili si Jesus, kay si Jesus kuno, kabayo kuno, kaputol tao, o bastos kuno na, kanang naa nga, word nga Jesus, dili kuno na angay ilitok, matod pa nila, kay Yeshua gyud kuno. O, dini sa New Testament lagi, Jesus naman eh, kay nga naman, Grego naman, nga di man mo gamit og Jesus.
becomes Jesus in English diction, it pronunciation were critical. No? The apostle would have insisted to preserve the Hebrew's form. Wala na, gigamit sa mga apostoles, kay Griego naman na. But they did not, they translated the name across languages. Wala, exon. So, ang name means the person, authority, and saving role of Jesus, not specific sound. No? Nagyanan, makita po sa Supunyas, gibasa po na yung Supunyas 3:9, there will call on the name of the Lord. So, kinahanglan yun, makabalog ito. Pag musay ngalan sa Dios, so a sacred name interpretation lagi nga Hebrews gyud kuno, pero kini igzon a pure speech is usually understood as censor and unified worship, not linguistic uniformly. Dili kay linguistic nga uniform bitang language, mao gyud ang Yeshua o mao gyud ang Yahweh. Dili igzon kun dili a censor, kasi sincero. Unified worship exon. So the transformations of the heart, not vocabulary. Vocabulary exon, not vocabulary. Kung dili matransform ang imuhang kasing-kasing, dili by paglitok, no? Kabahin ni ini. So kini exon, the modern, no, name just level ancient Greek, ancient Hebrews culture, the name means character. Buna to, authority, reputation, or presence. So muna reputation, katong sa Pilipos Kapitulo 2, no? Gihukas niya ang pagka-Diyos o gisulob ang pagkatao sa English, no? And their reputation, no? Ang wala niya, tagda ang iyang reputasyon as God. Kaya naman, nagpakatao siya. No? So reputation, eh na, kanang gitog name, not by vocalization or vocalizing, no? So character or authority. So for example, no, kining to act in God's name, meaning is on to act under His authority or profane His name, dishonor His character. So mona igzon pare ba nang sa ngalan sa balaod, dili kay unsa may ngalan sa balaod, in the name of the law, sa ngalan sa balaod ako kang gidakop, ingon ang pulis. Sa ngalan sa balaod, ako magdakop kanimo, Punso Pilato. So dili ng name nga unsa nga name, kundi in the name of the authority of the law, muna sa ngalan sa autoridad, muna na sa in the authority of the law, ako magdakop kanimo. So dili kay specific vocalizing paglitok yun sa ngalan, mao gina, kundi by authority or kagahom sa Cebuano igyon. So hinaot nga inyong nasabtan kabahin ni ini nga dili ang kaluwasan nagadepende sa paglitok sa ngalan sa Dios, dili igzon, kundili pinagi siyang authority, character, worshiping or trusting, dili pinaagi sa gitawag paglitok ang name da igzon, dili din na vocalizing or specific nga imong pronunciation. Buino'y galah, wala yung panahon, hinaot nga inyong nasabtan kabahin ni ini. Usa kini ka nagalibog po nga mga pagtulunan, apan dili angay malibog igsoon, kay ato nang gisaysay kung unsa ang tinuod nga kabahin sa balang kasulatan gisgutan dini nga wala nagabase pinagis sakto nga paglitok dihan sa word nga Hebrew gyud, no? Kay lagi sa Griego naman ta sa New Testament, Griego naman gamit, di man Hebrew. Wa na sila daghang kaing taong di mga luwas igso. So buwan lang, no, hinaut nga inyong nasabtan kabahin ini, dili kini nagdepende sa gitawag o pronunciation, kun dili pinagis pagtuo imong pagsimba o imong pagsunod sa kabalauran sa Dios, no. Buhi galaw na giyong panahon agi o pagtapos magampo na sab kita. Among dalang panan ug silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa katasaan sa mga langit, daghang salamat sa kigunan na mahan nga gihatag karambo ini nga kagabion sa pagisgot sa paghatag og linawan kabahin ni ini nga kamaturan usab. Tabangi ang matagusa nga nagapaminaw karon, ikaw magahikap sa among mga singkansing unahuna na pinagi niining mga pulunga, aduna kami halawom nga pagtuon aron kami dili mahimong malimbungan sa pamagis kaway. Tabangi kami o Dios sa matagusa, labi na sa among pagtagsa nga pagpanguli sa among pulayan, labi na sa among pagpangatulog niining nga gabion. Tagay kami sa maayong pagpangatulog hangtod sa kamuntago nimo kami padangaton.
Silawa kami aman sa mga kalapasan, kining tanang gisali, pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Buhin higalaw, hindi kong panahon, naging salamat sa inyong pagpaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, pinagi sa atong CEO Dr. Aminoy, pinagi sa atong Station Manager Sir Nitan Charminto, pinagi sa atong engineer sa Picas Lawak, Engineer Diyo Jan Obrigoso. O sa tanang nagpaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi Comingon, dalay ko ng Diyos, mayong gabi kanatong tanan.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: napakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.

0: Kampiyonerajo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM